tiba ba tlhaba bangata ha hulu ka lenaneo le la hao ke ke tsa mahlala tsana di strategy wa sheba gore na PC shebile go o hangata batho ba Christ ka street ne ke yona nako e ba gapelang ka yona ha e re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsana di strategy wa na mahlala.

0: toko mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madi ba batla sa metsika gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fito nka bua ka bulane ga tsosa difefe
1: kere ba se ke ne ba botsa gore na motho yelwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagigele wa ka materiletswe ke selwana se maephothamae kwena ba ka e beya ka morago golote ba redise bakone edise bagolong ke tau ya kgutlo tse tharo e bothekolo gapotlane e bothegasodi ga mogena thogise matsoso boginapege ke ba mmataelwa matsoso e ketelela ka gona go bothammale ge materile ga tshonnyane ke pakeng tsa male yale ya legaqaba oho kwena a tlhama ke o bone ga o tsheya gagolo ke o bone tlokothong bulane ke phadima edimapankwe thamae ke mokgwampi wa dithota molakolako thapelo bulane o ka notoka sa bole moshimane wa mokwena bulane kwena a tloa mogeneng ya ya gotla go banna ba dutse motlerina maweja ka lemeko ke bua ka magotetsane wa megokodi ya tadibata ga kgwe ya megunamane ya badimo e kgwadi megetongkwe thamae ga gologane ke mogifa wa dithota tsa ka matedile metšhato tolo dibata sentse se ikgwantlela dikepola ga ntata ya kena ga matshwanafi ke a jekisela mafube bjala le lekisa dilemela selemela a se ka katlala PCFM ya e ba ditlatsi ya e ba medidietsane di harapa le manyolo itsa besedi lla ntšheme ga ke bua ka thapelo bulan le thaba di ka sisinya go be go sisinya e keme thaba e mopo wa diterene go ba nna ngwana wa dikotse ga ke bua ka bulane makwala a ka tetemisa digope go ba matswa a bona ga se matswa o tshwaga ditshepe madi a boela digologolong diphakeng thapelo bulane o tsontswete ke tshiba ka tlhoela lesiba la mshele thubana lana o lesedi ebile ko wena le bonela lefatshe la ka gantatae o togompetaya le godimo ebile ko wena motshwabi wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogena go phethi ntšhemedi jana tsa mofa o di isa kae thapo thapo nka pina gao keo.

tswa jwalo dingkontsa ena yang seng ang adimi le hore ke nne ke solo phanya maoto a ka imampa ya ka ya lipika aina tanke woli ya mahau ele nyona isopa akai fuke ega sitena le wero.

0: nako ya gago e nepagetseng metsotso ke yane e mekae e masome a mabedi ka motse o robileng a monno o le mongwe a le sekoto etadimme ga monate goreng ya rona ya bone tshebeletso ke e monate yo re kenang ka go yona tshebeletso e bitsitsweng re ba gao morena mo teng o ka kenang o tlotlisa morena modimo wa gago ka ditemana ka dipesaleme ka mminathoko ka mantswe a thapelo nomoro tsa rona tsa mogala +26659956 le 21219956 athenyane Facebook page PCFM Lesotho ke nna yeno ke eme ka maoto a mabedi tswe ka supafase ka menwane mmedi posti ena e na le metsotso e mashome a mahlano a metso e robedi ga e so qetele hora e be uwe mme mme mmakeneilwe re tloetse eno ya mme ya apereng ya jalo seshweshwe se se putswa ke nna eno ke nne bodikgwa bofubedu ka sekipa sa PCFM ya ba ke supafatshe qala letsatsi la gao lebulebule go selemela ke sehlogo sa Facebook page mono PCFM qala letsatsi la gao lebulebule go selemela o tla lahlela molaetsa wa gago tlasa yona posti yona eo athenyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200995 6200995 o monate ebile o ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo sotse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmae yena o ya loya re ba gao morena tshwanangke
1: o lot awa letsetsa ke supermarese re ba amoge
0: re ba gao morena tshwanangke
1: menna
0: morena modimo wa matsheditso le kganya le kgotso wa baballele le bantlo eno nneso kanke nnake mme ga le ka kena gona mono Facebook mono ke tla thaba ke utlwe monate wena ya nang le monyetla wa Facebook ya re re tsamaye bjalo le mofumagadi wa loreto wa dimatshebeletso yona e faya khathetseng ya matla o atisa matla o ya fokotseng Isaiah 40:29 memmare ne ile gotle a le handate molo nnelese Facebook re ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: me jija
1: anti ya so na mpona ha ke le la jang anti ka ka ho na pala matla ka ba ha o morena
0: ba ha o morena mmetsitsa
1: a mana ha tsala
0: morena mo dimo ma tsiritswa le khanya le kgotsa ba ballele ba ntlo nne wa
1: ha tsala tsala ga mo kwe
0: amen in this tsa ho hweletsa tsa re o ya halalela o ya halalela o ya halalela morena mo dimo wa magotla le hurimo le le fatse ditletse ganya ya hao Isaiah 6:3 mkhono tseu ale handate molo le qele e ba hao morena
2: ke ba hao morena
0: me alisi
2: thato ya hao e etse le fatse jolo ka ha e tswa le hodimo ke me alisi makhoma motlole nkoto
0: amen e tlo phofol
2: amen nish
0: e ba ha o morena ke tla binela mo haua ha o morena mwana ditsela a le kwadi
3: ke
0: nang le monyetla wa Facebook. Ha o ka kena mo no Facebook ke tla thaba ke utlwe monate. E ba ha o morena.
3: Ba ha o mokana ngwaneso.
0: Masale.
3: Bo pelo ke wena fela. Empa batho ha ba tsebe. Ba lahlehetswe ke tsebo, ba lahlehetswe ke ba khaitswe ke sebe. E ba ha o morena.
0: E ba ha o morena ngwaneso.
3: Amen wa katola.
0: Morena mo di mama tsi tsola khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ho nneso.
3: Kau sana bena ze jalan ta.
0: Eba ha o morena. Modimo o rata ya fananga a thabile a bujutukelo mo suhli a le borogong a bo bonyane. Eba ha o morena.
4: Ba ha o morena be yi.
0: A buti mope. Facebook. Ba ha o morena.
4: Ba ha o morena.
0: Manis.
4: O re le tsone le ba o tsatsa di ka tsira ka ditso go tla wa. Ke tsatsa ga ma ka metsi.
0: Ke mene ntate wa.

0: e ba ha o morena thato ya ha o ietswe le fatsinga jolo ka ha ietswa le hodimonga ntate dimpo mpolo ale ntate mulo ramoseka ke a o lebuwa ntate wa ka Facebook e ba ha o morena Rahadi.
1: Reba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba ha o morena. Ha ba

0: Baja o morena.
1: Baja o morena.
0: Ntate mogobo.
1: Monna to mogwa ka e sala go se. Monna to mogwa ka e sala ka madi madi mwa. Bo ka yo ho fa moya wa ka to tshetsa ka honna. Bo ka gola dipitso la gao le ya halela. Baja o morena.
0: Baja o morena ntate mogobo ka mono ka tshoko mo kwallo.
1: Amen ngwani.
0: Amen ngwani. Re ba ha o morena phela nga o ba le khotso le batho bohle mane motle a le thaba chicha re ba ha o morena
2: ka ba ha o morena mani
0: mani
2: ane ba sa di ba ho yena ha ka nana go ya ba tla di ba tse ka hanga ka e di bula sana nana nwa aha ga ka bana mo kholwa metsi wa ka ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thato ma le fane Amen. Ntate wa ka morena modimo wa matsiriso le kganya le kgotsa wa balele bantlo ya gago.
2: Hallelujah, the praise the Lord.
0: Amen nna. O le boya monna te wena ngwane motle. Mono Facebook. E ba ha o morena. Selenga mo ke tsama yang a ho lahle ya ba bangata impa na ya ntsa maisanga ke Jesu ke mongatsela. Kwatsaneng, a le kwatsaneng. Eba ha o morena.
3: Eba ha o morena.
0: Ke khona ma fatla.
3: O le lana di tsotsa lo. La ga pedisana le tlo go fola. E ya no ne be e. Che no ne be che. Eba ha o morena.
0: Eba ha o morena ng khona ma fatla.
3: Ma tsuka ka tola.
0: Amen nne so o morena mo di mama tsiri tsola khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya ha.
3: O be jwa lwana kwena.
0: Amen em tsamai. Eba ha o morena. Banna ke ntate Tholi Seutlwadi. Mme ga o le bua ntate Seutlwadi.

0: Reke o leboha le wena ntate Sutlwadi mono Facebook. E ba ha o morena.
1: E ba ha o morena.
0: Morena Masisi.
1: Ha o hlokomela ka makgetho tseo leng sona pelong. Nke ke wa natsa seo batho ba se bolelang ka wena. Hobaneng batho ba sheba ba tadima tshobotsi. Empa Modimo o bona pelo. Batho ba sheba dikeke. Empa Modimo o lekanya mehopolo. O hulele Jesu Kriste. E ba ha o morena.
0: Ba ha o morena morena Masisi.
1: A pontsho ngwaneso.
0: Amen morena wa. Ore nehe o thabela tseo ke di ratanga ka ofela re ba ha o morena. Ne mma re thabile polao a le ha molomo wa mphi Facebook a ke a o leboa mme wa ka. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena.
0: Sa khomo.
2: Le mena o tla wela teng mme le jwa le tla boela godima ya lephetang re ba ga o morena
0: re ba ga o morena sa kgomo o mokeritla
2: ka mmasepodi ngwaneso
0: amenneso
2: amene go
0: e ka re ga o bolela ka molomo wa gago gobane Jesu ke morena mme o dumela pelong ya gago gobane Modimo o mo tshositse bafung o tla bolokega ba Roma 10:9 tsaba ha o morena meyola a le

0: e ba ha o morena nka pese ka matla wena ka sebele ntlhulele sebe ka metla nketse mohale nkgono tshweu a le ya ntatemolo leqele e ba ha o morena
1: ke ba ha o kaaletse
0: mohaisane
1: mohau wa mpuntse ke tsa gore ka nna sa le go tsika ke magetse sala ga ba ha mo ke
0: re ba ha o morena mohaisan
1: ka mamela le kwale
0: amen morena modimo wa matsiriso le khanya le khotswa ba ballele ba ntwe ya ha
1: le na ho ka itlo mang ga mo
0: amen nna

0: Ha mogena ngwane.
1: Ho madumo.
0: Sa tlampa ba la le bophelo bona. Ne ke tla hlola ka tsinya e ho sa ka me. Sa ga ba ha mogena.
1: Ke ba ha mo renang ho madumo.
0: Amen e kholo ngwane.
1: Amen nne.

monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ke itsametsa ha monate jwalo he le kereke yenu e katoliki ka hare ho naha ya Lesotho tsebeletso nga yona ina ya re ba ha o morena ka itsamela ha monate le mofumahadi wa loreto ka monaka kwadi

mohona ntate ku bitsa go ena ramasedi ya mongwe a go litwalo ntate ke memetsa le go dimolla gao mure na ya tsiba mathata le maimaru re na ya jeri ntso hle tsere kleng ra imelwa ka tsona le

Bitsa ba rubetse ntate di kubo ntse tshisa. Bitsa ba nna ba ntlungye le 50. Eri prompita yena ha ila le khotibo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ma kubo ana re ha fetu wa mutimo wa fetu le polo tsa banna le basaga. O tla go tumisa wena fela mutimo. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tlile. Ke la ya re ne ile mbophilo ke la re ne ile ntintu.

Renato le kaofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa mol la bone letsatsing le la bone ke la mashume a mararo kgwedi yona ke ya bo supa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re kotswe metse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi mashume a leshume le nang le motso o le mong ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a legolo mashume a mahlano ka metso e mene a beke yona e le beke yane ya mashume a mararo ka metso e mene thuto yona ke ya sekete magolo a robong a mashume a robedi ka metso e robileng a monno o le monga 1989 e sale ke fihlile a ntatae ke sebeletsa PCFM.

dula fatse ngwana a inyalleng ya ba ke phutha matsoa ka dula fatse ngwana a inyalleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka bona ke bopaki sena ke se supo sa hore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlonga ya ntate. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela di-spectacles e leng dibobene tsa ka tsa mahlo e baka ke obane ke haellwa ke pono e baka ke obane pono ya ka e le rotho. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela binoculars e baka ke obane ke haellwa ke pono e baka ke obane ha ke sa bona selo se le kgakala e se ke bona selo se le gaufi. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela microscope e baka le teng leo ke nanabelang microscope ka lona ke haellwa ke pono. Ha ke na pono ya go ka phunyeletsa go ka bona botebo go ka bona bokagare ba ntho efe kapa efe. Ke mesonga ya letsatsi mo ke teanang le polelo. Polelo yona e ngodilwe go thena ana ha le tsebe gobane le tempele ya Modimo le goba moya wa Modimo o ahile go lonana. Ha ke sheba mofuta wa polelo a se polelo tshwetso a se polelo makalo empa ha ke shebile mofuta wa polelo ke polelo potso mona motho yo monga o ne a botsa batho ba bang mona ke motho yo monga a neng a bua le batho ba bang a ba botsa potso mohlompe batho bana ba ne se ba itebala mohlompe batho bana ba ne se ba kgelekgetheha batho bana ba lebetse metheo batho bana ba loketse go kgutlela mateanyetsong a ditsela go ya botsa ditsela gore na ba ile ba fosa ga ba fitlha kae. Polelo ena e botswa ka tsela le mokgwa ona ona ana ha le tsebe gobane le tempele ya Modimo le goba moya wa Modimo o aile go lona na. Ke polelo tse pedi polelo tsena ke polelo tse ntseng ya dibotsa ana ha le tsebe go ba le tempele ya Modimo ana ha le tsebe go ba le tempele ya Modimo ha e ka o tla iphapanya ha e ba o tla itebatsa o boetse a botsa potso e nngwe moapostola Paulosi a botsa gore na goba ha le tsebe go ba le moya wa le
hoba ha le tsebe hore le moya wa modimo o a ile kholonana ha le tsebe hoba moya wa modimo o a ile kholonana

simolohong a bile abopa mahodimo le lefatshe wa bopa diphoofolo wa bopa dimela wa nto qetella ka ho bopa motho bibele ya ka le bibele ya hao e re modimo o ile a hlola mahodimo le lefatshe bibele ya ka le bibele ya hao ha o qala o iphetla bibele temaneng ya pele kapa kgaolong ya pele ya Genesis e re tshimolohong a modimo o ne a hlole mahodimo le lefatshe go thwe lefatshe le ne le hloka sebopego le lefifi le lefifi le ne le le hodima bodiba mme moya wa modimo o ne o solla hodima metsi Modimo a hlola diphoofolo dimela empa bibele ya ka e re qetellong a modimo a bopa monna haiba ke hopola hantle ke santsane ke matha ka mane ka haeso ka mmalegi ka matedile sebaka se ne se le tenga seo re le bashanyana ba motsenge moo re neng re matha re ya teng go ya rafa letsopa e be letsopa lena re tla bopa seo re se bopang ka lona Modimo ha qeta o etsa motho ori ena ke tempile yaka meka ha go tempile yena ya hae Modimo o qetella ka ho kenya pudulelo o qetella ka ho kenya moya o qetella ka ho kena ka ho tempile yena ya hae hopola modimo ke moya mme ba o rapelanga e le ka nnete e ka gona ba tle ba pholoa Modimo ha qeta ho bopa tempele ena ya hae. O kena ka ho tempele ena ya hae. O kena diphaposi tsohle tsa tempele ena ya hae. Bibele ya ka le bibele ya hao haulonga yona yenu ya boraro gona mona testamenteng e ntsha
epistoling yena ya Paulosi ho ba Korinte. Bibele ya ka e re ha ile nna bana beso ke sitilwe ho bua le lona jalo ka hoja le batho ba moya. Ke buile le lona jalo ka le batho ba nama. Le ha ile masia ho Kreste. Hiban. Ha ile nna bana beso. Ke situle ho bua le lona jalo ka ha le batho ba moya. Ke buile jalo ka hoja e le batho ba nama. Le ha e le masia ho Kreste. Ke le fepile ka lebese e senye ka dijo tse tiileng. Hobane le ne le lokelwa Hobane le ne le sa lokelwe ke tsona le jwale di santsane di le sita. Hoba le sale banama. Hobane ha ile mona lona ha ile mona ha ile mona o sa le tenye ha ile mona mona o sa le tenye ha ga lona le di phapang na ha le bana ba nna mana he ba e kare ha mona o ntse o le teng ha ga lona le di phapang di ntse di le teng ha ga lona na ha le batho ba nama na

na hale ka mego ka mogwa wa batho ba na ha o shaba bibele ya hao o shaba bibele ya ka o matha o theosetsa temanenge ya le shume ire hailinna ka mo hauwa modimo wo ku filweng ke teile motheo jwalo ka se haise bogale ne emonga o aha hurima ona emonga le emong ambe a iponele ka mo atla ahahanga ka tenge hurima o bane motho ya ka theanga motho o sile wo isinge o theilwe nge ilinge Jesu Kriste e kare ha emonga a kurima motho o ka gauta ka silivera le haile ka majwe a botlokwa le mahongwa le lejwanga ba ditlokwa mosebetsi wa emonga le emonga o tla bona hala gobane o tla hlaiswa pontseng ke letsatsi etse o tla bona hatswa ke mollo mme mollo o tla leka mosebetsi wa emong le emonga goba o jwang Bibele ya ka ere motho e mong le e mong o tla lekwa mesebetsi ya hae ka mollo mme mesebetsi ena ya hae ke yona e tla mo hlalosa hore na ana motheo wa hae ana foundation ya hae ana boleng ba hae bo theilwe ho Kriste ana ha le tsebe gobane le tempele ya modimo le ho ba moya wa modimo o ahile ho lonana na

ga ke re mathe re ke re ye ho ntate moholo jobo ntate moholo jobo ya ile nga e tsahallwa ke diketsahalo tse bohloko ntate moholo jobo ya ile nga ema arrorisa boholo ba modimo Hare ke re shebe motheo re ke re shebe

foundation. Re ke re shebe tempile yena ya ntate moholo Jobo. Hore na tempile ye foundation ya yona ine ile foundation ya sebope o sefe. Re fumana hore foundation ya tempile yena ya ntate moholo Jobo motheo wa yona o ne o tsitsitse hodima motheo o Jesu Kreste. Lebaka ke le itse ho thwe a rwake modimo wa hae a re nka mpa ka roha ka letsatsi leo ke bileng a teng ka lona lefatsheng. Gobane hoja e se ka letsatsi leo e kebe ke sa hlaelwa ke tsena tseo ke di hlaetsweng letsatsing lena. Yaba o tsitsitse hore e seng ke tla ke roha ke modimo wa ka. A re ha e le tlala e le tlhobolo e le eng kapa eng a se tsona tse kang a rwangang le sefahlao sa modimo. Ha o shebile motheo wa foundation ya tempile yena ya ntate moholo Jobo, o fumana motheo o neng o tsitsitse e le motheo o theilweng hodima Jesu Kreste. Le tempele ya modimo. Ha re ke mathe. Rona le wena re ke re itlise bophelong a bona bo re phelang a ho bona morao tjena. Tempele ena ya modimo. Ha o ka matha wa le ba marangranga mona di social media mona o tiana le batho ba ingodileng o tiana le batho ba hlubutseng o tiana le batho ba bapalang ka dikarolo tsa tempele yena ya modimo. Tsamaya o ye mane marangranga, o ye di-Facebook, o ye di-social media. O ile o fumana motho a thabetse hore molekane wa hae kapa mokhantufa le yena. Hobane re sebeletsa nama, re tloile moyeng. Mokhantufa wa hae, kapa molekane wa hae, a tloile sefahlao sa hae ka mokokotlong ka mona. Hana sefahlao seo se tloileng. Hana mengolo yenu, yeo o ingodileng ka yona. Hana we ngotsi tempeleng ya mang. Le tempele ya modimo. Hana dipuo tsena tsa o di buang. Hana mantsi ana a tswang ka hare ho wena. A tswa ka hare ho tempele ya mang. Le tempele ya modimo. A se khale ke ha ufinyane mo le fatse ka pa le sotho li ile la batla le tsitsinyea ke ketsa halo e ile nya ya etsa hala ka ha ruhuna ha yena ya le sotho se ba kenya seno sahabi ya mo. Lesotho
le basotho ba ile ba bua dipuo tse ba ileng ba di bua mabapi le ketsahalo eno yeo ho thinga ine yetsahala kana ko yenu sebakeng ya sona seo mosotho e mong a hlaha kwana a re ha ba ke ba tlue mona ke mmele wa hae wono ba mona ha ba ke ba tlue mona ke mmele wa hae wono ya etsang a jwalo ka ona empa bibele ya ka o seng a wa letsatsi e re le tempele ya Modimo. Bibele ya ka le bibele ya hao yo botsa putso ye bobebe fela ho seng a wa letsatsi

ebusa pusha ye bubebe hailinna bana beso ke sitilwe ho bua le lona jolo ka hoja le le batho ba moya bana beso ke sitilwe ho bua le lona jolo ka ha le le batho ba moya ba etsa lerata basotho ba bua dipuo tseo ba neng ba di bua ka melomo ya bona ba thoholetsa ka moo ba neng ba thoholetsa ka teng ba nyatsa ka moo ba neng ba nyatsa ka teng empa bibele ya ka e re ha e le nna bana beso ke sitilwe ho bua le lona jolo ka ha le joja le le batho ba moya ke sitilwe ho bua le lona hoja jolo ka ha le le batho ba moya ba o ka morena a go bua le bona jolo ka ha e le batho ba moya a le ka ho bua le bona jolo ka ha e le batho ba moya ba tloka morena bibele ya ka le bibele ya hao ho senga wa letsatsi le entsweng ke morena o re nna ana ha le tsebe ho bane le tempele ya modimo ana le phapanyetsa hore le tempele ya modimo ana le baleana le sefahlao sa modimo ana le aha legako pakeng tsa lona le sefahlao sa modimo ha le tsebe le ho ba moya wa modimo o a ile ka ho lona Lucifera eleng le nyolo ile neng le tshepahala ka pa le nyolo ile neng le le holo ho modimo le yena ba sa re a e nkeng ka le tsopalaka ha ke nkile le tsopalaka ke bopa motho le nna ke bopa motho modimo a tsa ka bomo hobane o ne a bone material a bone disebediswa tseneng a disebediswa ho bopa motho yaba wa motlwalla modimo a bopa motho a mo bopa a mo bopa a mo bopa empa qetellong modimo a hana ho kena ka hare ho se bopuwa sena.

ana ha le tsebe ho ba le tempile ya Modimo le ho ba moya wa Modimo o hahile ka ho lona na o tso yena ke utlwa e ka ine ile ya motho ya maketse amma ka ditse ke diketso tsa bana ba ite ba ditseng gore na

0: Mosimane o ne a bona ba phila ka tsela yo o ikang ga ba itsebe. Ba philela lefatshe, ba philela nama. Ba phila ka dintwa le diphapano. Ha ke Modimo yena o itse. E ka gona le rata ne jalo ka ha ke le ratile.
1: Yes.
0: Modimo o itse se se fa bobe o batle botle.
1: Yes.
0: A re etsa kgotso o e phielle.
1: Yes.
0: Phiella ho ba le kgotso le batho bohle. Le kgalalelo eo ho seng motho ya tla bona Modimo ha se na yona. Jwale a bona batho bana ba phela ka diphapang, ba phela ka mona, ba phela ka lehloyo. Ya ba o re, a na ha le tsebe hore le tempele ya Modimo. A na ha le tsebe hore moya wa Modimo o haile ka ho lona. O na ba botsa a re, le itebetse hore le tlameha ho phelela Modimo.
1: Yes.
0: Le itebetse hore le tlameha ho etsa thato ya Modimo. Le lebetse hore le mohlape wa Modimo. Le lebetse hore ha ntse le re re ba hao morena ke hobane le tlameha ho mo phelela. Na le lebetse hore le phela moya wa Modimo. Hobane ha re phela, re phelela morena.
1: Yes.
0: Jwale ha eba motho o itebetse, motho yena o ne a botsa, hobane a botsa batho bana, a bona hore batho bana ba lahlehile bana.
1: E ka re ba itebetse.
0: Batho bana e ka re ha ba sa tseba hantle hore na ha na ba ka lejweng kapo ka thuteng.
1: Ba kgelositswe ke sebe.
0: Batho bana ba lahletswe ke tsela, ba lebetse hore bophelo ke Modimo fela. Hobane ba kgelositswe ke sebe. Jwale a ba tsitsinya a re, a na ha le tsebe hore le tempele ya Modimo. Na ntse le bona na ntse le etsa.
1: Na ntse le bona na ntse le etsa.
0: Na le ntse le ikgopola hore na le bo mang le ba mang. Ke Modimo wa re sisinya ka jeno.
1: Mme Alice.
0: Modimo o sisinya rona.
1: Yes.
0: Hobane o re shebile.
1: Yes.
0: O a bona hore re lahlehile.
1: Yes.
0: O a bona hore re a kgelekgetha.
1: Yes.
0: Re lo wela dilomong. Hobane re itebetse.
1: Yes.
0: Hore re mohlape wa Modimo.
1: Heba.
0: Modimo o bua le rona bana ba kgwale. Modimo wa re sisinya hore re ile ra itlama ka re sefapano sena re tla sejara go le boima go le bonolo re tla sejara go isa dipetellong gobane lentswe la gae gore go lehlonolo ba tla tiisetsa go isa dipetellong gobane nna ke tshwere moputso bakeng sa ye molemo go ya ka mesebetsi ya gae. A na ha le tsebe gore le tempele ya Modimo. Na Modimo santsane a fumana boiketlo bophelong ba rona. A na Modimo o sa dula ka boiketlo go rona. A na moya wa Modimo o sa dutse ka go phuthuloa. Ka fa jwale moya wa Modimo o wa sulafalwa bophelong ba rona. Gobane rona re senya bophelo bo. Ga na rona re senya tempele ya Modimo. A na moya wa Modimo o santsane o dutse ka go rona. Na re sa tsamaiswa ke moya. Na re sa utlwa na moya o reng. Ka fose re manela gore na lefatshe le reng. Re tempele ya Modimo. Ga re ikgopoleng gore re tempele ya Modimo. Ga re gopoleng gore moya wa Modimo o haile ka go rona. Ga re beng ditho ba bang go ba bang. Ha re be lerato go bana ba bo rona ge gatane jalo ka ge ratile. Ha re beng ditho ba bang go ba bang. le hloya dipelong tsa lona gobane le hloya le ja ya le sikileng ha re pieleng go etsa hantle ke re tsebe go fumana moputso ke tsebe go boloka tempileta modimo a phile ka go rona ka go sapele le rona ke philele modimo ka Kriste morena re ba hao morena
1: re ba hao morena mme a le simafoma
0: ba motlong wa neso.

le sale banama hobane haile mo mona o sale tenye ha ga lona le di papang na ha le banama na na na ha le ka mekgwa ya batho ba ona Bibele ya ka le Bibele ya hao. E re se tshaba sa ka se bitswanga ka le bitso la ka. Ha se ka ikokobetsa. Sa rapela. Sa batla se fahlo sa ka. Sa fapua tsela tsa tsona tse gopo. Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona let empele ya modimo a go tsengwa na a inyalle O kwa tsa go phodisa se sene ke ya o le boa motlou ke ya o le boa ka u phofolo o kwa tsa mwana a nyalle o go phodisa se sene he mogala modimo ke ya mogata Mokana mudimo o nketseditse tseo. Oh.

setswalle sa Jesu ha sena phetuo. Le tempele ya Modimo. Ke ke tse mohlala wa sehwai sa difariki. Sehwai sena sa dikolobe. O ne a ruile dikolobe. Jwale kolobe ena e nngwe e tshehadi e imme e tlo etsa madinyane. Monga kolobe ena e leng a sehwai sena, se ne se thabile, se nyakalletse, se re jwale ke tlo fumana tjhelete, ke tlo ba le tjhelete e ngata ka ho rekisa madinyane a kolobe ena. Kapa mohlomong sehwai sena se ne se thabile, se re jwale ke tlo eketsa dihoko, ke tlo ba le dikolobe tse ngata. Sehwai sena se ne se dutse se larile, se emetse kolobe ena ha e etsa madinyane. Empa sa tshwarwa ke lenyora. Lenyora la fihla moo a neng a dutse ona teng, a ema a re o ile ho nwa metsi. Ya re ha a kgutla ho tswa nwa metsi, a fumana kolobe e le ha e qetela ho ja ledinyane la ho qetela. Ya ba monga kolobe ena o kwata ha bohloko. Ya ba monga kolobe ena ha a ne a thabile, a re e tlo ba morui wa dikolobe, ya ba o kwata ha bohloko, o tlelwa ke mesarelo. Ebe o na kwatetseng, hobane kolobe ena e re e entse seo sona, seo yona e se ratang. Kolobe ena e entse seo yona e se ratang. Empa monga kolobe ke yena ya ileng a utlwa bohloko. Le bophelong a bona bo re phelang ho bona, fasa ketane tsa hao matsohong a ausi wa ka, fasa ketane tsa hao maotong a hao abuti wa ka, ngola mmele wa hao ausi wa ka, o ngole mmele wa hao wena abuti wa ka, o bapale ka ditho tsa hao tsa tempele wena mme wa ka, o bapale ka ditho tsa hao tsa tempele wena ntate wa ka. Wena o thabile jolo ka ha o tjho le bona batho hore ke mmele wa ka ona, a ke ba tsotelle, ke mmele wa ka ona. Jwale le bona ha ba o diela ba re ehlile ke mmele wa hao ono, se ke be wa ba tsotella. Ya kwatang ke mang? Le tempele ya Modimo. Palo ya lentswe e fella hona mona ho senya wa letsatsi le entsweng ya ke Morena. A re boele re kopane le wena beke ye tlang letsatsing le tshwanang horeng e tshwanang radiong e tshwanang. Mohlomong ka mophutsalatsi ya tshwanang. Lentswe la Modimo e ka re pula.
ikebe ene pula e khutlise bakeng e sa kolobisa lefatshe ka hona lentswe la modimo ha lekeletse phetu wa bophelong ba hao me ananga le mahlo ho bona a bone ya nanga le ditsebe ho utlwa a utlwe se boletsweng ke lentswe la mo profeta tapelo ya mohau mohlomong ho tla hla wena mme Alice mohlomong ho tla hla wena mme Alice tapelo ya mohau ka ba ha mo re

0: fumane thapelo ka bishop mlapo ye re bulelang tadim root
1: ha ke u dumedise ngwane so go seng gona go gotle ke u dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng jesu kreste ke u dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng go seng gona ke gatlhile gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya genese kgaolo ke ya 39 go tloa ka temana ya bone re bala testamenteng ya gale bukeng ya genese kgaolo ke ya 39 ka temana ya bone josepha a fumana mahau mahlong a hae a mo sebeletsa a sebeletsa monga hae a mea gore e be molaodi wa ntlo ya hae mme tsotlhe tseo a nang le tsona a di beya letsong la hae ga se a mo entse molaodi wa ntlo ya hae ke wa tsotlhe tseo a nang le tsona jehofa a tlhonolofatsa ntlo ya moegepeta ka baka la josepha mme lehlonolo la jehofa laiba go tsohle tseo a nang le tsona tung le nage morena le ntswe la gao ke kganya ya maoto a rona mo re badileng teng ge kopana le josepha yo bebele e mo tlhalosang gore josepha o nnile a rekiswa ke bana babo ka baka la mona o ba neng ba ena le ona mme ba ne ba rera go mmolaya empa go bona wa ba le a reng ke madi a rona a re semmolae empa re rekise ka ena mme ba fela ba rekisa ka ena a iswa egepeta empa jehofa modimo o nnile a ba le ena leetong leo a tsamaya le ena le ga se a le egepeta ga e ka ba ya fetola gore modimo o na le ena ditlhonolofatso tseo josepha ga ntse e le ngwana a neng a lora e tsa tsotlhe le ditshepiso tseo modimo a neng a ena le tsona godima gae rata gore ga di ka ba tsa fetola ga di ka ba tsa fetoga gobane batho ba fetogile batho ba moetsa dinthontho ka go fapana wa tsona mme ditshepiso tsa modimo ga di ka ba tsa fetoga godima josepha mme o tlile e le lekgoba mme a fitlha tlong ya potifaro a ntse a tlhonolofetse empa a rekisitswe mme lefatshe le jalo ngwaneso empa modimo ga a fetoge le ga lefatshe le ka go fetogela ga go ka moo jehofa modimo yena a ka fetogang ka teng go ba tsa gae tsa di rerileng ka bophelo ba gago di dula di le jalo mme a kena tlong eo mme a katelela a entse molaodi wa tsotlhe tsa ntlo eo empa a tloile gabo a tloswa e le lekgoba a rekiswa a furalela tsa gabo empa o dula tlong ena jale e se e le ena molaodi o ba jale potifaro a ile a elelelwa gore jehofa modimo o na le josepha mme potifaro a tlhonolofala tsa gae tsa ata ka lebaka la goba a file josepha monyetla mme taba ena ngwaneso seng gona ke re fela o elelelwe gore ga se ka shebagalo kapa ka maemo kapa ka boemo kapa ka o ba le eng moo o tla elelelwa gore motho jehofa o na le ena jehofa o na le motho mme a nang le ena motho eo o mo etsetsa ka goloka ka gara ntlo ya gago ela tlhoko gore e ka nna ba motho ya tlileng a tla tlong ya gago go tla sebeletsa motho eo jehofa o na le ena mme o mo tlhonephe tlhonepha e mong le e mong e se re wa leleka tlhonolofatso e ne ka nna ya o neela ka baka la motho yeo jehofa modimo a nang le ena ga o tadima motho eno o fitlha e le lekgoba empa potifaro o tlhonolofala ka lebaka la gae jale ke re ngwaneso le ena motho ya tlileng tlong ya gago go ba mosebeletse teng o mo tshware gantle goba e ka nna wa tlhonolofala ka baka la gae gona re sheba ka tsela e nngwe empa jehofa o sheba ka e nngwe mme gona we may judge the book by its cover. Empa Jehova modimo ke re Jehova o sheba ka tsela engwe o tadima batho ka o tswana o tadima batho a sa shebe tshobotsi tsene rona kana go engwe le batho ge sheba tshobotsi e ba retebela tlhonolo fatso ene ka nna ya wela go di marona tsela a re ele hloko o sentle ge hlompe mang le mang o bana motho o entse ka setshwantsho sa Jehova modimo mekere o hlompe ha ke hona me a re hlompaneng re rataneng re rekolohelaneng ge bolokaneng me o tla bona go ba tseding tseleng ka o pota ka thoko di se di ka o pota ka thoko di se di kena di wela godima gao le wena e leng letlhonolo le tlotlo la legodimo bana beso a re ipeng o Jehova modimo go seng ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang ntate ya mosamo gao re ya kokobela go phame wena o seng gona ntate re ya leboa ka monyetla o re fa ngwana o re fa ngwana gape Jehova modimo e tsa gore e mong le mong wa rona a phelele ka lerato le e mong e mong le mong a tlhokomele e mong re tlhokomelane re rekologelane ntate ya matlaotlhe re elelwane ntate ya matlaotlhe re a leboa go seng gona go gotlhe re be a kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa ntate ya matlaotlhe le rona batlhanka re ikopela maatla botlhale kelello le ditlhomo tsotlhe Jehova modimo wa rona re bega jalo motlotleng tlhogo ya naga ya lesotho motlhonolofatse Mosalolofatse le lelapa la gae le lelapa la borena bo bogolo le bokana botlhe ka gona ga lesotho tlhonolofatsang tate botlhe ba potapotileng motlotle itshebetsong ba tlhonolofatse Jehova bookamedi ba sena sealemoya momamedi le botlhe ba keneng mananeo a bona le bao e leng ngwana ba tla kena Jehova modimo wa rona ba tlhonolofatse ntate ya maatla otlhe Jehova modimo wa rona ka lebala jwa ntate mothusi mo tlhonolofatse mo bolokeng o mo sireletse tsotlhe re di beya ka pele go wena kalibitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti
1: re a le bo ntate e ba le nako e ntle

ke leboa motutsi mo mamedi e dumela. Letulana le kgokaganyo mahlale le tshebediso ya ona Ntate Morosi le re le ha marangrang a nolofatsa bophelo le ho ntlafatsa ditshebeletso dinaga di lokela ho tsetela tshireletsong ya ona. Sena Morosi o se buile maobane ha a thakgola semmuso setsisedisang marangrang le tshireletso ya ona tlasa moho o reng ho matlafatsa karabelo le bodisa ba naga kgatlhanong le ditlhaselo le ditlolo tsa molao tse e tswang ka marangrang. Letula Morosi le re ho tsetela la tshireletsong ya mahlale le marangrang ke mahato o tlamang haholo ha marangrang e le motheo wa ditshebeletso tsa mantlha lefatsheng ka bophara. Mookamedi wa lekgotla la naga la dikgokahanyo LCA Monghadi Nazim Gulam o itse tshireletso ya marangrang ke boikarabelo ba mafapha ohle gore setšhaba se be le tshepo ho ona haholo ha e le motheo wa ditshebeletso tsohle. Lebitsong la dikhampani tsa kgokahanyo mookamedi wa Econet Telkom Dennis Plakis o itse ntle le ditlhaselo sa marangrang lefapha lena le hulelwa morao ke tshenyo le boshodu ba thepa ya kgokahanyo tse wa itseng di ama tshebetso ya mantlha. Go ya ka boithuto ba marangrang ba 2023 ke diperesente tse ka bang supa tsa setšhaba se fumanang ditshebeletso tsa mmuso ka marangrang tse 35.1 di na le ditsebo ka ona ha ka kakaretso e le diperesente tse 83 tsa basotho ba nang le mehala ya thekeng. Dintlha tse ding di tla latela. Komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e re e ntse e tshwara dipuisano le lekala la puso ya dibaka le borena mabapi le morero wa go tshwara dikgetho tse akaretsang tsa naga le tsa puso ya dibaka ka nako e le nngwe. Modulasetulo wa IEC Dr John Maphepe o re dipuisano tsena di shebane le ditaba tsa molao, ditšhelete tsa tshebetso tse amanang le go kopanya dikgetho tsena tse pedi, gore morero ke go etsa gore dikgetho di sebetse hantle le ka katleho, go fokotsa ditshenyegelo, go kgotheletsa batho ba bangata go kgetha le go fokotsa mokgathala wa bakgethi. Le ga o le jalo o boletse ha morero ona o soka o nkelwa qeto, o boetse a re tlhagiswa efe kapa efe e tla qala ka go tataiswa ke tse fumanweng dipuisanong tsa komiti ya ditsebi, mme e tla feta mathateng wa dipuisano le setšhaba mmogo le mehato e e tlhokagalang ya molao wa motheo pele go nkwa qeto ya go qetela. Molaodi wa mehleng wa sesole Lieutenant General Tladika Modu o re ga go shebele morero wa go diela mmuso nakong eo tonakgolo Motsoga Thabane e neng e le tonakgolo le gore eo e neng e le motlatsi wa gae Mothejwa Metsing ga a ka ba le morero o jalo. Lieutenant General Kamudi o boletse sena lekgotleng le e phagameng maobane. O boetse o latetse bosetlha gore o ne a batla go laola tonakgolo Thabane ka go mofa balebedi ba batlwang ke ena. Kamudi ba batlang ke ena le gore o ne a laola gore na baeti ba etelang tonakgolo e be ba mofuta ofe. O tswetse pele gore ha a sware tonakgolo Thabane o rata sepolesa o feta sesole jalo ka ha e nngwe ya dipaki e ile ya supa. O boetse a re ga se nnete gore o ile a re sepolesa sa matsholo a ikgathang sou se sebedisa dibetsa tse seng molaong ka ha a ile a netefatsa gore sou e ba le dibetsa. Kamodi o re nakong eo dibetsa tsena di fitlhang e ne e le nakong ya komišenara ya mehleng ya sepolesa Mmaletjaka Letwane, mme ke yena ya neng a lokisetsa kwetliso ya ditshotseo tsa sepolesa. Nyewe ena e tswela pele. Dr. Thebe Ikalefeng ya tshehetsang bo Afrika o re ditlhaselo tsa melata Afrika Borwa di lokela go hlaloswa e le lehloyo kgatlhanong le maAfrika e seng lehloyo la melata ka ditlhaselo tsena di tobisitswe ka kotloloho ho maAfrika.
Dr. Ikalafeng o itse sena se bakwa ke gore maAforika Borwa a ipelaetsang ga a leleke baagi ba dinaga tse dingwe tse kang Netherlands, Germany, Fora kapa Russia go khutlela dinageng tsa bona. O re ditlhaselo tsena di bakilwe ke mathata a Aforika Borwa a kang tlhokagalo ya mesebetsi, bofuma le phano e mpe ya ditshebeletso, mo maAforika Borwa a mangata a behang bajaki ba maAforika molato wa tlhokagalo ya mesebetsi. Le hoja a nanetse matshwenyego ka bojaki bo seng molaong, Ikalafeng o itse ke tlolo ya molao go leleka melata kapa gona go iketsa mapolesa kgatlhanong le melata. Komisi ya dipatlisiso tsa bobodu ya batlanga Aforika Borwa e batlile tlhaloso go tlhogo ya metlheng ya setsi sa dipatlisiso tsa bobodu IDAC Advocate Andrea Johnson gore na ke gobaneng komisionara ya sepolesa Fani Masemola e ile ya qoseletswa le go tlhaga go tla mmogo le moqosi wa Vusimosi Cat Matlala le ba bangwe empa a tobane le diqoso tse fapaneng. Sena se tlhageletse ka pela komisi maobane mo modulasetulo wa komisi Mbuyisile Matlanga a itseng go amakatsa gore e be Masemola ke moqosi wa nyeweng ya bobodu le boqhakanyetsi empa a ile a qoswa ka go fapaneng. O itse seo se tlhaga e le tshenyo ya lebiso le gore go ka ba thata gore setšhaba se mo aroganye le diqoso tsena tseo a seng a tlhagile go tla ka tsona. Advocate Johnson o arabetse ka go ananela gore Masemola o ne a sa lokela go kenyeletswa diqosong tseo a re qeto eo e fitlhetswe go nolofatsa dipatlisiso le pokelelo ya bopaki mabapi le bosodu ka gare go sepelesa. IDAC nkile karolo qetong ena. Masemola ya ka thoko go mosebetsi ga tswale o ile a tlhaga ka pela lekgotla la masterata la Pretoria le Matlala le ba bangwe ba 14 ba qoswa ka bobodu a ka bonga ya mosebetsi wa dimilione tse 28 tsa maloti go khamphane ya Matlala ya Medicare 24. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo. Lodimo le kwaetse ka go kgathadiwa ka go a bata go isa go bata gagolo go seng gona ka mohudi dibakeng tse ngata. Mele serame se letse dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe go tlhaga Borwa Botšhabela. Go ka lebelelwa gore le tlhake ka maru dibakeng tse ka Botšhabela le tse ding tse bogareng go phole go isa go bata empa go bata gagolo dibakeng tse ding ka maloting motsheare. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go tlhaga Borwa Moamedi. Ditaba di felela mona mamela tsa senyesemane metsotsong e 15 ka morago ra ya bosupa.

0: ADC ile ya reja ntho e ka mo ma 7-0 me re tlo lenana e re jile 2-0 me ntse ke bona gore a phetwe eteng empa tabe kgolo yo e basotho ba sa hlokomelang ke gore ba kutlisi ba baga go ba le ba coacha di ladies team ba tswa le ribe
1: he bana bo shusi
0: tateng gasi o hlaya le ribe
1: a yena ke a tseba mofukeng
0: ntate mahao jwalo ka la coacha dinage o hlaya le ribe ka LCS ka mang le ditsoge ke maki motho wa mokalo ka malefetsane le dimo
1: o ene se boshuzi
0: e le se boshuzi le motho wa mokalo ka malefetsane le dimo a dimo
1: le yena o thewa kwa
0: thewa le ribe mano la ka mathaka ga setlhopha sa dinage le yena ha le jwalo me e bontsha gore tlile dibapadi tseno ka ofela ka podi coach tseno ka ofela ntate di entse mosebetsi o tswileng matso di dinne jwalo ka ofela tso mpa tabe kgolo ntate makosi e re ska wa ka baka kena jwalo ka ngwana e hudisitse ntate ke dumedise bo ka medi ba PCF easy mpa ka kotlo ntate ke mathe ke lebe jwalo ha bo di red carpet ke dumedise bo ka medi bo hle go sebeletse bo hle ba alliance insurance company ntate a ba ntse ba go tshwere ha monate company e kubitelletseng tse di mfatshe mona ke sa bua jwalo ka insurance company ke bua jwalo ka kompone
1: yes
0: company me ntate ke mathe ka lebelo ntate nka siya jwa ntate refilo Martin Kamane ka le ribe the good samaritan ntse le yena ya iteletseng setlhopha sa dinaga pele ntate Jabulani Mendu ntate e le gore nnete e sa le ha jwale o bona letsatsi la mafelo a beke le di ya o fihla no ntate e re ke dinke ke di akaretse ke bontshe gore se re tswa gobane ba bomme ge ba petse mafelo a beke mme jwalo ka o tlhile o se o thulo ka nnete re le boela jwalo be rea ladies ntate ao feta go sane ka mane ka Setsoto stadium 4 teams ntse di di jwalo fela 100,000 mme go reng ya leshome o seng dinare e nkana jwalo le setlhopha sane sa diwodi e be ge go reng ya leshome le motswemmedi ga bona jwalo LCS e nkana jwalo le setlhopha sa mašišhene a the o reng ya boraro ga tla bona jwalo setlhopha sa dinage se nkana le se seng mme ke ntse ke tseba gore LCS ke yone ke tla kopana le yona finale mme ntate basotho ba tsebe gore makeno e ntse le 40 maloti mme ga o batla go kena ka koloi ya gago o batla go dula Royal Stand mane bato sena lo dijonyana o ka patala 100 maloti mme baano ba tlotla ba hlile ba batla o kena ba tle ba fihle ka pelenyana hobane go tla ba ho bimanyana ho a fihla mane ke itimane mme baano ba batla ngwe he ba dule mono ba ne ba fumane di snake nyana dijonyana e ba ska nna ba tswela ka ntle 300 maloti o kena le koloi ya hao e bile o fihla o dula Royal Stand mane jwale taba tsa ho di tsa mahamnana no ntate stopa sa dina re se itlopile e re ke bontse pele ke patlatsa dibapadi ntate hore ke tsebile gore ga ke kena mona ntate ore ka mane ka lejone ka ga lejone sprinter le se se sota ka batho ba bedi se theowang ka ga lejone ka mane
1: setletse
0: eria ntate se sota ka batho ba bedi motlhomong ke dumela gantle gore tloga ke theowa monana be bantjwetsa ba re mora molati re tletse ka mane ka pitseng ka mane ntate ke fumane gore bese e tla ba teng ka mono e leng gore le yone e le sentse e tlala ntate mme tla fitlha e kopana jwalo le magobong branch monana mme ke bone gore le bona ba sentse ba tla ba tletse empa bese e ka tlotse ntate ke tlhokometse go yona itshaleletse fela ka batho ba bane fela mme ke dumela gantle gore ka tlotse ka mane jalo ka e le gore e tla tloa le rook senke bp tlebe sentse e tla jwalo mme ke bontshe gore balatedi botlhe ba setlhopha sa dinage ntate be bang ga ba ka be bang ba botsikwane mona bo tsamaya bopeka mona ga ba eme ditopong mono di-printer tsenana le dibese tsenana go tlabo ka ga le jone ka mane ntate di tlatla sentse di bang ka go tla ka kwano mme ba tsebe gore taba ya rona ke o seng ntate re sebetsa ka taba tsa o seng gobane ge batla gore e tlaga re fitlha mona re je breakfast jale re tsebe gore re chile re emele magalo
1: Yes.
0: No molano wa ka setlhopha sa dinage jalo ka e le gore tlile jalo ka ditlhopha tse dingwe ntate e tlile re tekeng ga banka goga le goga go seng gona ga ke kena ka mona motho wa mokalo ka mthenjwa DJ Waters motsamai e le le ga beiwa marangrang a mpontsha gore go sa le teng ka go setlhopha sa dinage o tlha jalo ka mane ka go manonyana mme o jalo ga jalo right back kapo right wing mme ntate ke bontshe gore motho wa mokalo ka Ekefilwe Skaping Koko le ena o teng ka go setlhopha sa dinare o ba tlhabela setlhopheng sana sa Kick for Life mme o raya jwalo right wing e ka setana jwalo le left wing mme jale ke bontshe gape gore motho wa mokalo ka Thabane the Prime Minister Khuzwayo o teng ka go setlhopha sana sa dinare ntate ke mohlaba dintlha o tlhabela setlhopheng sane sa difofane mme ke bontshe gore motho wa mokalo ka Setai Skila Gotsa o tlhabela setlhopheng sa Peacemakers le ena o teng ka go setlhopha sa dinare ka mane ntate ke mohlankana ba palang ka mogao ka mane ka lephion le letona mme le ka gare go lebala ka pompeng ya lebala mane mokwetlisi o sa ka molatlhele ke bontshe gore the prodigal son mmelege mmila lebetsa ga molatileng tate o gotlile jalo ka ngwana le hlaswa jalo ka e le gore rela ga mofa bantung tate a re boetse re molatile o teng ka go setlhopha sa dinage ntate mme ke bone ya ntate ga o teng mmila ntate teng ntate jale re na le mohlankanane o thweng ke sehle madota sihle batista madoda o hlalwa Africa borwa mane ntate le yena o teng ka go ho se tlhopa sena sa dinare o hlalwa le se tlhopensane se o thwenke Hout Bay United ba pala ho motsepe ka mane ntate ka Western Cape me ke bona di ba paditse teng ha jwale ke dumela hantle ntate hore ya re ge fitla jwa le bo malanche mane ga be se gena di ba paditse ka bantse tsheletseng tse o re ditikeneng ke bontse ntate hore ntate Jabulani Mendu o ntwetsitse ka pa mpolella ga bona mogamolati dintho re ntse re di lokisa dibapadi tsena tse ke o fileng tsona ke tseo ba seng ba kopantse pene le pampiri ho santsane ho salletse beo bang he re ka atleho re tle re ba tekene pele ho la bohlano mme ke bontse ntate hore ho ka etsahala hore ka mana ka Sotho Stadium ka Alliance Challenge ho bapale dibapadi tseo re sokang re tekena le tsona gobane jale nthwane is a pre-season tournament e le go jale mokwetlisi a tla tseba gore a ba shebe hantle a bone gona ke bahlankana ba ka kgathang di-green salad hantle ka mane ka legibe gobane tabe e kgolo rona re sebetsa ka di-green salad re hahammele nomo ere mosebetsi wa rona ke o hahammele fela ka mane sebetsi wa rona ntate ke o hahammele mme ntate sentse ke tshokere ka o fela balatedi ba setlhopha sa dinage ga o so tswa go lona empa bahlankana ka o fela ba ntse ba le teng ntate motlhankanane o thweng ke mabokwane Sophia Town o ntse a le teng o eme meemo motlhankana o thweng ke Bataung Moledi the young and the restless o ntse a le teng le ena ka mono motlhankana o thweng ke Ramokebe o teng ba re ke mafirere fe ditlalego o ntse a le teng Norman Kumatsi neng kapa neng kae kapa kae o ka nna go alela letloa a le ena o ntse a le teng ntate e se le gona mokwetlisi ena o lokolola manong ka tsela le mofuta o feng no ge ke mofe bari la me ke enona wa e bona finale ntate ga e tlhoke le go e sheba ke ena finale finale ke ena ntate wa e bona because ya rona la o ketela ge le PC mo ke final show ya rona e ntate finale ke ena wa e bona
1: mamedi metse rona ke ena ga ke e sheba leshome le metse e robedi gantle re shebile gore reng ya borobedi lenaneo ke la Alliance Insurance hantle PCF easy o tshwara lo tsoko tsa ha ibitsa pudi ya po hoko ya malashwa
2: e o mutu ibitsa ka monate wa o PC af
1: easy ya
2: ya hanta ta
1: yes
2: ano ne lo kula la live
1: ha bohloko
2: e tle finale
1: ha re le tse
2: e ha re le tsena ke tle finale
1: le ntate
2: tsimzana zero sara zero ikapala ke se
1: tse
2: di tshelwe hlatswe di jesi di shebe le finale di se
1: bo se phasi bo mthemba
2: ba utlwile ba batla ba kgathaletswe ke pere tsa bone
1: ga ba lokela go nyolowa ka tlase ka
2: mono e re nna nole monatela alliance ke le phoko ya dipudimalela swatlha ke kgweletse basotho le basotho dumelang tšhaba se setle sa Alliance Insurance Company go lona ge gotsong le basotho ka moka ya Alliance ka nnaneo la yone e ntse ka boomo gore e be e sponsor gape gape jelo ka ene ga e swetse letho ditlhopha tsena tse nne tse ka go yo
1: yes
2: go re le ile go tota go bua ka nna le lena le ba thase le ba lena le lena ba gatse ba papa dia bolo le ba le ba sa e gatse ba tsebe ka ona mme ba ka le Sotho Stadium mo tsa tsindala wa so tlo tlo sitse o makeno mo ntse le 40 minutes
1: eh
2: ha ba ha o fika ke di mane o go go ya mo ga o tla kwa le sport
1: ha bohloko ha bohloko ntate
2: go feta mo ntse re na le VIP ticket ya re ya well on the board grandstand mano ke na ka clipa fela ka transia hao o monate 300 maloti mano go hlokomela ona le di beverages ona le some dijo mo ntse tse tsa tse easy
1: but ba ja sampana phatloa
2: mo but ba ja sampana phatloa mo nonyana di dula ba
1: hai
2: ha re ye
0: no that ye re tsare wa bona e ke batla go go ha ke re tloa pa le di dipe so ikale so bilane etla re nako re ketang go ba fepa bane ne ba di VIP ba tlanka masiba ona ona diwo a sebetse ka ona ngwana mme go ba ne ba ntse go ba ne ba le dijo di yata ke tla be ke a hasantse masiba a diwo e ya go nna
2: no a o ka tla go ona le ke tla nka mala ma matlama go tlo matlama mo gatshane tsesele ba khanolotse di pega ba tsa mafatshe
0: ba pela tsona mo
2: e ba pela tsona mo ha ba khone go ba le
1: Hmm.
2: Me ya bona go lo ba e monate ka ofisa finale eno go bane ke ya utlwa tsela e dina ge tlhaloswang ka yona gore e ka re e tla fa LCSFC match o mona mme ge le utlhopha tse pedi ka go kgethololwa LCSFC ge ba tshepisa di-goal tse monate wa bona masesebale wa dibolo soto ntho e monate ka go fetisa papading ya bolo ke go be le di-goal go na le motho wena go golo ba le di-goal ka moo
1: le Steve Atibane o bona le gore na ke tse kae tse ka tlang go feta ka moraga
2: tse kae tsa dikapang tse ne di le thata go loka ke yona taba bohlokwa e lebentse ge gotsa ge re ema theola stress jale gona ke le LCSFC mosebetsi wa gona ke gore theola basotho stress ka mono ka digoulu tse ngata ka bolo e monate no Sidwell Mothia e le yena mokatisi ya ka godimo ka bane ka go LCSFC semedi ya setotomela thupeng o itse ke kgweletse o basotho o bae ka moo metlhe o ba tshwaretse ntho monate o phele bo botshuo.
1: Yes.
2: How about you fella who will go perekan tsa male motho ane mo itheking tobo daddy the godfather Mary. You all of it a morning tsana le advocate le gapo Lawrence Molengwane make it simple Mr. Google search.
1: Yes.
2: Go technical team ya gona mo. Vale ibe he mo captain el captino ya LCSFC ntse le makaga ntaitsa. Skeleme ga maqiti skeleme o hlabelang ka tipa o nkile chelete go nka le chepisi ile ka hanong. Ba no ho ile tsa ba shotu bane bo kiskis de kisa le bona ba malalala otswe romensa getisa masinyeti ba le hontsona le ba hlankana bane bo kopano tseka he copper sulfate Copenhagen market ah ba le utlwa monate he ho bane le thaba malane o buile
1: yes
2: ke wana me bia mane bekela di hopa mo ga mane o di ane ya pele mane 17 bulleted sniper malalala otswe mono mate o ntsa mane mo hlankana la bitswang gotso maseilo shale ka le tsikitsane mohlanka moge
1: e re ke etse tsena phoko ya malala swa mamedi mitsa rena ke ne le shumele metse miraro hantle ke shebile hore nya bo robedi hele nana o kila alliance insurance 2121 9956 ke ba buge
2: o nge re ba hlabe ka ticket
1: plus 266 599 56 di pedi fela tse teng kwa no PCFM ga ba hlaba ka tsona
2: ha ke re ba hlabe ndate PCFM 100 try PCFM ha ba kene
1: taba ba tlo ha kena 2121 9956 wena mamedi wa ka kapo re plus 266 599 56 PCFM a go tsene re ke go utlwe he ge qoqelo wena hore na wena o ya lebaleng le bafe ha ba le ka hopola wena mamedi wa ka mane le ke penla alliance insurance hona le ba seng ba happy bona le tlhodisano ile a hla mono wa thwe a go agele jeresi ya hlopha sa hao a ndati ba agela bo makarabo suthisi bo Malcolm Serame ntati bo Lizzy Chisetsi bo Tsiban Dixon Tetsa Gasane bo Datoka bo Julia Ranku bo Mosiwa Lekunutu bo ntate Abang Mohlakola bo Mphontsibi a ntate Ntsebi ba ile ba diagela ntate mme ba se ba hapile ditikete tsa bona ho itse ba tle ka jeng dina ba itlale ho alliance mono ntlogolo ke sentse ke ba hweletsa tjena ho bana ke re metswalle ya bona etle u
2: ba utlweng ba boetse ba sa utlwa
1: ba utlweng ba boetse ba sa utlwa
2: ba lo ka ha gantse re di ticket ke 40 malo dora ba le ba di nke ka yona nako yona e
1: ho no itse tena je sia sehlopha sa ha
2: o tshwanelwe mo
1: me ya ra ha o tshwanetse ho tla shejwa mono he ho itse lutho e be ba hulwa ba ntse ba hulwa ralo ba hulwa ralo
2: ha o ra ba le
1: ba tle ba atamela alliance insurance ke makarabo suthisi ke Malcolm Serame Lizzy Chisetsi tse ba Dixon Tetsa Gasa
3: Malcolm ke tla mo fetsa ho hlaka dina reng ka mang
1: o hla o tshewa ka bisi
3: ke re le rona ke tshegetse competition nyana mo re di bona ba tla ho hlaha bidi sentse ke tla mo kona ka mang
1: o ah o tsamaya tsa mal plus 1 mo fe
3: yo tlamela tsa mal plus
2: 1
3: e
1: bo da talk and daddy bo Mphontsebi bo ntate ya ba mohlako bo Msiwa le Kunutu bo le Julia Rang jalo jalo ba re tse lo ena kena wena mamidi wa ka 59956 kapa 2121 9956 kena ho PCFM rofe potso ka pelenyana o tsebe ho fumana tikiti ke no teng khotso mamidi khotso ere ke utle hore na o teng khotso a kutlwe a bua ka mona empa he re ke lebelle hore o tla tla hlaella hape
2: bona mabedi
1: ke yana mo tsorna ke na le shume hantle re shebile horeng ya bokae ba nna horeng ya bo robedi e re ke utlwe hape ke dumela a tshwana e hlaha e kae ka re o teneneng ha ayo re gene re fetele pele fela re tle re tsebe ho utlwa hore na ebe ho baneng a sa hlaelle tjenana mabedi khotso tla utlwa go abdim tutu tla gotla wena ma medi wa ka e re ke fetela pele ke bontse hape go di tikete tsa gona ge se re ka ga di fumana hape jwalo ho ticket box ke boetse hape re ka di fumana ho sima.ticket jwale etsa bonnete ba hore ditaba tsa hao di hlakile hle wena ma medi wa ka ile hore ge tsebe ho etsa dintho tse bobebe tse bitire e re ke utlwe hore na ka mona o teng ba me re khotse o hle o hana ho hlaha ere ke emela dintutse re bona hore na e ka ba ditaba tsa rena di tsamaya jwang ka kwa ba tla o hapisa batho ka mona
4: e batho ba ha
3: batho ba hape
1: ba tla batho ba hape mona dintutse atamela mona ke ke shebe shebe taba ke ena e khutshwanyana jwale he wena mamidi wa ka ke itse o ka fumana ticket ho ticket box kapa o ka di fumana ho sima tickets.shop ke na hona rally ticket ke fumalo 40 maluti me he wena mamidi wa ka ha e ba neneng o batla ho ya Royal Stand o le fele go lla maluti ha e ba neneng o batla fela jalo VIP o le fe 300 maluti wena mamidi wa ka ditaba tsa hao di tla tsamaya ka makgethe ana a haisale e be rally he wa tseba go nthotsa hao di hlakile ela hloko dikeiti di bula jalo ka hora ya borobong hle wena mamidi wa ka ha ho motho ya talebeletswe ya tlatla a lebeletswe hore a tshware dino tse tshwatleya batho bohle ba lebeletse gore ba tle ba reke ka mono ka Setsoto Stadium ho ba rekisi bohle ba ho ile bohle ba tla ba le ka mono ska tla o tshweretse tshwatle ya ngwana mamedi wa ka e ba nene njwale he o tla bona hore ditaba tsa rona di tla tsamaya hantle ka mono o tla ja sampana phatloa o tla nwa ha o nyoriwe e le ntho tsa hao di tla tsamaya hantle
3: ha se lo gagaga ba tla ba lwana jolo ka loga licensing ha o kobolwana empa thabo ena le ho etsa ntho tsengata kete lo bitsitse go wa betsa kana go ngwe bo tla ngwaneno ka botlolo ene tshwatleang ile thabo jwale ba tsebe hape le hore he phone ya ka phone ya Phasumane phone ya Kofa phone ya Ntate Makhosi tlabe di kwetswe sa tertagu ha re batle ska ba tla o hlalosa so ha re batle le motho a tla yo kopa tshwarelo go kena gating ka tikete go qoba go kopa tshwarelo
4: ka monya ho lo
1: re mo nke kienwa
5: Ina ke ina ke ke ke ma PC a se ma bo
1: a tshi mona mo le ka re o la hleile kona itse re monke khotso
5: ba re bo hello
1: o se le mo yindate
5: ana le a tshoga mpa botso
1: o kae
5: ndale
1: ke ndate mang ho kae
5: Tsidi so ga halte.
1: Matsidi ga halecela. Matsidi.
5: Ndari.
1: Hana ola tla slope passing.
5: Matlama.
1: Matlama.
5: Eya.
1: Matsidi hana ke le mo sabuka e Alliance Challenge ba pa.
5: Etsa be le 9th edition ona jes.
1: Wa utlwa he Matsidi. O duti Matsidi we wotile. A ko mphena mo roya ha o ka pele ge tle ge buya ka thoko.
5: 620 6209999 411
1: Matsidi ke hloka wena ka sebele ke tlo letsetsa o mphe ke tla o letsetsa o mphe dinthatsa ha o rally ibe wena ka sebele ya tlang ka Setsoto Stadium
5: ah isa bo ba lo molwana
1: ha o be jwa lo molwana wa ka o tlo bona Matlama Football Club ha e bapala re fete wena mamidi wa ka 2121956 ai di buleile wena mamidi wa ka ka poro plus 2665966 re tsebe ho utlwa hore na wena o fumana tikiti jwa fumane
4: tikiti
1: e tla re ha ke le fano mo Royal Lines Insurance ya mahala ba ba nyebe ba gegene ge ba tla wa gape ba le tsetsa kwa nana office tsa
4: itse o ba le tsa office kwa le
1: se mo lona ba ga batho ba le tse re ke monke ke eno mamere khotse
5: o dadi
1: dadi o phela hantle
5: ya phela tsa bana
1: ke a phela ke nare mango kae
5: ka diso mo ke ya tsulu
1: dadi ka diso
5: e yena
1: mokebe
5: e
1: ke a le bona re mokebe wena o latela Swiss Stopper ke batla mang tsa
4: ah ke batla ba matla mafela mm go ka se ha ba fe ticket ntle le matla mang batla ba ho tla ba felletsa ke ka motho
1: nale mkebe di nare football club e happy le alliance challenge ha kai
6: ha be
1: foto foto ka kona ntate ra ofita go la ticket e mo bebe ha kalo ha re fete bona mamedi wa ka ha re sa botsa e
4: Alliance Challenge ya basadi e bapala.
1: Zero two, 17, 11. Wa bona he di pedi di felletse a tla o tshwara ntate ne o ke batla wena ka seqo bohle ba tla ba o ke tlo ba letsetsa gore ba fumane di ticket tsa bona ba tla lokela o tshwara di ID tsa bona e le re tsaba tsa bona di tsebo sebetsa hantle a yena ke a o qetela rally ina ye o ke ifana a ke re ke fane ka di general
4: ha
1: ka ke no nromella molaetsa gore emona a ko fe o a le hlonolo ya VIP
4: yeah VIP class
1: fana tonolo VIP
3: fana ka tshangulo
1: o re hona fana ka ya VIP
4: ba ba nenda
1: ba nenda
4: ba nenda
1: abayo ha ba le sikwa ke tsama ka yona ke ntsa mara tsama nga ka hiyo o tswa ho mame ba ne re ba ntse nye tsa mosebetsi
3: ba etsa
4: ha ba ke
1: 9956 ha o sa ke ne ka yona ka nete ha e khona o tla bo o nsebeditse re ke u botse he bona mamedi khotso Nda de opela ra.
7: Rebra ndere ka mwaka.
1: Kinda de mangu kai?
7: Kinda de mo gana motho ga mona ka kilwane sa mwaka.
1: Nda de morena.
7: Morena motho ka kilwane
1: wa. Morena motho ka kilwane thaba busi.
7: Da da yi mo ya ba.
1: Now si thosa lines.
7: Ke ri la na ngori.
1: Ai futhu kya fit. Ina kya mo ngaka ntibe ka one ya fela. E ri ke nke mo. Botsa dipotso ntate
3: ja. Ee,
1: re ke nke. Monga ka o mmametse ntate. Khotso.
8: DJ.
1: Ntate.
8: Ee, yabo.
1: Ke ntate mang ho kae?
8: Phuka.
1: Ntate phuka ho kae?
8: Pasteng.
1: Ntate phuka. Oh, ke ntate phuka ke le kao.
3: Ke le kao.
1: Ke batla makao ta ba theuwe le
3: bona.
1: Eh, re o hlaba potso, mo fe potso.
4: Ntate phuka re tala mo lo se thosa alliance ke a dumela.
8: Itaba nnete eno.
1: O le fa bokae o ke ne police fe?
8: Ke le fa like 156.
4: Ndate? 156
1: ya go tsaya. Eh, ako umphe nomoro ya ha.
8: 5858 3315.
1: O ke ne police e bitswa mma.
8: Yeah,
1: bohle ba o he ba hapileng ditikiti ke tla ba tshwara ba o kamedi ba ka monga ka o mametse ena e yang ka makauteng sentse ke re le bona ba theuwe makauta ba tlo bo hapa pa di alliance challenge bana le o mengwa ke re le bona ba ke ntsa bohle ba ka ratang ho tseba ka ditshebeletso tsa alliance le dihlaiswa tsa rona 800 10 888 ke mo le ka re fumana le bitso la ka ke makhosi ke polo ke foko ke nka ka e mona wa semenana ke masese ba le wa dibono sotho ke le swana le molemo ha e soma site a ke le theuweng le lona di la lahle ge ke retleng re tlo kopana ka ro dropo ka mo
9: All right.
10: Diketso mollo ne a nyetswe ka molao. Molekano wa hae o ne a mohlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla le. ka le hlonolo ke setho sa Alliance Legal. O na le mueli wa molao ya ileng a mothusa le o motataisa ka tsohle.
11: Diketso mollo. Ke amoela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
12: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphei. Jowe, ke a kopa mohlomphei. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
11: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
12: Ke a leboha mohlomphei. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, lebo mpudi.
10: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
13: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
14: PCFM, your pulse, our beat.

0: mona mareng o qala dibukeng tsa hae ka sego sego ba le ho thuho ya pele ke mona mo tsumana hore mo ka le balance e ba e ding ka mo ba lo tsha tsha lo se go na ba le ha ile mo qala dibuka tsa hae ka sego sego balance yona e bile teng jwang ko hona mana ana le bothata hore a tsitse sa le hore na ba le ha o qala ka sego sego mo keng ka ntse ka mo go be o di ba le balance ho ho ho tsa tsiwa ko wa hana hona na mo go ba la hlagise hore a balance se tse mona na hore ha o tla tsala tsena ho itsala tsena ho itsala tsena ho yona hlalosa mo ne ke tla ke go go bona o tshaso hlalosa ya ha e re o hana hana na mo fela go ga hlalosa go na ho balance di le teng jwa ha ile mo a gara di ding tsa ha e ka sego sego a ka ne tinga tena na gena a ithatela di gaba tse ya sa tse tsa soka le hore a ithatela go re no soka la fela a hlalosa go na ha ile mona a gara di ding tsa ha e ka sego sego o ya pele mo ya le ho ho etsa la go nka di pake mo hai
1: I'm going to go to the house. Tsela eo basebetsa ditaba ka yona ke yona tsela e tla etsa gore batho ga tie gore ba tsebe go tshwara gantle gore ba refe gore ba jele ditšhelete tsa setšhaba.
2: Ke mampho tseno la ore gona go sa boetse go ele temoso go ba bogolong gagologolo ba etsang gore ba beya motho ya sa lokelang maemong a magolo ga kalo mona ke bona basebetsi mmogo ba mo tlogetse ga a ntse a fosa. Ba re o itse wa tseba phoso ke ya botsamaisi ba sepetlele ke maikutlo a hae basotho ba bang ga ba tsebe ba tlhokang ba tla re tšhelete ya jewa ke ba bang ba basebetsi ga o thijwa taba eo ba re batho ba goboswa gale ke mampating empa he ke maikutlo a bona mampating ka mokgwa o bona ba di bonang ka teng momamedi e re ditaba tsena re ke re di tshware gona mona lebitso la ka ke tlhalefo motutsi ke moswati ke mošhing wa shabalala ke ne ke sebetsa le tebelelo jane go seng gona he momamedi ga o le tsena fela he momamedi ke ya o sia empa ke e supe taba ya gore ka jeno tsona ditaba tsena tsentse di amana le Queen Mamohato Memorial di tla ba ka mane ka komiting ena ya social cluster mme social clustering modulasetulo wa yona monggadi mokgothu Magalanyane o boletse taba ya gore ba o e bang ga bayo o lebeletse gore ba be teng kao fela go a bona go seng jwale go na le dikgato tsa molao se tla tadinkuang kgatlhanong le bao e tla re ga ba bitseditswe dikomiting ebe ga ba etse jalo ga ba iponagatse momamedi ere ke re lebelele re tle re bone gore na go tla etsagala jwang ka ditaba tsena e re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa go raya borobontseo re di balelwang ke tebelelo jaane ga re fumane ditlhogo tsa ditaba.

Kelaba mutusi mo mamidi itumela. Letona bophelo mamaketeng tshe gele ipile tsa ba sotho o fana ka madi ga fetsa go thusa wa rabela bothata ba tlhokohalo ya madi boteng ka harana ha. Setsi sa ditsela le lekala la basebetsi di ipile tsa home kontraka e sebetsang ditseleng go beha polokego ya basebetsi ka godimo dintho tsohle mesebetsing yohle. Mo kamelo le nana wala lefatshe la dijo WFP o re go tlhoma ha se wa Saibola Democratic Republic of Congo go mpefatsa tlala le tlhokagalo ya dijo. Mokgatlho wa dithuso baneng UNICEF o re go tloga ka motsheanong ga ntlo e ntseng e tswela pele Sudan e mpefala go se go belailwe bana ba 20 ha ba 25 ba tswile dikotsi seterekeng sa North Kordofan. Mokgatlho wa lefatshe wa bolo ya maoto FIFA o butsenyebo e kgatlhanong le setlhopha sa bolo ya maoto sa Argentina mabapi le boitshwaro ba dibapadi ka morago go tlholwa papading ya yona le Spain ya magaolakgang di ka setana le dipapading tse dingwe tsa mogope wa lefatshe. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ra ya pele.

0: bonelele le le leng re re qoqe re bui re hole tabentsa bana le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme motho a re tsamaisana leto leno mo mamedi ke Dr. Mathe. Good morning Dr. Mathe, o tswile jang? Dr. Mathe?
1: Good morning Rilo.
0: O tswile jang?
1: Ke tswile hantle sengwa le tsatsina ka jeng.
0: Ke teng ke a le bonta. Te ke la bone ntse go tswela pele tabentsa manang jalo le bophelo ba rona bo botle ba kelello. Go tswela pele jang tsatsi le?
1: Ya le boarilo ke tsela pele hante ka jino pele re tsela pele ke di sompe bo ka ne le boena ka mo go di se di di ne di se mo media ke mane ke ntse mo hare tsela ka jino e ka ba mo se di di mo ba ding ka o papana ke tsela pele la bo ne le le le le ke le yo bua ka ditata o tsho o tla ba tselello sina ke taba e kholo ha kholo ho ba ne ja le ka ha bo phelo go ntse bo tswela pele ba di le le ke le re tsoka go khibile me kwa lo reng ka itlokomela ke tsebe gona mafu a kelello ge a qoba jwang le ha tsana setswa tsena ka nnete ga u kwa se ba ba itse jwale ke itlokomela ke se ke ga itlokomela fela ka wa paga empa le bophelo mo botse ba kelello ke nne ke tsebe gona re itang ha re itse jwale ka jino ke rata go le mo mamedi wa PCFM ke dire go sheba ke a tswa re ne re buika yona empa ke rata go dire tsha ke le hape hape kreativa batho ba bontsi dibopeo tse ngata tse fapane tse ding di thata tse ding tse bonolo tse dingwe di a re makatsa tse ding tse leng di re tshwarisa hlogo ka ga malapa bophelong ba letsatsi le lengwe mesebetsing jalo jalo ke rata gore ke re tlo sheba mofuta wa kona wa sebopeo o re o bitsang ka gore ke dependent personality disorder ke re tlo ithuta gona hantle tseng ile ke tsela pele ke ke bo ntsha go latela ga e ga pa ke di tsela tsa rona tsa mafu ya kelelo tse re se di tsang ha se mo futona wa se bo pele fela o lo re ka ka bua ka ona dingata latela DSM 5 but ka ke ne ke rata go ke di bua ka sena sela hangata re di ka bo anti social bo bo avoided personality bo borderline ding dingata ngata empa ka jeno ke rata ke go bua ka ena re itsang ka go dependent personality disorder ka se sotho re ka e hlalosa e le mofuta wa sebopo e le go motho o bo thata matshwao ka pa ona le matshwao re a go tsenela ka go yena o dula a hloka gore a na le approval ka pa assurance ya batho ba bang maikutlo a hae tso a se buang o di dikitung tsa di tsang le sena re se tsalosa e le botshoko ka pa kwaelo e le reng ha ya tlwaele ya e le reng e ba kwe ke taba sena ta ha holo re ka supa ha holo holo holo e ka o di di go lunya motho ka bomong e ka ba ntate ka pa ne galo ka la tela jenda go e se taba taba ke taba ya go holo ya rona gore na ke go tlile go fumana go motshimo ke la yo a go tsinka yo o da hola a hola a dia a itse ba a sa fumenye a hore a ka itse ke dipeto ka yena ka bo yena go phelong a ka ina hanele a ka futhi a bone mafushi teng a tla tsebe gore a tyanete jwale sena se itala na kwelo motho ha ntse a hola kholonye hae e da neng ke mane mo e leng o tlolotsela gore jwale a itse jang a ikemele bophelong jwale a itse bo ditlepo tse e leng goreng di mo ama ka kotlholo e le ena ka motho ka bomong ke tse motlala che ke a tseba gore lefatshe mona ka ofela re a tseba gore re buswa ka tsela ya phuso tse fapaneng empa e kgologolo kore ka gara bobuso ka mono kapa dipuso e baneng ke tsa mohlala di organization kapa naha e ba neng e tsamaiswa ke batho be e leng ka nako nngwe kgolong ya bona ga ba kgona gore ba kgone gore ba gole ba etsa ba ka kgona gore ba ikeditse diketo tsa bona o tlo fumana ka nako nngwe ba ka tshaba kapa go tshoa ga dintho tse dingwe di tla ke tle ke tswele pele ke bontshe gore go tshoa gono ga se ga gore motlhomong o tla ba kula kapa go ena le ntho re karang ke mental illness o mong kapa mogomo go fokola go itseng ga mmele ke taba ya gore

le tholang motshelang thabo e motshelang thetekano e motshelang o bane so as be a uwa khabaka ka re fitlo a hlola kapa se tla criticize ka tele le gore ene o ikutlwa a fositse ke ka tele le gore ha re hlalosa dependent personality disorder gore ke se bope o se re kutla ga se bona jwalo ke re tle re tswelele tele re bontsho ka bana ha e a tlale go batho ba bomme fela kapa ba ba bontate fela a e se ke ntse masakong a mabedi tle re tswelele pele mona re tle re bontshe gore gore na re ka e bona jang he matshwao a teng se bope o sena ka re ka e bona haholo nakong e le goreng ke batho ba sa kgoneng bokgoni ba bona go etsa diketo jolo ka ke bontshitse jale jale ntho e le goreng ya ba kwatisa kapa e tla ba kwatisa ka go fetisisa ke ha ba latlhegelwa ke batho be e le gore motlhomong ba ne ba ba phepa ba bondile le bona jale go etsala ntho e re reng ke separation. Ha re bua ka separation gagolo re tla bua ka tabentsane tsa dikamano di-relationship-ing ha relationship e fela ke nako e le goreng motho e le goreng o na le sebopeo sena sa mofuta ona o tlo fumana gore jale o qeteletsae a kwata ka nako nngwe a ba upset jale ga o batlisisa gona why a ba upset o tlo fumana gore bo qeto ya entseng ena e le motho o tlo fumana e fokola jale o tlo fumana jale ena ka bo ena ga e fokola jale a utlwa e tlile a fokola ka gare a thinyane ga go jalo ke taba fela ya goreng relationship taba tsa yona dikwana fela ena o salelane le goreng ena e le motho personally o ameile o kgona go ameha bonolo ka lebaka la gobane jale ga a kgone go tshepa diqeto kapa decision tse e le goreng o a di etsa kapa o di entse jale ke tle ke bontsha gore gangata o tlo fumana batho ba nang le independent personality disorder boholo ba nako ba qeteletse ba feta ka gara tlhedisi ataba tsakanang go fumana le nnyanyana fela ga a bontshwa phoso kapa gothwe o fositse mona kapa o ntse o sa etse gantle mona ke mo e le goreng lentswe leno go yena le tlo seseletsana le yena maikutlong a gae go baka kgelekano go baka bokulo go baka go tsitsipana ga maikutlo go e le goreng o tlo qeteletse go mo etsa gore a ikutlwe ka nnete a tlhekefeditse kapa gona go tlhekefetseya e le gore ke batho be re tlo bonang ka nako nngwe ga go ye gwa bua le yena ka thata a tlhekefeteile maikutlo o latlhue kapa o tlhobolotse ko go entsiwa batho ba se ba motloetse fela jale o tlo fumana gore ehlile ke taba e e tswelelang pele ka gore ga ba batle go ba bang diketong tsotlhe dinthong tsa bophelo tse ba di naganang ga o batla reka koloi o tla batla go consulta motswalle kapa motswadi wa gae e metseng ya batlang go e tlala mo bophelong a batlang go e etsa go tla botsa helo ga o ntshe ba ga ke ya mogotlhaneng ke tene thutise e talana ga o sheba e tla tshwanela o tla ba letsetse helo a batla utlwa go na helo na moaparo o ka mo tshwanelang ga a sheba ko feng ga a ya moketeng ga a ya di-graduation parting kore dintho tseno ka go fela o tla batla a dilang tsa consulta le mo a lokelang gore e be ena e be ena ka bo ena himself kapa herself jale ke yona mo o tlo tla o lemoa gore jwale ka nnete and ntho eno e tlisa jo e tlisa thabo ke o ba phuthulwa emotional o ba calm kutlwa gore ke ena gore ka nnete hele hele o itse diko tshwanelwa ga nka reka two piece e tala ka metšhisa ka dieta tse itseng tsa di-high heels yona ntho eno ke yona e le goreng ka nnete ga o ile wa nnetefatsa ga o nepaetse kapa o nepile ena ga o na mosadi o ikutlwelaka ka nnete ke metsedikentse ke tsa ntho e napatse ke tenne gantle ke lile gantle ke shebala gantle le a ke itšhedile ka seiponeng ka mane ke tlaa gantle ke a bona gore gana re ikotsa kang rilo dintho tsena tse re ikotsang ka tsona moragorago go o shebala gantle ke itlotsitse gantle seipone ga se ya nthetsa ke gantle jale o ntse a tla batla go fetsetsa motswale wa gae ore hela motswale ga o sheba ga ke ikotsitse kanyeng
amthotsetsa gona empa ke sa tsebo di tswa dilo o tla ntlisa dilo ha o sheba o bona ka e tla bila jwa wa bona so yona ntho eno ha gona bothata o tlhutane mono fela jwale tabataba kore ena ka boyena ha le ha batho bano ba le sio ba kare yes o ne tile kapa o tinne hantle go yena o utlwa ka nnete ae go sa felela go yena botho boikutlong ba gae maikutlong ae o ikutlwa ka nnete kare go na le nthonyane kakare lekare letswaleng kare bathwana a batlamola kore o tinne hampe e be wa lema lebe o a kwata jale e godirilo ka gara malapa ha o nyetswe kapa o nyalane le motho ye e leng goreng sebopeo sena ga thusa o setse o tlo kgona mo thusa gore a o bone gona o thusia jwang ke batho ba ka avoidang responsibility e e tobileng bona ke etse motlhala mesebetsi mona ke re re fuwa mesebetsi ke a go fapana wena desk mamang wena mamang o itsang wena o itseng go latela tshedetso ka go fapana mesebetsing bano ba tlaba they avoid responsibility just because ga ba batle go tlhelela motlhomong pekelong ba tlo iphumana ba entse iqeto jale beng ba mosebetsi ga batlo botsa gona gobaneng o entse ke ebake ga tlo kgona go sekaya mabaka letlhakola gobaneng ke eqeto jwang ke ntse a e baleya kapa bantho e ba e baleyang gagologolo ke go ka diqeto kapa go itsa qeto mo e leng ke bona ka bo bona jale e kotsi gagolo ka go malapa o tlo fumana gore ga o phela le motho wa tena o tlo fumana gore dinthong tse nyanyana tse o lokela gore le lelapa le mme le ntate le tse qeto kana le tsa maobane dikgathatso tsa maobane tse ba phueng ke bana le disebetse le difete o ntse a batla go consulta mme wa gae eo a batla go consulta ga ngwane a batlisa ko kena dipakeng gore ga esee ko ngwantse o fitlhile mosibu maobane koloi gobeile tsele dintho tseno ka go fela tse nentse dita ga kgone gore a di handle a dule fatshe le lelapa a di address ka bo yena a bolele gore ke ntse qetina gobane o le kina gobane o se kina le kina jale ke mane ba tlo qeteletse ba kwatile kapa ba utlwa ba tlhekefetswe kapa ba ikutlwa ba sa ananeleng jale ke tle ke qetelele ka gore gangata e le goreng ge lokela gore re tle re ele soko ke gore e kgolo jale ke gore jale bothata bo teng ke gore ba tshaba gore go tojwa gorona gobaneng jale o entse keng o utlwa jale e sie ka gare a ikutlwa a leng ba mosifana a ba inferia a utlwa gore a chekanete mona jale e kare ke a tlhasela empa hele ga o le jalo dibopeo tsena tse fapaneng e le goreng nna ke di bona jwang diketsagalo tseno ka go fela e kgolokgolo eo ke ratang go ebetsa momamedi wa pc fm ko gore ga re se re lemoile re tseba matshwao ana gore okay motho eno obane a etsa ntho tsena ko obane a feta ka gantsi ga sekwa e re kare motlhomo re ka moatlhoo kgologolo ko o tseba okay ga re batle ko go tseba godiso ya gae but ba nne ba gola le bona e ne ba etsa eng a na o le a gola a le mong a fumana monate wa lerato la go rakarapa le be ngwana a ka kgone gore a iketsetse diketo a etse dintho ka bomong a kgone gore a utlwisise mo a mepileng le mo a fositseng taba ka ren gona mono go nyeteng le go fosa ga a fositse o tlo utlwa gore o ache lefatshe lena ka nnetele le molatlhile a thinyane ga o jalo ke taba bogolo ba nako ke batho o tlo fumana nako nngwe jale le batswadi ba bona jele re le batswadi rio ge ne re dika re ba buelelela batho bana ba rona re a ba buelelela ga ntse ba gola ba tlhile gore ba ithumane ba bone mo manetileng le mo mafositseng ge re dikisa kae ge lokela go dikisa eleng e re loka golang re godisang ka yone gore ge bana ba rona re ba godisa ba re ba dumelele gore e be bona re seke ra uanela go ba etsetsa diqeto le mo re tlo bona gore ka nnete bana bana ba tlo fosa kapa ba tlo nepa o ko dumelele ngwana gore a fose jale ga fose o tlo mo dudisa fatshe go ba bona mo o fositse kae ko obane ntho ena ga ekena ekeng jale o tle le ena jalo ka tsela e jalo o diseropa e parenting style e tlo kgona go mo thusa go gosane e tlo ba moetapele mosebetsing gosane e tlo ba principala sekolong gosane e tlo ba supervisor ka mosebetsing o tlo tshwara lelapa o sane o tlo ga tshwara profession e golo ga no tlo fa batho bothata ga tlo o tsieletsa nako boemo bo boima kapa
dikete tse di malisa a lokelang di emela.

0: Pulse Our Beats and re qoka lo bua jolo le Dr. Mathemo Mamedi re bua jolo ka dependent personality disorder. Me ke khona engwa di ntshetse ke batlang ho di tseba Dr. Mathe ke hore na ebe mfuta wa personality disorder wa ma di romantic relationship joang ya ke tsoba buile ntho tsa ngata ho letse gona motho a ka me ka mogwa mo futa ofe ha re kene ka romanyalo ha re kene ka hare ho di relationship tsa lenyalo tsa legato
1: ke a lebo ke ya ka e touch hanyane fela jo ke tle ke tsela pele ka ho e hle jo lo ka ha ke bontsitse hore e ke se bopeo se lo re se se tsana lo bolaya in trust le tsapo ba motho ba ho etsa dipitse e le hore e hle totally ke hona mo go tsiya tenya dipitse o nna o se bopeo o tlotla o bona hala teng ha motho a tsena bo tsapo ka ha go tshishishipi ka ho lenyalo o ile hore ntho e itseng ha lokela ho etsa hala activity itseng ha lokela ho etsa e tlo fumana go mophino ka nnete e hle o tlo kwa fokola ka pa ha ho ha re tsela mona ska itsa ke so yona ntho e ke yona e tlile tlo ka bona hala hore ke ka nnete ha o tsa tsebe o tlo kwata o le partner ya motho ya nang le bopeo sa mofutano to fitla jwale o tlo bona a itsa ntho e le horeng ha o ha re tsira itsa ke na rete ke o tlo fumana jwale o a kwata le yena ka o se tsebe le yena jwale o tlo fumana wa mokwata so e se ba ka hona ntwa hona ona motho boholo ba dipa tse teng ka ho bile ke ya kwa ke di bopeo e re nang le tsona e le horeng ha re di tsebe ha re tsebe se bopeo sa motho o phelang le yena le wena ha tsebisa ha bopeo ke ntho tse le horeng ke rona ba ka kgona ho ruta motho that's why hangata ka nako go tle boikata ba ena primarital counseling ha e jwalo ka mokgwa re e tsebang re gotseng ka yona e tlile go feta moo because o tlo le mo bopeo kapa dintho tse o tla di utlwa o tlo fumana gore o tlo kgona go handle situation e nngwe le nngwe le nngwe maemong a mang le a mang seleng sotlhe tsa lenyalo o kgona go tisisa gorena o lokela o hetile dintho jwang o phele jwang ga re ecta jena bonyane o lokela o etse jwang o be submissive kapa o seka fumana go se o ba emotional so o kwata etlhe e ama gagolo taba tsa di-romantic relationship
0: go na le bomamedi a reng mona hea le bua ka nna ke thuse ya jwang
1: All right. Momamedi ha re re bula yena. Tatiba o motse ha go ha le le le o tsale. Na o ntlo se di tsana le mo se tsa. O ke ni lo re wa ne ke yona. O go tlo gona go a le mmwe o re na tepe sa pele ke se. Mo hlala. Le ha sa itlalo sa bona mo khomo ke ntate ka pamme. Ya tsile. O lokela a tsile go na ena kholonya ha ho etsa ke o angwe ke ha sheba o bona ka gara ke ne ke tsamo mo khomo ile ha mo ama ya mo kwatisa ka mo kwisa bo tsoko pigeng tsela jeng ha ka fola ta yini ko hona to khona bona di bupe o tsile tsa di bua ke di thotse ke ma embane ke sa gile ke
0: ke
1: o se to khona re a ja se a ikelelo le motho a phelang le yena ba le bona ga ja ka nne ke motho no a di di phana ga ga ke di ke lo re ke tla tlana gore ke dira ke a dira se ke se tuele mme ke go mo ke se ka tla ha le fa ke se ka pela jela go lwana ka le bakala go bana ke se ke le mme ke dire ke den kholo ya hae o go tsiya tinwa dijo o go tsi a sa nna le ga tla tsama ne ke re ke tse parental love ka tso ya re ke go thaletsa mo le go a di bela ke ke mandi ke le ka re clearing di tsene re na le program ke re ba na le batswa di ba bonke ba ding a pe bana ba di interpretation ba ba machakile ka ofela dithetseng bongwe bone ba ho bonta ke le lapa bo khona ho retiwa batho bana ba bona ba ntse ba pula ba tlo khona ba ikemele ba be dependent ke thong tsa bo phe e le ba tlo khona ba diwa ba khona ho survive ha bono ka bo kutshanya le mamedi ka session ene ka pakanga ka program ene ka ho utlwa tabatse ntini psychological lessons di dira na lena complete thinking ya ha ke lo go ntse le ha ka di ntse le go tsela yena a ile se go ntse ke ka tikara maema ka batla mo ntse tsa mogo and di ntse tswana ka go mohlomo a go tla u kwa sa kwa tika pa ntse a se di tingara le di jipe ha
0: Good morning Rilo le doctor ke go pantate a ka hlalosa the difference between being desperate in relationships and needing assurance
1: ke ho o batla assurance ke ke ba kwa ke tsho so le batho ba batho ba kopana le bona ka lebaka la go kana go mmotla bo sefuno o tla ba ntse ba tsai assurance ya go tshwana le itse e tshwana le ya gore e rona le ditshimile ka pa a le mana la malili ka pa sa hlape ka pa sa itse e go tsika ba ba le ntse e tshwana le ga le hle o tla ba ntse ba tla go itse go tshwana a ntse re tsena bona go ya ke tshwana le na hi tsa ha ga e tsala mo na ke ba tibo a hlabe le bonnete bo mbuja so go ba tla ria assurance ke le tshola go go ya ba di relationship ke fitse e lo re o ntse o ina le leqela la leqela go le mana le lo re ga le soka le ya stress ga le ka la fall o tlo gona a ke overlook a tlisa mahlo a ha go relationship e ntsha a ska ba ikuka la ha tsoka assurance e ba ne tota e e hloka go re ka ka mo go go ya tsare di ka pa sa le tsi ena ha ba di ntse o na le batho ba go go ga hai na di best tsare ka di ba ke ditho ke shapola ke le ke so tsona di ntse ka ntseng e lo re di thata bo mo motho go o ba tla assurance ka pa go ya le best tsare ke di ntse di go bana motho ka wena a ke medike pressure ke batho ba mo potile metswalle ya hai ka pa di thotsa di bona marangrang ka pa information e lo go na le yona ke le mo tsene sa le tsalo loge o ntse ka ka o sa se tsa le mong ka pa a ha ka lahlelo ke le di ka pa ha sa nya le ka pa sa nya a ka lahlelo ke le nyalo e ba ne mo ho mo hona le tshwetse ya tsala ke ye ke le o sa ba desperate ke le motho ha sa mo ya mong ka a sa tsi di ka yena se tsi di ka yena sa tsi ba ha bo a so ka ithuta ona motho ho etsa la jang kae o pitsi di papana hona mono ka hore ya reassurance ke taba ya le tseba le di ba tsi le lo reng ha le so ba address ya desperation e ba kwa ke taba tsela ya information ka pa environment e re phelang ho yona e ka re ya tsa pressure ka di thotse re bona ntse re di balance le ba tlhobe re phela le bona e ka ba metswalle jolo jolo e qetile ke go ntse ha sa ikutlwa ga atshe e ka ga ke tsale welcome ka go society
0: ke lo ho ema shuma mararo ka mara hora ya le shume ga se ba meletsa qatela fela ga phethele Grand Rise and Relo and Dokotela Mathe ke mametse ka hloka ditaba tse hahang o re bona e sele ka magetwa mangata a holo ho ba le batho bao ha ba bua le nna one-on-one e ka ba through the phone kapa face to face ba tsho hore ke ba imollotse ka hore ba re mantswe a kana le bophelo lenaneo lena ke a le hlompha le ke kandaganda pastor energy se ba mpitsa jwalo lately ke le ka Sea Point ha re bueng bophelo ke phetho ke tu dumedisa Dr. Mathemo. Dr. Mathemo lenaneo le monate a holo lena mme ra leboa ka taba tsena tseo re aroletseng tsona o seng hwa letsatsi. Dinomoro tsa mohala mo go fumanang ho tsona ke difeng?
1: Ke a leboa dinomoro tse momamedi a tabo tsa dipotso le ditaba tse ding ke 5839 dibopelo tse re di bona mpatho be re phela le bona be re sibitsang le bona le siliking ka ofapana ha ba ikitse so ke ga ba ahlola ga ba sheba ka letlole ya ho hlola ho rena ho ba neng ba le dina ho ba neng ba ka ritsa dina ho ba neng ritsa na dithutikini ke taba fela ya ntho tsa childhood ya rona e ofapaneng e le horeng dintho di etsa tsa developer di character le dibopelo tse e le horeng di complicated tse re hloka ho thusana ho di tlisisana ge go khona gore ge qeteletse re le hantle.
0: Mhm.
1: Ke a leboga.
0: Ho leboga rona Dr. Mathetsa tsile monate.
1: Tala hantle le ba mamedi ba PC FM. Ke a leboga.
0: Thank you ntate. Ke Dr. Mathetsa go ka lo bua le yena la bonele leng le leng taba tsa mana le bophelo ba rona bo botle. Ba kelello mmetse re tshwarege re a rata tsa maleto lena le wena mo mamedi mme re a tseba hore le ntse letsa phapang letsa phetogo nna le wena re a hore nya le shumele motso le mong dumela hohle mo mametseng le hona teng
2: mokolokolo ke mena mena ke ngoma putu

0: Mamadi wa PCFM re hatela pele mme ke tle ke bontse gore ka jeno ke labone mme ha ile labone re na le sepolesa sa gona ka kwano ka diphaposing tsa gaso empa hekele jwalo kgaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bileng lwena o tloa goreng ya borobong o fitlhela goreng ena ya le12 a nka dithapo tsena go ena tlhalefo mtutsi ka lenanao la thagameso mme ke tle ke bontshe gore ka jeno ke na le Lance Sergeant Ramonate le Lance Sergeant Tseka ke bona baiti ba rona ka jeno momamedi mo jwale re tlotla re fumana thuto mabapi le ditaba tse amanang le kgwebisano ka batho mme le ntate le amogetse kwano PCFM ga re ke re utlwe gore na ga re bua ka human trafficking re bua ka
1: ke a lebogatlha mongaka kelo ka se ke itlhalositse ke lansa kente tseka ke tloa ntlogolo ya seponesa ke sebetsa ka officing e shebaneng le ditaba tsa kgwebo le kgwebisano ka batho e tlwaedile ka gorebe human trafficking office eya mongaka
0: ntate mamedi o sentse o utlwa gore ba teng ka kwane mme
2: ke kopa go badumedisa bamamedi ba PCFM jalo ka o sentlhalositse ntate tladi lebitso la ka ke Lance Sergeant Ramonate ke sebetsa le ntate tseka ka yona ofising yone eno
0: ga re ke re utlwe ge gore na ka jeno ge re ba tshwaretse difeng jwale ka se ke ile ka fana ka selelekela seno mme le ntate
1: ke a leboa ntate re tlhokometse le go nako ya rona e nyane go re ipotsang le rona ebe re tla tshwara kae ebe ga re na go tshwara kae empa ke a gola ya mantlha ntate ko gore re tlhalose pele go rona ga re bua ka kgwebo le kgwebisano ka batho re bolelang tlhaloswa ko gore e ka ba go tlosa motho sebakeng go mo isa sebakeng se seng e ka ba ka mahahapa kapa ka go mo qhekelela qetelong ya letsatsi e be motho ene ene ya ntseng a qhekelela motho eno a mo tlosang sebakeng se seng mo isa se seng e be go tlo ke ene a tla fumela molemo ka nkane ka gola e ka tolo ke ya ka bogutshwanyane ga kalo taba eno eyanda
0: mamedi o sentse o utlwa ge le ka tswela pele ge la tlala fana ka thuto go basotho
2: ke a leboa ntate taba ena ya theko le kgwebisano ka batho e re tlhalose gore e etsagala go tloa sebakeng se seng go ya go se seng e ka etsagala go tloa masego mona o dikela qacha snake kwana kapa e ka etsagala go tloa nageng ye nngwe go ya go ye nngwe jwalo jwalo mme taba enana ya theko le kgwebisana ka batho e ama motho e molemong a monyane a mogolo a motona gore motho e molemong e ka mo ama taba ena ya kgwebisano ka batho mme melao eo re e sebedisang kgatlhanong le taba tsena tsa kgwebisano ka batho e leng molao wa Anti-Trafficking in Persons Act ya 2011 yeo yona ileng ya hlomathiswa ka 2021 taba tsena tsa human trafficking jwalo ka ntate tseka sa hlalositse gore na human trafficking ke eng e hlile ka etsagala e le go kgothaletsa motho ka taba ya boqhekanyetsi gore go na le mosebetsi kapa go na le sekolo naheng ye nngwe kapa gona ka gara naga ya lesotho mona motho eno wa rona o tla ba a bontshitswe dintle tsotlhe le melemo yotlhe motlhala ga e baneneng e le mosebetsi o tla ba tshepisitswe mosebetsi a tshepisitswe le moputso o gantle a tshepisitswe gore o tla etsetswa ntho nngwe le nngwe gore a tloe sebakeng senono go ya go se seng ke tlhalosa gore tabeng tse tsa human trafficking ga re sebetsana le tsone kapa di-perpetratora tse tsa rona ga di rekruta mahlatsipa e tla be le batho ba ba tsebang gantle motlhomongwe e ka ba moamane le ena motho eno enwana a mo shebileng kapa ya ba motswalle kapa ya ba moaisane tlabe le motho a tlileng a tsebang ditaba tsa motho enwa le gore na ka yona nako yona eo tlhoko ya hae motho enwa ke feng ka yona nako eno no batho bana ba rona ba etsa research ka motho gore a getlolle nanang ga monate tlhoko ya hae ke taba ya mosebetsi jwale o tlatla ho nna a sa bua ka taba ya mosebetsi gore a ha re o lane la bohailane ka ba ha re sebakeng se itseng hona le mosebetsi o tsena mme o tlo una molemo o tsena e re qetellong ya letsatsi motho ha a fihla mono o fumana wa a ha o sana ditaba tsentse jwalo tsa mosebetsi ya o tshepisitsweng ka pa ditaba tsentse jwalo di teng empa bale o qetella a sa fumane moputso wa hae ka pa sa fumane moputso a neng a o tshepisitswe o qetella a sa sebediswa jwalo ka lekgoba a sena nako ya ho phomola ka pa ka nako o fumane go tsona ditaba tseo tsa mosebetsi o motho a tla bang a o tshepisitswe ha a fihla mong ha e sa le mosebetsi o teng ho hang o tla ba sa sebediswa e le lekgoba la thobalano ka nako tse ding ka nako tse ding o tla ba sa sebediswa e le hore ho nkuwa tse ding tsa ditho tsa hae mmeleng ntla ho tumello ya hae ebe o fumana hore qetellong ya letsatsi bona mahlatsi pana a rona a qetella a lahlehelwa ke bophelo ka nako tse ding mme ke hlalose hore na ka nako ngwe o tla fumana hore ke eng e susumetsang batho ba ba rona hore ba qetelle ba wela e le mahlatsi pa ditlolong tsena tsa molao o tla fumana hore ka nako ngwe batho bana ba rona ba tla be ba etswa ke hore ha ba na mesebetsi jwale ka nnete ka nako ngwe e hlile Sesotho se re lela le lapileng ha le na tsebe ha o qala o bua ka mosebetsi fela ho yena o sa utlwa e le tsona ditaba tse nepaetseng ha a sa etsa a batla dipatlisiso le ka botebo hore na e fela mosebetsi o e le o teng kapa tjhe ka nako ngwe o tla fumana hore e nngwe e ka etsang hore batho bana ba rona ba wele ditabeng tsena tsa human trafficking ke hore o tla fumana hore ho batjha ka nako nngwe o qetile ho ngwala sehlopha sena sa ho qetela se grade 11 jwale ha a fumana dihlapiso jwale ho na le motho e mong a tla ba sa hla mona ga ho na le ditaba tsa o fumane scholarship kae kae me ha ba ile mo wanka ka sefofane

0: tikete e teng kapa transport e teng wena ha ha o go re fela o lukise thuto ya ha o tsamaya o ye sekolong tse ding o tla fumana hore tse ding tsa dintho tse etsang hore ke ebe mahlatsipa ke tlala le bohlubuzi o fumana hore bale motho eno wa rona ha sa na lore a be papa tafoleng jwale o hohela ha bonolo ha ke fihlile mona ke tla kopa ntate tse ka tswele pele
1: ke gola engwe ba mamedi ba ka batlang go tseba gona jwale ge le sponsor ge etsang go bona gore taba tsena di yane la setšhabeng ge re tshwere ka thata ge le sponsor go bona gore taba tsena di a fihla metse le metsaneng ya gabo rona gotlhe mo diradio di fihlang teng ge ya diradio jalo ka le monase ge le PC ge ya dikerekeng dikolong ge etsa dipitso motsemane ge ntse re le ka gona gore re tlhokomedise batho ka tlokotsi enana e teng e re otlolo ena molao gantlentle go bobebe go e thibela go feta gore ga e se e le teng e be re atlega ga ngata wa feta ganyane mo e atlegileng go thata go rona gore qetelele re e fumana gobane bale batho ba e tswantho tse botlhoko mono jelo ka mme ga monate a sa tlhalositse gore ka nako ngwe motho a ka sebediswa e le lekgoba la thobalano go ditlhong go motho eno gore ga se e ba go ka etsala gore re mo fumane go ditlong go ena gore a tlo tloka taba tsena tse moetsa letseng mme o tla bo mmona motho ena la mo shebile gore motho eno a tlile ga a ipatle le ena e le motho jale ga o ntse o mo botsa taba tseno ka nete o mo gotlisetsa morago e tlile go ditlhong a golo e le gore ena eo re le ntseng re etsa re ya diradiong re ya di-TV-ng dikerekeng dipitsong gotlhe marena ka ntle e setse ditoropong fela gotlhe mo maponisa a leng gona teng re na le batho ba re sebetsang le bona mono ba maponisa a sebetsanang taba tsena tsa tlolo ena ya molao ke etsa dipitso ke le ke tlhokomedisa batho ba nana ka taba ena gore e teng ya phela mme tlile ga e se etsaetse go thata go maponisa go e fumana gobane ka nnete jalo ka ke tlhalositse ga o bebe go tlhalosa taba tsena gore na go etsaetseng ga o etsalang mme o tla fumana gore e ba ntho e thata-thata bona bo ga e sale gore motho a tlhalosa taba tseng mme ka gona rere ba e bang ba re mametse gara motsheya gonana bampe ba etse ba bang ka taba tsenana ga seng e fang ga di enao ka nete go tsebagale gore ntho ena e teng ya phela motho ga gago o fumanetse mosebetsi o ko fumane gantle gona mosebetsi ona o go kae go tlhokagala eng gobane ke batla go etsa motlhala fela motho o tla bago o fumanetse mosebetsi mo o dile go gola tšhelete e le wena o ipotsang gona tšhelete e ka ke ipaletse form 5 yaka nna ebe motho o bua nnete empa ka baka la tlhoboro yelo ka mme ga monate a sa boletse o tlo qetelela o sala motho eno wa morago ebile o se o ikwaletse ka taba enana gore letlhonono go na le motho a gore o fa mosebetsi o utlwa o ipotsa gona motho o ga re re tsamaye re ye China ke sena le passport-o go tlo etsala jang o tlo o etsa ntho tseno kao fela gore ga ona passport-o ga ona tšhelete ga ona dimatsong a gae ko gona qetelong ya letsatsi go tlo etsala jang ka wena wa tlhokomela gore tlile o tlo qetelela o le tlokotsing ya gorena ga o se o na le bothata mo yang gona teng o tlo thusea jang wa tlo o etsa gore aa ga e le mona o se o na le bothata o batla thuso o tlo tshwarwa mona ke go gopola fitlhile mo o sena ditokomane e le gore ga o ka la o lela fela ore wena o batla ga eno ba raa wa tseba gona passport o tlo kwalola tronkong o se o tlala o se o tshaba se le thuso tseno tse o sa tsebeng gona o tlo di feta jang mme ka gona basotho ba heso e tlile re ipiletsa go lona gore taba ena ga ke reng ke leng tlhogong e anele lefatshe kaofela lesotho kaofela e anele gore tlolo ena molao e teng ya phela ke a leboa mme ga monate o tlatla tse letsa mo re sileng
0: ke a leboa tate tsaka e nngwe ke ena ya di-social media gagolo-golo taba ya social media e ama batšha ha re hane ebile ga re thibele ebile ga se taba e re ka iphapanyetsang yona gore morago tsena le go ithuta fela go so sebediswa taba ya marangrang ke boipiletso ba rona re le sepolesa sa Lesotho gore ba batšha ba ke ba sebedise social media hantle gobane gona social media mo ke gona mo o tla fumana gore ditaba tsena tse ngata tse amang kgwebisano ka batho di gona teng ke gona teng mo o tla fumana gore yona mesebetsi yena e bapaditswe hona mono jwale e be ba kopana le yona ko hona teng mona social media eng mo tla fumana hore batjha ba se ba kopana le batho ba bang ba se ba le dikamano tsa lerato le bona e be qetello motho ha sa na le dikamano tsena sa kene dikamano tsena tsa lerato ena motho ena yane o sa mo bitsetsa ho lekwana mafatsheng ha a fihla mono ko ona teng matla e be o kopana le tsona ditaba tsena tsa human trafficking a fumane hore a ebo athe motho yoo ha ke ne ke tlile moo ke nahana hore ke mohlankana wa ka jwale ho so etsahala ho hong ho fapaneng ho etsahala jwang ke boipiletso ba rona hore o ele batjha le ke le tlwele lo amohela dimpho tse le sa di tsebeng ho batho be le sa ba tsebeng e be motho o kopana le wena fela o sa o fa tšhelete o so bona e le bona bophelo hobane ha qala o fa tšhelete ha ngwe o tla o fa habedi athe o ntsa watametsa o ntsa watametsa ho fihlela o wela sona sefing sena
2: mamadi wa PCFM re re tle re mathele ka mona ka bora mathola fela e ke nakwane e gotlile re tle re tsena fela
3: Tlo haya ha Pick n Pay o boloke ho fitisisa ka matsatsi ohle. Di smart shopper di fumana mefuta ya 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder ka $59.99 maluti fela e le nngwe tissue tse 18 paketeng. Tlo haya ha Pick n Pay ka la 23 July ho fitela ka di 2 tsa August ha thepa e sa di teng ho na le dipehelo.
2: Mabiri wa PCFM re hatela pele metsotso le shomele metsotso le tseng re faraletse hora ya le shomele metsotso medi. Ke tle go hopotse he o ntso mametse PCFM me le nana o ke lona la Meet the Life. Ka jeno ke la bone mme re na le sepolesa sa rona ka kwano. Mme re shebile taba tsena tsa manang jwalo le kgwebisano ka batho mo mamedi. Mme o utlwile go sena sepolesa se reng matshwayo a nthwena ke afe. Ndo rena mahlatsipa a bona halaka tsela ifeng me sergeant ramonati lance sergeant ramonati o ntsatsola pele o fana ka thuto ena mo mamedi ha re tswele pele re pele re tswela pele hanyane fela ge tle re boele re rekise ge tla bona ge gutla hape mo mamedi ntso ba metse PCFM e re tle re tsena fela
4: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba one Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele
2: Lance Sergeant Ramonati ha re tswele pele he mongaka.
0: Ke a lebona that it like ne le mona montseng ke bua ka taba tsena tsa marangrang hore ka nnete ke boipiletso ba rona hore batjha ba ke ba sebedise ditaba tsena tsa marangrang hantle le moe bang ba bona e kae ka re ba na le menyetla kapa di opportunity ba re atamele officing. Ho hlahloba ditaba tsena hona e fela e le ditaba tse e leng tsona ba se ke ba etsa yona nthwane le ntatetse ka e boletseng hore jwale motho sa bone ho advertisitswe mosebetsi mono ho hlokwa modelara o tlo patalwa 50,000 ka kgwedi jwale e be o sa ipipetsa ka yona a le mong a re o fumane loto ke boikarabello ba rona re le sepolesa sa Sesotho hore re bone hore maphelo a Basotho a sireletsehe. Ke bontshe hore mekgwa ya di trafficker tsena nang ha ba se ba khonne ho fumana bale o so tsamaye le bona o so ile bo hole kwana ka pontso le hona ka gana ha ka monana e tla be re ha qala a kopana le wena fela ebe o sanka cell phone ya hao e le eme ya mekgwa o tlo o se ke wa wa ba le puisano le mang kapa mang ha e ba o ya naheng e Sesotho tla ba o bolella wa a mona mo re yang ho ditsotsi hampe o

0: se se mosebetsi ka ba se le sekolo se le ho hong ho sele ho fapaneng ho sa o tlisetswa mo ke mona me tla re le ha o tsa mafela e ba ba ka o fa monyetla wa go tsa mae o tla bo so tsa maiswa le motho a tla dilantsa o katile hore hohle mo fihlang teng le ha e ba o buiswa e se le yena a tlolang pele a araba o so sena mogwa hore na o kopana le batho jwang ha o sa tsamaye o tla bo kwaletswe mono mo o tla bo kwaletswe o katuwe be ha o so sitwa ho nokoloa ho ha jwale ka nnete ke boipiletso ba rona hore le sepolesa sa Lesotho hore ditabeng tsena tse tjena ha re lakaletse mang kapa mang hore a wele tsona hobane ha ka wela ho tsona fela hore a tloe mono ntatetse ka o sa hlalositse hore ke bothata bona bo haesale re tlotla re fihla mono ka nako nngwe o sobile o kula kapa o sobile o na le depression ke taba tseno tsa mono no tse tla be di etsahala mono jwale ka nnete re se re kopa hore o le motho le ha e sa etsahale ho wena taba ena kapa e sa etsahale wa heno ha o qala o e belaela fela motseng ke boikarabello ba rona Basotho ho bona hore godimodimo ena ga e fenya o kompotlalele morena kapa moruti kapa mang hohle fela mo o belaelang hobane rona re le sepolesa sa Lesotho re amoela monyenyetsi o mong le o mong mme ke mosebetsi wa rona hore ha re fumane information eo e jwalo re e sale morao jwale ke boipiletso ba rona ha se le go motho a ba tloe kwana a tlotla a tle mona masego a tlotla leya a ka tlalela motho a haufinyane fela le ena e le gore taba ena e be yo fihla sepoleseng se tlabe sepolesa mono ka nako enono gobane ofisi tsena tsa rona di se di pharaletse le Lesotho lena kaofela ga o tlhokale le gore Mosotho a tloe mafeteng a tlotla le ya mona ofisi ena ya human trafficking e se e le teng diterekeng tsena kaofela ke a lebong
1: metsotso e mashome a mabedi a metso e mmedi re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi mme ke dumela gore Mosotho o ntse o mametse mme o ithuta etse ho thwe ya bohlale o ithuta ka mehla mme ditaba tsena di bohlokwa haholo mmamedi empa le wena ha eba o ka lakatsa hore o tle o nyinyeletse sepolesa ditabeng tsena re tla o fa dinomoro mo o tla buisana le bona hona teng empa ha o lakatsa ho hlahisa maikutlo nomoro ke 2121-9956 kapa 5-9956 kapa 6200-9956 6200-9956 so utlwile hore he lona batho ba batjha le ba mahlatsifa mahlatsipa a ditaba tsa mfuta ona jwale mohlomong he bembaka ha motho a se a kopane le bothata bona jwale le mogothaletsa hore a etse jwa e se le lehlatsipa
2: wa tsama ntate ha lehlatsipa ha se le leteng re na le mafapha e re thusanang le ona ha e kwa re tla ya mo lehlatsipa le leng hona teng re a tloswe sebakeng se jwalo yale ebe hona le mahai ya tla be wa hona molemong wa o ga tlana fumana di tlhabollo jwalo go fihlela go khutela botho yo lo ga ga hlalosetse go tlolo ena molao e se tlo go o tlile o tla fumana go motho le ka hlongwe ka ga hatsitsa yale re re mo ha re mo beile le hai mono hona le batho ba tla mothusa go ba le ke gore ke nelo ha ebele khutle bele re tsole pele ka dipatlisiso be ba ba ntse tlo ena molao ga ba be ka pela magolo re tle ga hlalose o ke yolo ka ha ri la ga bolela gore ka tlhone ya molao ka etsa ka gore motho o phekellwe ka bata ba gore nka fitla mola ka fitla ka bua le wena o le ngwane so ka pa o le ngwa mo ena ka ka bua le wena ka o re kuta handle wa kusisa taba tsenana tse go ke tsang tsona ya ba ho fitla emong hape o fitla o nka o boloka kae kae e mong a o nka hape o isa bokae kae batho ba nka o fela bona ha ba le jwalo ba tsuong ile nngwe e le gore mora gona kwa bona ka o fela le gore ba tla o sa ga ntse tsana ka o fela bona chain yeno batho ba tla bentse ba thusana ho tlona mora ho ketelle feletse e le hore ntate yo lo ka ha mme ga mona tya sa hlalositse e hlile ho bohlokwa hore ka nete se tshaba se re fe menyenyetsi se re thusane le se tshaba hore tlona mola hore mpe re bona re fe nya jwang ho bana ha re le bang re le sponsor ka nete ha o be be tlona ife ka po ife ya mola re re tlhoka o thusana se tshaba sa bo rona hore re tsebe ho hlola mathata.

Kalaba Funky Elmomedi, Dumela, Litunala Pillow, Mam Kitten, Sahali, Pileza, Hoba Soto, Fanaka Madiha Feta, Hotusa, Warabella, Botata, Bashoka, Haloya, Madi, Boating, Kaharanaha, and Sahore, Dipitalize Gang, some of my mamma Hato, Ditobanilla Botata, Bashoka, Haloya, Madi, Paganga, Samasha Zipa, Hadgozi, Sammy Bileng, Pomeba Bileng, Lama Tata, Nakong, Yapelehi, Bagudibamo Fetzi, Lama Fua Mang, Oweza, Pileza. Ho se chaba ho fana ka madina go yohle e seng ha hlokwa ke malapa a sona fela ka ha ho fana ka madi ho ka pholosa bophelo ba batho ba bangata ho sa le jwalo re mahlale wa laboratory ya setsi sa pokello ya madi mongadi thapelo seswane ho netefaditse hore na ha e tobane le bothata ba tlhokagalo ya madi a ipiletsa ho basotho bohle ba fihlelang dipehelo tsa batho ba dumeletsweng ho fana ka madi pa dilemo di dipakeng tsa 18 le 66 ho fana ka madi ka ha ho bile ho thusa ka phallo ya madi. Lekala la bophelo le ipiletsa ho basotho ho etsa phano ya madi moetlo wa bona o reretsweng ho pholosa bophelo ba setšhaba. Setsi sa ditsela le lekala la basebetsi di piletsa ho mekonteraka e sebetsang ditseleng ho beha polokeho ya basebetsi ka hodimo ho dintho tsohle mesebetsing yohle. A bua le thupelong e neng e tshwaretswe teateaneng Berea, ofisiri e kgolo ya tlhahlobo ya polokeho le bophelo ba basebetsi Mofumatsana Malaledi Sehlabi o re mekonteraka e seke ya shebana le ho etsa phaello fela empa e boele e shebane le polokeho ya basebetsi. Sehlabi o boetse a re Molao wa 2024 wa bophelo le polokeho ya basebetsi o hlakola wa 1992. Wa basebetsi o bile o kenya tshebetsong dikotlo tse boima bakeng sa bahiri ba sa ikobeleng melao. Bahiri ba sa ikobeleng melao ya polokeho ya basebetsi ba se ba lefiswa tjhelete dipakeng tsa maloti a 2000 le tse 50. Molao ona o motjha wa 2024 o ama mafapha a mmuso a ikemetseng a sa ngodisang ka molao le batho ba itshebetsang. O phethetse ka ho hopotsa basebetsi hore ba lokela ho latela maano a polokeho ya bona le hore ba na le tokelo ya ho hana ho sebetsa maemong a behang bophelo ba bona kotsing. Ha bua ka matshediso a fuwang basebetsi ba tswileng dikotsi ba le mosebetsing, Monghadi Teboho le Teba o itse naha e ntse e sebedisa molao wa matshediso wa 1977 o tlamang bahiri ho nka boikarabelo ba dikotsi tse hlahang mesebetsing tse sitisang basebetsi ho sebetsa matsatsi a mararo le ho feta tse bakang mafu le bokowa. Ho sa le jwalo, mo ka setsi sa ditsela.

ka boraho al obeite mo hotele hwang ho bolailwe banana ba babedi le bashanyana ba babedi ba dilemo di dipakeng tsa robedi le leshome le metso e tsheletseng ho ya ka UNICEF kgweding ena North Gwena Fund ho bolailwe bana ba ka bang robedi kgweding e fetileng teng bana ba mashome a mararo ba bolailwe kapa ba tswile dikotsi ka motsheanong teng ho bolailwe bana ba ka bang leshome moemedi wa UNICEF Sudan Sheldon Yete o re ntwa ena e ame bana haholo UNICEF e boetse e re kakaretso ya bana ba bolailweng le ho ntshwa dikotsi dikgweding tse tsheletseng tsa selemo sena fela ke 330 ho feta moo UNICEF e ipiletsa ho bohle ba amehang ho tshireletsa setšhaba le ho ikamahanya le melao ya matšhaba ya botho UNICEF e boetse ipiletsa ho sesole sa Sudan le marabele a RSF ho tshireletsa bana kgatlhanong le ditlhaselo le ho tshireletsa dikolo dipetlele le mehlodi ya metsi ntwa ena ya Sudan e se e kene selemong sa bone kapa e se e kene selemong sa bone mo setšhaba se tobaneng le dikotsi kapa tlokotsi tsa botho le bana ba bangata ba balegileng mahae a bona mme ba sena ditlhoko tsa mantlha ba bile ba tobane le tlala ya bojadikata Mokamedi wa lenaneo la lefatshe la dijo WFP o re ho qhomahasewa sa Ebola Democratic Republic of Congo ho mpefatsa tlala le tlhokagalo ya dijo. A bua le Turi Maobane ya tshwereng molepo e le mokamedi wa WFP Carl Sakalu o re batho ba fetang dimilione tse 5 ba se ba ntse ba tobane le bothata ba tlhokagalo ya dijo ka lebaka la ntwa ya nako e telele o bile a re hara batho ba dimilione tse 10 ba tobaneng le tlala ya bojadikata ba ka bang dimilione tse 2 ba tswa porofenseng ya Ituri mo sekgatlha sa ditshwaetso tsa Ebola se phahameng ho feta dibakeng tse ding tsa DRC ditsing tsa bophelo teng ka hara naha tse angweng ke Ebola batho ba fetang dimilione tse 2 ba tobane le tlala ya bojadikata hara bona ba fetang dikete tse 600 ba tobane le maemo a bophelo a tshwanyetso WFP e re e isitse dijo tse fetang dikete tse lekgolo le 60 ho bakudi le basebeletsi ba lefapha la bophelo ba ditseng tsa kalafo le ho itseka thajana tse leshome le metso e supileng. Skalu o boetse o re mehato ya ho thibela ho ata ha Ebola e kenyeletsang ho kwalwa ha madiboho le ho kginwa ha motsamao ho amme mebaraka le metjha e tsamaisang thepa e leng se nyollotseng ditjeho tsa dijo le mafura. Baahi ba Mongbalu le bona ba re ho kginwa ha ditshebeletso ka lebaka la ho qhoma ha Ebola ho ba sitisa ho fepa bana ba bona. Re phethela ka tsa dipapadi. Mokgatlo wa laolang papadi ya bolo ya maoto wa FIFA o butse nyewe ya kgalemo kgatlhanong le sehlopha sa Argentina mabapi le boitshwaro ba sona nakong ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe ho aga ya makgaolakgang le Spain. Bekeng e fetileng, FIFA e laetse lekgotlana la kgalemo ho batlisisa se ileng sa etsahala nakong eo papadi felang mo Spain se ileng sa hlola Argentina ka ntlha e leng mohonoto. Pelaelo ke hore ho bile le qwaketsano dipakeng tsa dibapadi tsa Argentina le tsa Spain ka sitana le ho tlalehwa ha kapa e ka sitana le tlaleho ya ho nka seabo ha basebetsi ba diphaposi tsa boitukiso. Go ya ka boeletsi ba botšhotšhisi go tla bulwa dipatlisiso tse ding tsa dibapadi go ipapisitswe le karolwana ya molao wa FIFA ya kgalemo tlasa maemo ao dibapadi di fumanwang di le molato wa boitshwaro bo sa amoelegang sebapadi se ka behelwa ka thoko papading e le nngwe le tse tharo e bang se kene ntweng le tse ding momedi ditaba di felela mona mamela ditlhoa tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

0: Ai, Kuka, Mann.
1: Na, ya ona ntwa tae tsosa mthwadi ya ya hana ga ne ya ona ntwa tae tsosa. Ka ne tshebotlomong draw house to mthwadi. Ke ne ke shebile di state tse ding hape. A ga ketela mthwadi. Ba bontsha hore taba ya Pirates ya hore tla wina gatlano le 40. Ba tsho se ba ya le le go ngwana o di bua le bakala hore. Ba re since inception ya league ena ha ene chintwa e chintwa ya ka 1996-97 ba bua ka 29 years ago ba re dipapadi tse ka bang 16 ka ofela ke tse e leng ore di-champione ga di ka batsa di hapa dipapadi tse jwapa e le ba re mohlala gape ntse lewa la season mo e le ga Sundown sa ekala le Chipa United tsa bapala ka 1-1 e le ba re ba di supa di le ngata mo gore ka nnete tse ileng tsa hapa ditse o gona di ile tsa bapala papadi ya pele jwang season e tlhatlhamang le ba re se ga ba sho ka nna ba hore rale taba ya o rasta ba bua ka taba ya o rasta ba ka taba ena o ruisa ena ka fumana ga ganne te chair gele long ke ntse go batho ba ke di champion ye re le betso ge ba rusitse kona ba satswa tsa ha e kona ye re tla bona gona ona do pirates e hle rusitse na Rusia na ha ya fella ka bana ka Spain ha ya tlo wana ka tla e bona motho a tie mo kebe ke tsa chips bile ke bona gore ba pala ka 8:15 go na bo siwe ke re ba ga e shebelela se re ditamene
0: ee se re tswile se re lemane madileng
1: ate a sentse re isa matlho tv nkankera be bitsiwe ke dipiano o se o setse
0: o le gobe se re pelekang
1: o le gobe motho a te o santse o gofotsa q play kanke ana o wena o ebetse ka q play ara o ga o bitse ka juple
0: nna ke motho a mixer ke o tlima ke mitsetso ke badi
1: a bona di fela motho a di a bona di fela
0: ya
1: e tsada
0: a tsela pele checkers
1: o le gla ra wa patlo tsa ka boge re tsebo ke re bana
0: tsela pele ngwana
1: all right Mora Peace FM ara ke rotsa re shebona ditema ka tlo mo tshofentsa tsila ka jeno ele la bone beke nga ka le bitso bitetela fari je pumo ke tsaba ha pe ka le bitso la Mike Checka ara ke rotsa re shebona ditema ka tlo mo tshofentsa Mora Peace FM tsatsila ka jeno he o teng mabomza o khutile ka thupa mabomza
2: hey bala ba tsho ba re ke khutile ka thupa ka la bone
1: o dia o kokositse
2: yeah le ga thupa
0: ga mo di mo kena go di papadi ya re di papadi
1: au a re di o tlhepo re bitsa fa re se mo bona di tsama ka tla mo fetse ofeng tsa tsile ka tseno e le la bone beking tsa tsile di khang ne te sa le mo re fitse fa ka pre ka tla go re ke bone all right mo re fitse fa mo kilomotse kalo 1996-97 ba re ka ne te high corner kilomotse ka ba mashume mararo jwale he season engine ya 2026-27 ka nnete he gateway premiership phela tsentse fetola mabitso o latela di-sponsor e tlabele absa ne nne nyeleng fela he ra tseba gore 1996-97 ke a le gore he ba yagela e kala jolo ka di-team tse kalabele ka di-team tse kae tse 18 batsa keteleletse di le 16 mo brepcf femo yele gena ya otla ka nne dibile ke ya tse dintsa di league tse kgolo continenteng ya Africa ga tsebo re ona le yana ka mane ka buruku ona le yana ka mane ka e gepeta ke tse dintsa tse kgolo ka nne ka mo khuri tabela ka team mabre pitcha fair ke re ka tabona he gore na tabela tsama ka tla mo tsopeng mabre pitcha fair le bontse na tema shoma raro tse leng re he tla di ba entse league ya bona ba ke ile bo mo mbolo dimo mabre pitcha fair ka mo khuri tabela ka teng ka nne di league Africa borwa a ke a tsedintse golo le gona re ka ipona ena ya high mona e se le boimong bo jwa lo go tlatsho rere yes le le taba di batla di le monate ka nnete ba re fitse fetse ga tane bile ba bontsha gore o tlo bona bogolo ba yona o le papa di ntse bo AFCON bo kwetlisi o sanka golo di ba paritse ba pala mono debut premiership le papa di jaba para fatse ene le bogolo ba di ba paritse ba palang debut premiership ra tsa gore pejana ba kwetlisi ba neng ba kwetlisa ba fana ba fana ai kona le ba inkela golo ba pala Europe na go mo ba latela Europe e re sa itse fela o ba gile motho a sa bapale ha e ba ga e khona tsena tsa ka mona ka nnete league ya rona ha e so ka e ba competitive ha ka ka ka mo di tabela ka team ba re fitse fa re di bua di tabatsa tsene tse ke di bua he re tsoge ke di tlhagisa o fete

0: Bjalo ho thwe season 29 tse fetileng ga ke kwana ka kena ngwe ya bo 30 hona lwa le ho ithutla e qala. Ka Moqebelo 26-27. O thwe tsena tse 29 tse fetileng ya bo Fish FM since 1996-97 ya bo Fish FM. Ho bontsha hore ka nnete he di champion ka nnete he di hapile fela magetlo a 16 tala magetlo a 16 fela papa di tsekara nye mabre pitsa fema ka mo go ditaba ka teng ne ka re mo hlala kwa no bo ntshitsweng wa mabelo sa down sign e bapala ka ola kana 1-1 papa di nya pele ya bona la season le so passa chipa united ka mo go ditaba le ka teng mabre pitsa fema of tamona a re sheba mabre pitsa fema go tamona o bile le tlholo mo di champion di hlotseng mabre pitsa fema magetlong a mahlano ka ofela ka mo go ditaba le ka teng mabre pitsa fema gwale ba bontsha gore Mamelodi Sundowns kile a latlhelwa ya go tsa yona tse bulang dipapadi mabre pitsa fema magetlo a mabedi ditaba le ka teng ba bontsha gore ka selemo sa 2000 ba re ba latlheilwe kgatlhanong le setlhopha sa Umtata Bushbucks ka borabono he ya baka 2007 ba latlhelwa e le ya bona gapele gape kgatlhanong le setlhopha sa Mazulu ka mo go ditaba le ka teng mabre pitsa fema Orlando Pirates otho ka 2003 Leona la latlhelwa ka nnete he mabre pitsa fema ga ba tlala ka mo go ditaba le ka teng le Super Sport United e ne le ga e ba otla e ba patlotsa e ba pheya ka makgetho ya maolo mabre pitsa fema jalo o tshele ka 2010 Super Sport United Leona he ka morago ba ebe bompudi ba le ba otla ke setlhopha sa Bidvest-a papadi Nyebogang ba ba betsa ka 3-0 ka mo go ditaba le ka teng mabre pitsa fema jale Bidvest-a Vets Leona ya ba ga e le bompudi ka nnete he ka 2016 ba buile 2017 ya ba ba betswa ke setlhopha sa Cape Town City ka mo go ditaba le ka teng mabre pitsa fema jale ka tabona he dingata ka nnete di-season go tloa mono go fitlhela ona jale re keke ga e go tla ka ofela ka dibala ka ofela mabre pitsa fema but ne ba bontsha gore hei yaoa batho ke di-champion yo lo nnotheng setekabe se re ba sure gore ae ba ile ba gapa mogopa leaki ka gona ba tlo grusa ke bone ba tlhaisa dibote tse ba reng ya grusing ba reng o ya grusing nicely ya na le ba ratang go e tlhaisa mona a timere batshetsi ba ditlhopha tse ngata go bona se ba ngwetse mono go o ya grusing nicely ka mo go ditika teng mabre pitsa fema jele re tla bona go gona taba di tla tsamaya ka tsela e mofuta ofeng re tla bona gore na ka tsela mofuta ofeng mabre pitsa fema ba tlaola ka ntho nngwe bona ke bone gore na ya ntumela ke je double tleka double tleka ka mo go ditaba di ka teng mabre pitsa fema le gore he ditaba di tebi monate bone gore mokwetlisi lotlhanolo seema o buile ka nnete ya re la e le bona re tsamaisa dibapadi tse ngata ba tsamaisitse 22 ka ofela 22 players mabre pitsa fema re la e le bona re tsamaisitse 22 players ka ofela lotlhanolo seema a re a e kgona dibapadi tseo ke di tlisitseng ka nnete ke bona e le squad se matlafetseng go feta sa season e fetileng ka mo go ditaba di ka teng ba tsamaisitse ba bangwe ba bafana ba banyane fela ke tsebe gore na lotlhanolo seema motlhomong o e bone ka tsela mofuta ofeng bogolodibapadi tse seng di godile tse neng dibapadi ditlhopheng tse di jwalo gore ke squad se e rena o se sheba e be o bona se na le o sona ka nnete re batla di-arien tsotlhe re kwetse ka dibapadi tseo rereng di batla tsa di le monateng mabre pitsa fema mme re tla bona ge gorena di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ga re feta mono o kabeka batlako e mabre pitsa fema a ka feta mono fela ka fixtures gore na taba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng ga re feta mono mabre pitsa fema Given Simango re a tseba lo a ya ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs a tswa ka bona ka setlhopheng sa TS Galaxy ebile ene le mokapteni a bapala morago mane mabre jale Kaizer Chiefs mo kenyeng le ditse Given Simango le dilinyane ya alangelihle pele ka mogodi ditaba di ka teng jale ba ra ona re tla tseletsa Ashley Dupree ka wena Msimango be re fana ka cashu mabre pitsa fema jale mokwetlisi ka fana ntu tshulwa re hey a re tsebe thatanyana empa re tle re bone mohlomong ka mora letsatsi ka fa mabedi hey o fa rene tare se se ma parisa gona empa ka tla bona jole ntho ngwa e buile ke hore ha ile ntla batswadi ba mfana mgita ba batla e kamane ka ba ne ba batla e overseas ba le ka ntena o fara Kaizer Chiefs ka nnete team ho e tlwaela nnete sale e tla ba thatanyana ka mogodi taba dika teng mabrefisia pem ke re ke tla bona ge gore na taba di ka tsamaya ka tsela mofutofeng mabrefisia pem ga tla bona gore na taba di ka tsamaya ka tsela ya mofutofeng mabrefisia pem ditaba tsa Lucas Ribeiro Costa ga bo ferefere ona tsamaye Sundowns mane ntse ba re o tla sa contract o tsamaya lwa go tsamaya ikela Spain kwana timing e tla skwara ya flopa aya iti hadeng ba ntse ba gabare ka mane ka experience ka Tunisia jale mabrefisia pem na le taba e ke e boneng mona gothwe Lucas Ribeiro Costa's move to Esperance di Tunisia has collapsed over a failure to reach financial terms mabrefisia pem ona ke ntse a ke ime ona ona ke ntse a ke ime ga kwa sotho ya kae kae hape motho enwa ena ke ntse a ke ime ba le taba eno ya Lucas Ribeiro Costa ya o ya kamane he ka stopinsa experience di Tunisia wa utora e ka nete flopile ka taba diteke he ka nete taba diteke mo re wa utlore se ba di bua ba di sheba ba fumana ra khona ya le re sheba ka di hlole fapanena mana o lo tshimakanya ba mo hlaisitse ke bona tsore jeresi ele taba ya o advega ka mara ka stopinsa last go rejasa ka mara ka Scotland le re tla bona he o tlile ka mara ka Philadelphia ka mara ka MLS mabrefisia pem le re tla bona he gore na taba tsama ya katla ya mofutofeng tla bona gore na le taba tsama ya katla ya mofutofeng mabrefisia pem ne ke shebile squad sa Kaizer Chiefs mona ne ke shebile squad sa Kaizer Chiefs mona mabrefisia pem ga di bona all right tla se tshwaya mabrefisia pem gore na taba tsama ya katla ya mofutofeng ke ba tla gore na taba tsama ka tla mo tshofeng e mabrefisia pem e ke kitse tsina fela ke pote kama mo go tlisi wa sapa sa Kaizer Chiefs e le nyana Fernando da Cruz kitse ba ne ba grugu ene tete ba tsiba bone na o batla o bapala ba re re mono rena o batla o bapalang ka mo khoritse le ka tima mabrefisia pem tsho ga beke ba happy le jwalo Toyota kapa ka mo khoritse ba le ka tima mabrefisia pem la le ei ke tla bona ka nnete mabrefisia pem na kwa buang mo nga di Fernando da Cruz mabrefisia pem ka mo khodi taba teng we said the idea is to start the competition well to go progressively but above all to start well ba tla go batla hantle ka chief season tse pele tse pele nnete sa ba batla di hantle mo o no bona hore ba tswa re ga ba tlo bruiser empa ka lo ba ka la ka hola lack of quality ka ga squad sa bona ha e be o ka nnete ke batho ba hloka ntaba consistency ba hloka ngore ka nnete o bone taba ya mokoka ka nnete ka ntja fala le taba ya data ka mogodi taba le ka teng hore na positioning ka nngwe ba tshwere di bapadi tse kae le gona tse e leng gore di monate ke yone nngwe ya dintho tse e leng gore di babolaike jalo ore but the ambition of course is to fight and win trophies this season o batla o hapa mehope dubai shebileng seasoneng ena o hapa mehope ka mogodi taba le di ka teng are for sure because we are a big club with a big there are a lot of fans we have a lot of ambitions but our first step is to start very well in the championship after that during the season step by step give our best to win a trophy sir utlo jolo he mabrefisia pem mongadi Fernando da Cruz dire ka bona he o gona taba di tsama ka tsela mofuta ofeng ba pala la ka mara ka bombela tsatsin la o sane mabrefisia pem papadi ke bone ka hle nete ke ya a quarter after 8 ke bone ka ke ya a quarter after 8 e no stop pass ke ja chiefs mabrefisia pem ka mokhodi taba di ka tinga ba bona na go ina ke jang ha tella go tsheba squad sa bona Kaizer Chiefs mona mabrefisia pem so far gore na team ya bona ke tla re ba ya sembotseng ba batla di bapadi tseng ata ka nnete re tla re he ke di bapadi tseng tse di leng last season bo holo mabrefisia pem ka mokhodi taba di ya jolo ka go tsoba go so far bona ba tekeng nentse ka bang tharo fela mabrefisia pem me ka bona he gore na taba di ka tsama jwang mabrefisia pem ba bontsitse mona ka nnete ka ka botla go mabrefisia pem o gona di bapadi tse hlokang go ba improve season nyena na gidi fengelo ba buile ka se ba parisa le boitumela radio pane re re phere tsa e so bontsi se ka bolokolla ka nnete go le go dumela gore season ena ba tama fa monyetla la sa bantla aba re ka bana ka thung ka Spain ba le mfanele wa promote ka 2021-22 ai fellow rabile go bona le motho tsaizama ka nnete ela ha go bile ntla tse 24 ka mane ka DDC DDC ai ba tukela ona ba lo ntsa sokola e mabrefisha pema mfundo e Villagasi wa stopa sa Kaizer Chiefs rale Villagasi ndo ba e bontsitse nya ha e gore ei bona la ka se motho a siga sena wa mona ka ditorai mutina ke ke se swasinyana cha o salmo nyane ke mjita mabrefisha pema massively talented umnate ena ka disk umnate ka disk lo mfana umnate ka disk fela velo wa bona hore ai una le bongwana nyana bongata bo ile ngore ka netu si tore a nge taba ena di speaker bo sigase a e pesohle se le ngore una le sona mo re pitse pem re ka bona he hore na se di nyana he na taba tsa hai di tla tsama ka tlo ne mo hopinga ka popa pa nyane ya Toyota Cup kgatlhanong le Scotland FC ka tabana na taba tsa ma tsa la mofeta ofe bona le si not kolo kwa iba ya ne le ga tsopeng sa selen mofeta ka marata ona tsoka mara ka tsopeng sa Chip United Pirates ngolaya la season la ba ka bua ka yena waya but ha ba mo fa monyetla ka mogodi taba le ka teng ya ba wa khutla he January a otla otla a fika otla tse mmalo ka polo otla tse tsiretseng a khutla ke bona hela ga season fela ya mong ka Stellen Bosch o mega mdaga ke product ya Kaizer Chiefs he ena ya ona beta money development
1: ai mudaka ba muthu a teki mogataka kana omega ba fetu
0: ai mudaka dia gele gema ke tsena Kaizer Chiefs ya ga khutlela ha ke na lokollwa ka Stellen Bosch ngoba a ile ram fanelwa ja montse ba jemotse bella na tshurena kwa na development ke a monka ke spana ka yena muthu a teki
1: ai mogataka ka to omega
0: ba fetu baba baba le season e bona tya gore botho a tie ka neto omega mdaka ba re pitse pema ka
1: botho ka
0: re ka bona hai motho a tie ja morata le nna ja morata le nna mjita ja morata ka neto le nna mjita ba re pitse pema ka mo khodi taba le ka teng re ke etse tsena di bona rona ke a ifumana taba ena o bane ke bone ba re pitse pema mme ke ke etse tsena di bona rona ke a ifumana ai kone re ke bone fetse bone ke re ja bona go sentse go tla ntho tse di tse fapaneng ba re pitse pe mo thotseri tse fapaneng ka mo go di tla le ka teng re ke tsena nje re shebe tinyana Kaizer Chiefs e le mo rating ona jwa le ba re pitse pe e re re ngore re bona be ba stopa ba tle ba sa reke ya ka lo ka lo gona e tle ke tshibe ya tsore quality mabre pitse pe mo ka po ba ka mo go ditaba le ka teng a re sheba hona le Ronaldo Lena ka mo ka di goalkeeper hona le Brendan Petersen hona le Bruce Evuma mabre pitse pe ke ne tonzo na le bokara mo lefe fela bona ha ke bana ba banyana ke bile hore ba tla ka pa bo bebe ofta bana mabre pitse pe ma re sheba hona le Thabo Moloisane hona le Thabiso Monyane hona le Rushin Dotli hona le Dillon Solomonsa hona le ai kona ke bone ena yona ai kona ke bone thato ya one ditlhokwe ai kona mabre pitse pe given smango ke ene no ha ya kenye le 20 ling ya ka mane ka stopping sa Stellen Bosch ya la gelihle ona le passe ka mako ona le river frosla ona le Bradley grossa ona le kwenzo kuhle shinga bana shinga ha khona ba pala la season ka ba ka injari empa he re tla bona hona le Ignacio Miguel mabre pitse pe hona le Sibongiseni Mthethwa hona le Bogamma Boye hona le Mdu Shabalala hona le Sipesi Hlendlovu hona le Ngonyi Siphile Enqobo hona le Pule Sydney Modi hona le as tjoke asanele very bye bona ba ifositse mona thabo kele a mugo tisu sa hlagi story ka nnete ke surplus to requirements ona le bapadi tse ngata positioning eno a tsofela ona le Ethan Chisleta ona le Mfundo Villagasi monate ena nnete sale fa ka o lugulukiswa thonyana mono mabre pitse pema ona le Wandile Duba ona le Pego ona le Peko Pago ona le Kanyiso Mayo ona le Esli Dubrie re tla bona hae o kenyele ditsomane di le nyalang kele ihle ona le Luke Batman ona le Naledi Hlongwane ona le Etiosa Ingodaro ona le Flavio Silva ona le Bakabili Lepo le yena ke lebeleletse gore ka nnete he a tswe mo Mabre Pitse FM ke yona team eno mme re tla bona he gore na ke team e tla sebetsa ka tsela mo feng tse ipetsanya mo Mabre Pitse FM sopasane sa ka mane ka manyesimaneng e leng sopasane sa Tottenham Hotspur ya di Zabi ka nnete itswe ebile ka hodima relegation e hanya ne fere ba tle tswala season ah ba ba reka ba parisa bo super ona bale ba reka ne ke tlokometse hore se ba parisa so 20 sa Rashford na le monyetla o raka nna ya ka mona ai kore ke dumela o itlo ba bona team of fixture pep dizabi ke motho ana le stele sa sa odlala o tseba disk o fitle ya le tlasa gatello ene ene hore a bona hore survival e ba team of fixture pep ka mo khodi tabare ka teng ka bona ke dumela o rona jwale ka nnete go tlaba go tlaba mona tutsa ka mo khodi tabare ka team of fixture pep jwale

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Ke a leboga mane. A buti khondri se kubu. Ka pina ye monna te bititseng a fela ikate. Ke motho a dipina tsa ne tsa bothanda nani. O pika. O motho a bono woman no party. O rilla man. Ena yentseng ya mathatla sa lentswela ka ikate. Isifo.

0: mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ake molebwe jwalo Miss Falla di sanyane ka taba tse monate tseno tsa puo ya senyesemane. Wedi mapisi ya fam. Abetse a khutla metsotsonye bo le shomela metsotsonye hlano a to fa jwalo tsa puo ya sesotho. Wedi mapisi ya fam. A re tsamaya go ne le wena ka lebe hantle ho rrenyana go na busupa. O bane ke la bona letsatsi la ka jeno ka le bitsa fela boys a holiday. Kwano hantatai. Nyelo a ke se ke tshwerebiwa le bo isi ba bararo ka letsola ka ke tshwerebiwa le setlhopha se se ka lo ka chimora.

Spikoko. Sefapa se bitsitseng a jwalo splash metsotsong a yele shomele metsotso mme di fela ka tadi mme a monate ho renga ya gona bosupa. Papanga ya radio le wele se moshimane. A o buti mapei ka mane ka kwadinya. Haile Dr. Maitens. A re ke ntse ke le teng a ka mona ka bisi khona KTA. A re tsamaya Dr. Maitens.

a re di kipa di tenge kwa no tsa hantata e magolo wa mabedi fela a ontso batla boitireka ka sekipa sa hantata magolo wa mabedi fela eish etsole nakwa ya dumela wa utlwa go bjale ge ya hlabudeng

Mamedi re fumana hore ine le kalona la tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robedi mashume mahlalo le metse robedi ha mofupusi wa Britain John Hanin Speke ibile mo Europa wa pele wa ho tlaleha hore o bone Lake Victoria nakong ya leeto la hae la dipatlisiso Afrika Botjhabela. Jole Speke o ile a reha jolo letsha leno le leholo lebitso la mofumahadi Victoria kapa Queen Victoria wa naha ya Britain. O feta mono he ha re kerekere jolo naheng ya DRC Congo mo jwale he re fumanang hore nalane e supa hore ne le kanona tsatsi lena selemong sa 2006 a Democratic Republic of Congo ile a tshwara jolo dikgetho tsa yona tsa pele tsa demokrasi tsa mekga e mengata ka mora dilemo tse fetang 40. Jole dikgetho tsena di ile tsa tshwaya jolo mohato wa bohlokwa phetohong ya naha eno ho tloha pusong ya bompodi dintwa tsa lehae e ka setana le ho hloka botsitso dipolotiking. A re di fete le tsona tseno he tsa DRC re kene jolo naheng ya Madagascar moo re fumanang hore ne le kanona la letsatsi lena selemo ke 1976 ha tonakgolo ya Madagascar Joel Rakodomalala a ile a hlokahala ka helikoptara nakong eo he helikoptara ena eo a neng a tsamaya jolo ka yona e swatlamana lewatleng haufi le lebopo la naha yeo nakong eo a neng a le mosebetsing wa semmuso. Lefu la hae di ile la tla dikgwedi tse e seng kae fela ka morago hore a kgethwe ke moporesidente Didier Ratsarika. A re di fete le tsona tseno he re kene jolo go tse di mo re fumanang gore ne le kalona la tsatsi lena selemo ke 2005 a motlatsi wa pele wa moporesidente wa Sudan le moetapele wa Sudan People's Liberation Movement Army John Garang de Meiba ba ile ba hlokahala jalo ka helicopter nakong eo helicopter eo e neng e kgutla jalo ho tloha Uganda mme jwale ya swatlhamana ka lebaka la maemo a mabe a lehodimo. Jole Garang o ne a sa tswa jalo tlhapantshwa dibeke tse e seng kae pejana ka mora ho tekenwa jalo ha tumellano e akaretsang ya kgotso e ileng ya fedisa ntwa ya nako e telele ya lehae pakeng tsa Sudan le Boya le Sudan Borwa. A re ke re di phethele he jwale tsena tsa nalane re kene jwalo ditabeng tse supang ha e le hore e ne le kalona tsatsi lena selemo ke 2009 ha Mohammed Yusuf yeo e leng hore ke mothehi ebile ke moetapele wa sehlopha sa marabele sa boislamo se tsejwang ka hore ke Boko Haram a ile a hlokahala a le ditlamong tsa sepolesa Nigeria ka mora hore a tshwarwe nakong ya letsholo la tshireletso motseng wa Maiduguri. Jole lefu le ha e le tlile ka mora matsatsi a mmalwa a dintwa tse matla dipakeng tsa sehlopha seo le mabotho a tshireletso. Ke tsona tseno he tseo leng hore jole re ne re tshwaretse tsona ho tsena tsa nalane re ne re lekola hore na letsatsi lena la 30 kgweding ena ya Phupu ke difeng tse ileng tsa etsahala haholoholo re tsepamise maikutlo a rona kwano mona kontinenteng ya Afrika. Di re beha ntlo metsetso e supileng jwale re faletse hore ena ya bosupa re kena jolo ho tsa matjhaba teng re lekoletsa magaogao re kena jolo he mona Afrika Borwa. Mo re fumanang hore qeto mabapi le boipiletso ba ho lokollwa ka beili ha sebini sa mmino wa Lekompo le Hlohonolo Chauke ya tsebahalang ka lebitso la Shebe Mabena e tshetsiseditswe la boraro le tlang ke lekgotla le phahameng la Polokwane provinceng ya Limpopo. Jwale Shebe Mabena o tobane jwale le diqoso tse mmalwa o kenyeletsa teko ya polao, tlhaselo le tshenyo ya thepa ka bomo. Ke tsona he tse leng hore jwale monna enwa ya tsebahalang Shebe e Mabena o hlile o tobane jelo le dikoso tseno se le nako jwale a hlile a ntse alemane chankanika a ntse alemane he ntlwana tshwana. A re di fetele tsona tseno re ntse re lona Afrika Borwa mona jwalo ka ha o tseba hore tlile di a itsahala re kena jalo komisinya ya matlanga mo re fumanang hore komisinya ya matlanga ya dipatlisiso ya bobodu e bitswang ka hore ke Matlanga Commission ka jeno e mametse bopaki ba Tushanta Ramsey kapa Tushanta Ramsame ha ke ne pa lebitso la hae hantle ya hlahang jolo ka hare ho IDEC ka mora ba matsatsi ba hlooho ya mehleng ya setsi sena sa dipatlisiso sa bobodu IDEC Advocate Andrea Johnson. Jwale Ramsame kajeno ha ka tse di ntse wa ditlhalositseng ke hore Advocate Johnson ha bua dinnete bopakeng ba hae le hore o ile a mo fa jolo taelo ya ho sebetsa tse ding tsa dipatlisiso tse ka pela IDEC a sa ikobele jolo melao le dipehelo tsa setsi. Jalo komisi e boetse hape ya mamela kgatiso ya puisano ya bobedi bona e leng Johnson le yena Ramsame moo Johnson a neng a laela jalo Ramsame ho tswa ka hare ho naha e bang komisi
e ka matla go tlateka jalo bopaki hey go bima go anyelo se tsa komisi ina ya madlanga go bona hala jalo ihle ilume bebebe ihle jwale go phatha hano jena ihle utulla jalo tsewe le go jwale go ne o sana hano go ihle di gahla tsa hlahella tse pipisang jalo bo bodu boteng ka go se police bo bodu boteng ka go ditse tshepetsweng jalo o sebetsana le dipatlisiso tsa bo bodu jalo ka bo IDEC ke tsitse se holo sena fela jalo go bona hala go ihle ho ntse ho itsala ditaba tsena tsitsena mme re bone tsa magao ga hape ditaba tseding ke mo ile ho re jwale yeo ile ho re ke hloho ya dipatlisiso e leng chief investigator hona mona ho IDEC e leng Dailin Paramal le yena he o satswa phatlalatsa hona jole tsena ditaba tse go satswa di amohela ho re jwale o beletswe ka thoko e ka tsena le emong he ga dipatlisiso ka pa mofuputsi e leng Brian Padayachi ba beletswe ka thoko nakong e le gore jole ba tomane le diqoso tsa galemo kapo dikgato tsa galemo jwale ka lebaka jalo la boitshwaro ba bona ba go setisa jalo bopaki bo neng e le gore jwale ke bapaki e ne e le gore tla tlhetlha jalo ka pele go komisi ena e ka setana le ditaba tse dingwe tsa tsamaiso tseo go tlhileng ba sa kang ba di tshwara hantle jwale ba beletswe ka thoko he e dintse di etsala mona go matlanga re tlatlhe re di bone re tla thabelang tau di beile leitlho he ke mosebetsing mmogo le nna re etsa bonnete ba gore jwale ha ke tle ha ona ile le ngwe fela e fetang jolo dipakeng tsa rona ge sa e bona a ke fete ge tsena jolo na nyeweng ya Senzo Meiwa mo re fumanang hore paki ya boraro nyeweng ena ya polao ya Senzo Meiwa Mthobizi Mqube ka jeno he o itse ho makatsa hore ebe ke ka mabaka a feng sibini le kharebe ya mehleng ya Kheli Khumalo a iso bitsetswe ka pele ho legotla sena he o se bile ka jeno nakong e le gore jalo na tlhile a le legotleng lena la dinyewe nakong ya go tswela pele ga nyewe ena ya Senzo Meiwa mme re bone jalo gore he mme wa yena Senzo Meiwa o na bile a le teng he ka seqo legotleng lena la dinyewe mme jwale yena he Mthobizi Mqube o tlhalosa ga e le gore botlhe ba neng ba le teng he jareteng mane Vosloorus nakong eo Senzo Meiwa a neng a thunywa ba lokela gore batho ba tlae ka pele go legotla la dinyewe mme jalo go amakatsa gore ebe Kheli Khumalo yena ga suka a tlaelela ka pele go legotla la dinyewe mme maikutlwana ga se ga e fela le karolo engwe ya maAforika Borwa ke taba e leng gore ba ntse ba ipotsa gore na ga e le gantle go ntse go sebetswa ka tselang futa ofeng ga re tle re di fete le tsona tseno re kena jalo nageng ya Zimbabwe mo re fumanang gore go saena ga moporesidente Emmerson Mnangagwa molao o tlhomathisitseng jalo molao wa motheo go bakile jalo galefo e maatla go tswa go mega ya bohanyetsi e ka setana le megatlong ya setšhaba le go ditsebi tsa molao wa motheo jalo kopano ya mega ya

Letona la puso ya dibaka le borena monghading kgethwa seetsa le re lekala la gabo le entse kopo lekaleng la ditšhelete gore go qalwe go agelwa marena a dibaka diofisi ka bolo ba ona bo sebeletsa setšhaba malapeng a bona. O tshepisitse gore morero ona o tla kenelela dikgakanyong tsa ditšhelete tsa selemo se tlang. Nkgethwa o buile sena ka jeno ga a bula kopano ya lekala la gabo la marena a setlhogo mo go neng go tshwatlhwa mathata le dikgolotso tse tobaneng le marena le kgatelopele eo lekala le ntseng le e tsa go rarolla mathata ao. O bontshitse ga lekala le selentse le sebetsana le dikgolotso tse kang tlhokalo ya batlhang ka diofising tsa marena a setlhogo le makoloi a marena a thusang go akofisa tshebetso ya ona. O tsotse pele o bontsha ga emeng ya merero ya lefapha la borena selemong sena e le go sebetsana le go phethela morero wa go etsa tokomane ya molao e phatlhalatsang medi ya marena a setlhogo e le go fokotsa sekgatlha sa ditsekisano. A re ba boetse ba ntse ba tlhatlhoba molao wa borena wa selemo sa 1958 ka ha o seilwe ke nako. Letona le phethetse ka o bontsha gore ba sebetsana le go gotlisetsa tshebetsong magotla a mathomo a tla sebetsana le ditsekisano tse nnyane e le go fokotsa tshubitlhelelano ya dinyewe magotleng a magolo. Bookamedi ba sepetlele sa segopotso sa Mofumadi Mmamohato bo tlhageletse ka pela komiti ya paramente ya boiketlo ba setšhaba le edisitseng ditšhelete tsa setšhaba go tla arabela tshebediso ya ditšhelete tsa sepetlele le boiketlo ba setšhaba. Kopano e tsepamisitse maikutlo ditabeng tse mmalwa tse aganga sekoloto sa maloti a dimilione di 34 tseo sepetlele se dikolota.

motlotlo wa naha wa taolo le poloko ya ditlhare NDSO ba bileng teng kopanong e bile mookamedi wa sepetlele Dr. Magwaza Ranyadi, motlatsi wa ha Thenjiwe Tlanga Mandla, bao bobedi ba ileng ba hana ho hlaka ka pela PAC bekeng e fetileng mmoho le diofisi tsa lekala la bophelo. Komiti ya boiketlo ba setjhaba e lebelletswe ho tswela pele ka mosebetsi wa yona wa ho hlahloba lekala la bophelo le sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato ha e ntse e batla dikarabo tse hlakileng mabapi le tshebediso ya ditjhelete tsa sepetlele, haholoholo sekoloto se ntseng se eketseha sa NNDSO. Lance Sergeant Tseka ho hlaha ofising ya sepolesa e shebane le kgwebo le kgwebisano ka batho le taolo ya melata ka hara naha o re, batjha ke bona mahlatsipa a ka sehlohong a kgwebo le kgwebisano ka batho. Lance Sergeant Tseka o boletse sena puisano le PCFM kajeno, o tswetse pele hore boholo ba kgwebisano ka batho bo etsahala ka tshebediso ya marangrang moo batjha ba tshepiswang mesebetsi ke batho ba sa tsejweng le ho tshepiswa meputso e hlamatsehang ke ditlodi tsa molao. A re la ho le jalo, thekisetsano ya batho ha e etsahale fela ho batho ba sa tsebaneng, empa le ho batho ba tsebanang ba bile ba tshepana. O re ka nako e nngwe mahlatsipa a fetolwa makgoba a thobalano ka mora ho tloswa malapeng ka tshepiso ya mesebetsi le bophelo bo betere. Ho ipeleditse ke hona ho Basotho ho ithuta matshwao a thekiso le kgwebisano ka batho, ka ha a le bohlokwa hore ba qobe ho ba mahlatsipa a kgwebisano ka batho ditoropong le dinaheng tseo kgwebo ena e phahameng ho tsona. Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa DMA e le hlokomedisa basebedisi ba ditsela tse angweng ke lehlwa ho qoba ho nka maeto a ka meso kapa a bosiu ka ha maemo a ditsela a ka ba kotsi. DMA e re setjhaba se netefatsa maemo a ditsela pele se nka maeto ho qoba dikotsi kapa mathata a ka hlahang tseleng. Ho sa le jwalo, Lefapha la Taolo ya Madiboho Afrika Borwa BMA le emisitse ha nakwana matsholo a yona le dibohong la Qatshasnek ka lebaka la ho kgetheha hwa lehlwa. Mokamedi wa BMA Dr. Michael Masiapato o itse qato ena e fihletswe molemong wa polokeho ya bohle le hore e fihletswe ka mora dipuisano le bomphato wa bona kwano Lesotho. Basebedisi ba lediboho lena ba eletswa ho qoba maeto le ho sebedisa lediboho la tele ho fihlella maemo a kgutletse setlwaeding. Ho tsa matjhaba, mekgatlo ya dithuso e re mathata a tobileng baahi ba provinse ya Cabo Delgado, Mozambique a ntse a mpefala le ho feta. Tlaleho ke hore ke dikete tse fetang 900 tsa batho tse hlokang dithuso tsa hanghang ha halofo ya bona e le yona e ntseng e fumana dithuso tse itseng. Mokgatlo wa Jeremane wa dithuso, Johanita, o re ditlhoko tsa mantlha tsa baahi ba Cabo Delgado ke ditshebeletso tsa bophelo, dijo, thuto le tshireletso. Mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o itse ke batho ba fetang 26,000 ba balehisitsweng mahaeng ke ntwa ho tloha selemo sena se qadile, mme boholo ba bona ke bana le basadi. Johanita e re e theile moralo o tlowanetsa dithuso Cabo Delgado ka tshebedisano le tshehetso ya ditjhelete le mokgatlo wa dinaha tsa Europa ho tshehetsa baahi ba dibaka tse angweng ke ntwa hona Cabo Delgado. Ha re phethela dipuisano dipakeng tsa Iran le Amerika di tswela pele ho sa natse ho eketseha hwa merusu tikolohong eo, nakong ena eo Amerika e ekeditseng ditlhaselo ho iphetetsa kgahlano le Iran mmoho le diahelo tsa sesole ka mora ditlhaselo tse ntjha tse lebisitsweng ho Jordani. Mokena dipakeng dipuisanong tsa kgotso e leng naha ya Pakistani o tiisitse kajeno hore dipuisano di ntse di tswela pele haholoholo tse mabapi le motjha wa oli wa Hormuz ka mora hore tumellano ya pele ya ho emisa ntwa e putlame. Merusu ena e metjha e nametse le dinaheng tse ding ho phatlalla le botjhabela bo hare moo Saudi Arabia e lwanang lehlakoreng la Amerika kgahlano le dihlopha tsa dinokwane tse hlahang Iraq, ha Jordani yona e atlehile ho thibela dimisaele tse hlahang Iran matsatsing a mabedi a latellanang. Tlhaselo e bileng Kuwait yona e tlaleha e bolaile motho a le mong moo mabotho a Iran a boletseng hore dikepe tse pedi tsa oli tse neng di tsheheditswe ke Amerika di ile tsa kgutla tseleng hona motjheng oo wa Hormuz ka mora hore se seng sa dikepe tseo se aparelwe ke mollo. Ditaba di fella mona le ka mamela tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

mmedi metsotso ke mashemo a mabedi le metse supileng re foaletse ke le hore ena ya bosupa gona jwale mme re pele re tlotla ge kena jolo ditebeng tsa gona he re tlo lokela gore re tle re fitise jolo mo mabenkele metsetsong ke mashemo a magago ka mogao ga ya bosupa ke nako le gore jolo ka mogateng re tlatla gore jwale re tle re kene ditebeng tsa gona ntle le gore jwale re tle re sitise jolo ke letho empa le ha le jolo mo mmedi ha ga dintla tsa botlokwa tse go tshwaretseng tsona ka jeno ke ditebatsi mana jolo le kopano ya letona la puso ya dibaka le bogena monghadi nkgethwa seetsa e ka setana le marena a setlhogo mekopano e jalo ebile ka jeno mo e leng gore jalo bane ba ile go phoga leswetla ka mathata le dikgolotso tse e leng gore jalo ditobile jalo marena ka gona ga ena ya lesotho gagolo re shebile gore letona le na le sa tswa kena jalo ofising ena ya kapa ofising ena ye shebane jalo ditaba tsena tsa borena o na le nako ya dikgwedi tse pedi fela a le ka ofising mme jalo e ne le kopano ya ga ya pele mo jwale a neng a tlhile a mme jalo marena o tlhalositse gore ke mogalo wa gae jalo kapa ke mogalo wa lekala go bona gore jwale botlhe ba e leng gore jwale ba amegatlha sa lekala lena ba kopana mme jalo ba phogeleswetla ba galele mogalo wa tshebetso go tlwa mona go ya pele jalo ka ga le motšhaba setulong seno se jalo mme o fetse obile jalo ge ba kopane kwa re mona motseng mo lo masego re tla buisana jalo le modulasetulo wa mogatlo wa marena e leng morena leloko mogalenyana ge ke re tlo utlwa gore na ke dintlha difeng tse e leng gore jale ba buile ka tsona le letona lena le letšha mme re tla buisana jalo le ena ga nako e na ntse e ya pele empa la go le jalo re tla boela gape re ama jalo ditaba tse amanang le komisi e ikemetseng ya dikgetho maobane ge ba bile le moko wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba moo jale ba ileng ba ama jalo dintlha tse mmalwa tseo re ile ra bua jalo ka tsona maobane re ile ra nka ntlha ya pele e amanang jalo le morero wa yona komisi wa go kopanya jalo dikgetho tsa puso ya dibaka e ka setana le dikgetho tse akaretsang tsa naga gore jalo ditshwaro ka letsatsi le leng re utlwile maikutlo a lona basotho ba e leng gore ba ile batla jalo gore batle ba kene mona mme re lebile golo fela la o le jalo ge a re gatele pele ka ntlha e nngwe ya bona komisi e leng e amanang jalo le ta 2024 e leng best loser bill e tsebagalang jalo ga e setlhile e kgotsofatsa kapa e reneketso empa ga e feleletse ke national assembly electoral bill of 2024 yane e leng gore ge o tla gopola ile ya tlhatlhelwa jalo ke mokgethwa wa mane magaleng monghadi motsile hata mo jaleng a neng a tlhile a batla jalo gore ge kgethane tle a jalo ke IEC ka moga dikgetho go ipapisitse jalo le dipalo tseo mekiti a tlileng le tsona mane dikgethong mme jale ebile ge seno kapa kgegethane jale e se e tlo abelwa ba e leng gore ba kenetse dikgetho fela e le gore e tla abelwa ba e leng gore ba ile ba kenela dikgetho tsa bapudukanya mme jale ba jale go a sheba gore na he wena dipudukantse bete go feta yane mme jale sena se bolela go tla kena bane jalo o bonagala o latetswe ke batho ba bangatanyana le ga e le gore fela o tlotse jalo ke dikgetho taba eno ge o tla gopola segile ga nna ga bua ka yona ke taba ya ga jaana empa gentse e tswela pele jale a komisi e leng IEC e fane jalo ka moo yona e di bonang ka teng jalo ka komisi mme ba bontsha gore gona ga e le gantle

0: Comme dit Monsieur Souki, ma chère maman, bidou, je vais refaire ma chère bidou, le métier de sélection. Puis les refits à ma chère Yabo, Rubidou, ma métier PCFM. Alors, il y a un livre sur la carrière, c'est le flou, il y a des abats, il y a des sur la carrière, il y a des gagnants. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais 24 mo jwale he ha o hlaelang jalo dintla tse batlandile malwa ka go tsona me jwale o tla hopola go re jwale yona best loser bile eno ona jwale tsena e mo ile go re jwale parliament ntse hlile e u tla jwale mahlakore a sechaba ka pa ya amohela jwale maikutlo a sechaba mo hole megatlo ya sona mo hole ditsitsiding tse amehang malebana jwale le sona me gile ga bona jwale he me gatlo ya sechaba e kang bo section 2 jwale jwale ile bona jwale na kala mohlomi beteng ena ba hlaela ka pele ho committee ya molao e ka tsana le politiko ya sechaba ba ile tse ka jolo hlakore la bona me ba supa hore na bona mohlomong ke ditemana defense ha re dumelana le tsona mona ke tshela monwana ho bana jolo mona ho le kwa jolo ho bopa molao o ile ho go tlahle o be go fatse jolo taba eno ya kemedi ka mane ka parlamenteng yo le ngore mohlomong re ka re batla ile fe ka pa e abela jolo bohle toka ri le rabisana le bona section 2 ka tsana na ka la mohlomong lo utlwa hore na bona maikutlo a bona ke afeng jole ke mo ile ngore maoba komisi e kimetsenya le kgetho IEC le yona ka tsela tshwanang ile ya ba mono parlamenteng mo ile ngore jolo le yona ine ilo la hlela wa yona molangwana ditabentsena tse mana jolo le yona National Assembly Electoral Bill ya 2024 major le ke ka tlhalosa pele ke ba bengile ngore ba ona ba re ha hlile ha re ha gena le hlako go tabeng ena ha re re mohlomong re dumelana jolo le yona ka bo re hanana le yona fela re tlo fana jolo ka seo rona re se bonang ka ha o ka sebediswa montle le ono me ke rata gore ke tlo tla ke o fa gore na jwale di commissioner tsa IEC ba di beile jwang ha ba hlile ba hlalosa jwalo pono ya IEC ka ona model ona o ile hore wa gothaletswa re ke tle ke qala hem ke tle ke o fe jwalo hore na modula stulo wa komisi Dr. Mapipi u bila di beaka tsela ya mofuta ofeng ha a hlile jwalo a bontsha jwalo ka mo IEC le bona ka teng ka mora mono re tla tswela pele re ke re amohele jwalo maikutlo ao e re tle go tlo hore na o di beile ka tsela mofuta ofeng
1: ke le rafua même mona ke parlamente ka committee ya tenya molao ye le tsebang tsa what we call a private member bill ye o ka puo ya ka ntle ka mona ka go montseng re tsa mateng e bitswa best loser o re le committee re ke re hlae parlamente le committee re itshabele yona maobane mme go bile lwa ka nete maobane re bile le putho ye lwalo le committee ya e tsa molao a fihla ra hlaisa maikutlo jolo ka komiti ka pontlo ya bakgethwa e ntseng ka maikutlo a setšhaba mme le rona re le komisi go wela mokgatlholong wa moo gong kwang maikutlo ke tle ke tlhakisa gore rona maikutlo a rona a batla o kare ke maikutlo a technical re ntse re beile jalo le maobane re fane ka boeletsi bo o kareng bo technicale mme boeletsi bo sa ipapise gore na qetelelong ya letsatsi ba nang le tokelo ya go etsa jalo ba tla sekamela go kae ke be ke bontsha gore komisi ditabeng tseo ga e na letlhakore la gore re adumela kapo re hana re etsetswa molao ke ntlo ya setšhaba mme melao yotlhe e tsamaisang dikgetho e ntswe ke yona ntlo eno rona go a rona ko gore re fane ka technical input a batlhomphei ba dumela gore ditaba tseo tse re di buileng ke ditaba tse ka sebeletsang go tataisa ntlo go bopa setshwantsho seo sa molao kapa go tataisa ntlo go sheba ka tsela e nngwe e tla nne ebe qeto ya paramente ona ba bona go heletsa parlamente ka dikomiti tsa ena gore na taba eo e ka ba le tshutshumetso e kae ga re tshwara dikgetho jalo ka dikgetho ke molao ke thekenoloji ke tšhelete ke bohlanka bo teng mme ditaba tse ntse e buang ke bile eno di na le mo ditlamana gagolo le tsamaiso ya dikgetho e tlwaleileng ya metlha gannyana fela ke lefa mofao o kereng re ka lefa ganyenyana gona seo rona re se boneng ke sefeng ya pele fela ke ya gore ga re fana ka the technical input re bontshitse gore re tlhompha parlamente e le loto la botlhokwa wa golopisong ya setšhaba ka setšhaba ebileng e leng yone e re bopelang molao mme ga e ba e re bopela molao rona wa rona e ka ba go fana ka boeletsi ga molao o se o kentswe tshebetsong ke parlamente fa gona go kenya tsheletso ka ke nnete kana go mmolo nane le tshaba le le ka go lwa ba kholosi ha ile molao mo bi ha go kenya tsheletso batho ba tlotla bohloko wa holoka ba ba tlo sebetsa ha bohloko ke gona go bana jwale re tla be go kenya tsheletso empa se ile ntaba go go bona re tlo mpa paramente ele lo tlo la go tlhoka puso ya tshaba ga tshaba go itsa molao mera wetse ga bontsha gore taba ena ya mixed member proportion o pele fihla le so thumona ile ya tliswa go bane ine ba tla go fa ba gethi monyetla wa gore paramente e bopeka ka tsela yo ka reng e kengeletsa mahlako gohle a setšhaba inclusiveness e kengeletsa mahlako gohle di party tsengenyana le bo mositinyane ka tsela eno ka o fetisisa e wetse gape e fa monyetla wa gore ba ileng ba sebetsa le batoeng ka dipalo tse bang ba ile ba sebetsa ka tsona qetellong ya letsatsi dipalo tseo tsa bona di seke tsa bonagala di sa ba sebeletse empa ga di fitlhela dipe.

0: tsa mixed member proportion e be ba karolo ya parliament mme hona ho ntse ho tlisa taba hore re bone ka nako e telele boteng ba kgekgethane ya Lesotho e bopela parliament ya Lesotho parliament o ka reng e kenyeleditse mahlakore a mangata ao ha e neba re sebetsa ka mokgwa wa ona wa lebato wa fela wa masiasiano bitswang first past the post le ka nna ra iphumana re ntse re tswela pele go ba le ba mabato wa fela mme bana ba kenang ka kgekgethane ba mashome a mane ebile ebe o fumana go ga babedi mme taba e e ne tla bakela parliament ya rona segeo se segolo sa gore karolo e nngwe ya setšhaba e saletse morago. Lesotho le ipabotse haholo tabeng eno ga o ithuta dingodilweng le dipatliso tse entsweng ka taba ena ya go kenya kgekgethane tshebetsong mo o ne o fumana gore haholo e fa bomme kapa basadi dipalo tsa gore ba kene mme ke nngwe ya dintlha tseo re e tlhagisitseng ditabeng tsa rona maobane e bontshang gore e boetse tshireletsa boteng ba bomme gape gape re bontshitse gore tsamaisong ya dikgetho ga o sheba section 106 4 ya teng ka masakaneng e bontsha gore komisi tla fana ka sephetho sa dikgetho matsatsi a supileng ka morago go dikgetho di tshwara mme taba ena ga e ba e ka atleya ya tswela pele ka sebopego se e ba motlhomong e ka qetelela e fumane tlhononofatso ya matlo a rona a parlamente ka bobedi e na le tshutshumetso e golo tabeng ya nako ya go phatlhalatsa sephetho jalo ka ga molao gore gona jale ga re bua e tla ba matsatsi a supileng e ka nna ya iketsa nako eno mme gangata taba ya go fana ka sephetho hang hang ga batho ba qeta go kgetha kapa ga bakgethi ba qeta go kgetha e fetoa taba ya bohlokwa haholo e le kgothaletso gobane e etsa gore o seka ba le motho ya ntseng a nagana gore kae kae go ntse e tswa leto empa jale ga o etswa molao o tla tlama gore tsela e tla re ga o kenya tshebetsong e be jwa le go aengwa engwa ke tla bontsha ga nako e ntse ya gona gobane le nna ra supa gona maobane gore taba eo e ama le kemiso ya bakgethwa o ka nna ra fumana gore ga ua dikgethong gona bjale tjena le tseba bakgethwa ba emisiwa pele o dikgetho re ba tseba empa ka mokgwa o ne o proposwa o ka nna twa fumana gore ba bangwe re tla ba tseba ka morago e leng taba e ka nnang ya re batle bakena mo dikwadikwana re le bakgethi e leng gore he ke batla go tiisa fela gore re tlile rona re ituletse godima dintlha tse re reng tse technically di bile di ituletse tsamaisong ya dikgetho maikutlo a rona ga re a tshetsa taba o kapa a e gana maikutlo a rona re le komisi ke gore re fana ka a professional and technical advice ya gore tsamaisong ya dikgetho molao ona o ka ba le ditlamorago tse jena le tse jena le tse jena tsamaisong ya dikgetho tsa Lesotho. Ke bontshe gape gore Lesotho le ne le batla le se le tlhomphiwa haholo regioneng mona le ko regioneng ke bolela SADC le go ya Africa ka kotloloa and global mo o ne o fumana gore dipalo tsa bomme di batla di ntse di phagama ka paramenteng go tloga ka dikgetho tsa 2012 o tla elelelwa gore o fitlhela gona jale bonyane re se re na le bomme ba ka etsang mashome a mabedi go isa go a magago ka paramenteng ka lebaka la ona mokgwa onano e le ntse e le gore na gangata dikgethong re boetse gape re sebetsa ka diprotocolo kapo dintho tse o ka reng ke di-instrumente tse data isang naga o tsamaisa dikgetho ya pele tla nne e be molao wa rona jale e ne be ditumelelano tseo naga ya rona e dikenetseng go tloga ka United Nations go tla ka African Union go tla ka SADC ka mekgwa yone ka go fela SADC mona o na le ntho o thweng ke PEMO. PEMO e bontsha gore dikgetho ga di tshwanetse di dumelele mokgethi e mong le mong le mong le mong gore a ikete gape a ba dumelelwe gore le ena ga a batla go iketa go be jalo mme ke nagana gore le constitution ya bone e batla e ntse e sa fapana gagolo di dintlha tsena so ke dintlha tseo ke reng rona re di shebile ke qetelela ena ya bomme fela ke re Lesotho le ne le le number 53 ga o bapiswa diparamenteng tsa lefase ka sebopego sa moo bomme e leng karolo ya maparamente gona jena Lesotho ntho e bitswang Interparliamentary Union online database e bontsha gore Lesotho ke number 100 e le gore re gotletse morago ka taba eno ga o ne o ka re re tla pele re ntse re saletswe ke matlhakore ya kang batho ba batšha gore ba bone ka paramenteng jolo ka ga ke re bomme dipalo tsa bona ke mashome a mabedi isa mashome a mararo re ntse re lebeletse gore re bone gore batho ba batšha le bona ba kena ba banka karolo tabeng ya diqeto le maano policy direction tseo naga e di nkang gobane banka karolo e golo le tabeng ya ngodiso ya dikgetho fela re ntse re lebeletse gore people with disabilities le bona ba bonwe ka dipalo tse phagamang gore ka paramenteng ba teng e le baemedi ba setšhaba go bana banka ka go so di ntlatseng ga o fela di ntse di amana le proposal ena best loser motle le hona na e hlitla hle e pass a test ya hore e kengeletse mahlakore ya mme ke batla go e sia ha kalo kae kae ha ntse re tsamaya re buisana ka taba ena potso e hlae hona go bana eng komisi le be ya bo mega pele ya go di kgethong tsengata tse re leng ga di tshwara letse go etswa ngodiso ya lenane la bagedi o tla ithuta go bo mme ba ntse ba le ka pele ka dipalo ka ngodiso lo hona jwale lenane le renang le lona dipalo tsa bo mme di ntse di le ka pele di feta tsa batjha le bontate mme hona he go bolela gore ke ka go le kgolo ya setšhaba eo re tshwanetseng re e ele tlhoko ke tswela pele he ka ntlha ya borago ntlha ya borago ke
1: mamedi re tle re tshware gona mono metsotso e leshome le metso e mene pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse PCFM ke modulasetulo wa komisi e kemetseng ya dikgethe Dr Maphepe ke ka moo jwale a tlhileng a di begang ka teng la go le jalo re tlotla re tswela pele re ne re go utlwa jalo ga batema ka yona ntlha ena dikomišhina ka tsheding gore na ba di beile ka tselang foot offeng jalo ka ga he ka jeno re tlhile re shebile taba eno kapa batlhile ba bua jalo ka yona best loser bill seng itse bahala jwalo tshe mpa he feletse ke National Assembly Electoral Bill of 2024 e le hore mamedi hle tshetse ditemana tsinga ta haholo fela mme wa utlwa mona o hlaisa ntlha engwe ya manang le hore jwale ho bona hala mogwa ona o ne o leka jelo ho kenyeletsa bohle o ile ho ntse o sebediswa ona wa mixed member proportion MMP ona o jwale go thaletswe e hlahanya hore re tle go tloele ho ya jelo ho mong mme jwalo bo ntsha hore bo me le le sotho le ntse le bona la jole le hlile palo tsa bomme ka parliamenteng ka mane di hlile di agetse ha mme jole machaba a e behile le ifuata ba eno ka ba ba hlile ba e bona e le kgatelo pele e teng ka hona ina le sotho ka tsana jolo le megatlhelo e menya setšhaba yo mohlomoge ka reng he e batla jwale e hlile e sena menyetla e mekalokalo mme jwale o tla gopola ka gare go yona best loser tse dintsi tsa ditemana tse e tlhagelelang ga ke gopotsa pele ke fetela jalo mokomišinara e mong ke tse e tlhalosang ga e le gore jwale go sebediswe 0.4% ya dipalo tsa naga kao fela e le sekepele sa dipalo tse e fitlhetsweng jalo ke party go ba karolo ya kgekgethane mme jwale taba e nngwe ke yona gore jwale o lokela gore o boila emela dikgetho pele mohlomong ka fuo jelo setulo sena sa kgekgethane e le gore mohlomong ga o na ba le setulo sane se o thweng mohlomong tsena ke tsa bomme fela le ka magabane ya bona kapa ka taba engwe itseng he motho wa jalo le ga na le magabane fela jalo e lokela gore a tle a qale mane a pudukanywe ke dikgetho pele mme di pudukanywe betere go shebile jalo dipalo jale a tla tsebo gore a be le monyetla gore jaleu mohlomong a tla fumana jelo setulo sa kgekgethane o feta mona temana e nngwe ke ya gore kgekgethane e tla abelwa fela diparty ka bokgothaletsiwa ba emetseng jelo dikgetho e seng ba kgothaletsiwa ba ikemetseng go feta mona temana e nngwe go sebediswa jelo dipalo tsa ba tlhotsweng ke mabato wa ka dinoko e leng in percentage mo go nang le ba fumaneng jelo dinoko tse e tshwanang tsa mabato wa go sebediswa jelo dipalo tsa bakgethi go tlhwaya yaka godimo feta mona temana e nngwe go tla itswa jalo tsena ka manane a arotsweng bontate ba tlhodisana jelo le bontate bomme ba tlhodisana jelo le bomme jwale e bege o etswa motswako mme jwale ho etswa jalo motswako go tloga jalo ka dipalo tse ka godimo mahlakore ka bobedi jalo jalo e leng gore ntse o sebediswa taba yane ya zebra style kapa zebra ka mokgo e leng gore tlhile e ka teng ke ka mokgo e leng gore ditlhile di tlhaelela ka teng kapa tsetsetseng tsa ditemana di ka teng ka gare go sona setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho e re mamedi ke tshwantsane ke tsholo jalo ke tle ke fetele jalo go mokomišinara Doctor Tšhelete Monyane re ke re utlwa gore na yena ha a tlile a latlhela wa gae molangwana gona tabeng yena e emanang jalo le setlhomathiso sena sa molao wa dikgetho yena maikutlo a gae ebile a feng metsotso ona jalo e dula gantle go e lesome itse ke sa ke ya bua he ke eo fitlha e dula gantle go yona e lesome pele re fitlha mane goreng ya borobedi mo goreng ya borobedi mone o teng re tla lokela gore tle re fetole mošane fela gae re ka pele ka potlako ke tle ke o fe jalo gore na Doctor Tšhelete Monyane e le e mongwe wa dikomišinara o di beile ka tselang foot offeng kapa o latlhetse wa gae molangwana ka tselang foot offeng tabeng ena e re kete ke etse ka peleng yana fela fela re ga ke ntse ke lokisa taba mona ka pele ka potlako ke tle ke boela gape ke fete ka nqena ke tle ke boela gape ke fete ka nqena ka pele ka potlako fela
2: PCFM, Didi mwati zang kono kodi wumaseru. Le rive le botabote. Dia mema bitiking etla bakala 2 Pato 2026. Marathon High School. Diso patote dia mema. Toho otona tifelwa kile tasile tesi mino le mejiko. Dipidi sale tati kitopete hang le pubu monokwane. Resa si muraumeti warona wale tati. Disaba motepu. Ha MC etla baba jela. Hala laba sadye. Re apara live. Kakabisa epitiki kame bala ya rona. Ditekite diafumane ha PCFM le shai shai. Ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti mnyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622. Ha equa cash. Ele 28146. Bonne! Pitiki! Useke wa sala. Sena tosha uditise za ki PCFM. Kati yetu ya mjusto transport and toss. Hai he have a satye!
3: Ke tumpe ke lahlelahle le monana gore ka boithuto wa gona re le IC ke le ke kene tabeng ena ya best loser model gore re ithutile naheng tse ngata Japane, Germany, Mexico ha re bua ka ntho thweng ke vote apathy and ha re ntse re isheba hantle re re best loser model wa rona it is to provide a technical professional evidence based advice. Mme ha re sheba dinaheng tsone tse tharo go tla tlhokomela ntho e le nngwe gore e tlitse bothata batho ba thweng ke democratic mismatch bo mme ba not represented. Ya bobedi gender exclusion. Ya boraro compensatory failure kore ke evidence based e teng gorena e re ithutileng yona gore mokgwa o nana o leng ka teng e tla re kenyetsa mathata Afrika monana rafeng ena sadaka mokgwa o ne wa sebetsa Mauritius impane le bona o ntse wa fa mathata in terms of quality, in terms of democratic mismatch, in terms of compensatory failure. Jwale e hlileaneng re ithutile haholo ka mokgwa onana mme ga go etsa ko fana ka a professional advice ke le kolomo se ikemetseng which is evidence based ke tla fitlhela go enana mona se le fela go cheng ka kenya kengetsa fela mo bonka harmonization of national assembly and local government election ntate modula setule mme commissioners ba
1: ere re tere tsara mono metse tsona jole dilo hantle ho robedi dilo hantle jole ho supileng pele re fitla mane ho re nya bo robedi ma metse PCFM na lo lena ke se hlohlolong re tle re iphethele taba ina ke nakatsa ho re ketle ke jole ba mamedi ho yona fela ke ketle ke qetela jwalo ka yona re tle re nke jwalo khatiso ya ho qetela jwalo ketle ke tsebo ho re ketle ke fana jwalo ka monyetla o tlokena jwalo ho yona ka pele ka potla ko fela ketle ke nke jwalo mokgatlholo wa go qetela jwale re tsebe gore jwale re tle re kene go yona ditaba tsa ka di lokile jwale re ketle ke tsebana
0: ke hlaisa ntlha e lengwe fela go tlatseletsa tabeng ena ya private bank busbin ke bontsha gore mabana ga lepagamente re ipileditse ga re etsa dikgothaletso gore go latela tlwaelo ya matšhaba code of good practice in electoral matters o na le ntho e bitswang 1 year rule e kgothaletsang gore paramente e seka ya etsa melao e fetolang tsamaiso ya dikgetho selemo pele dikgetho di tshwago gobane re a itukisa re le komisi mme ga e ba paramente e ka ya fetola molao wa national assembly ka nako e ka tlase eno eo the good international electoral practice e kgothaletsang e ne ebile e kgothaletswa ke komisi e bitswang Vincent Commission mo le sotho ile sentho ha se bohlalo hore re bone melao e mengata e tsamaisang dikgetho e etswa ka tlase ona go ya selemo gobane a ke rebele rona re itse re kenya molao tshebetso mme go bolela gore tse dintsi tsa dintho tseo molao di kgothaletsang jolo ka lenane ke dintho tse tlamehang di tledine pale at least 1 year before re ya dikgetho 1 year 6 months before mme e be nngwe ya dintho tse kereng nka le boagolo ga lekala e capture-a di-recording ya lona gore molao o tsamaisang dikgetho ga o kgothaletse go etswa go se o atametse dikgetho gobane jwale taba e ne e ka tlisetsa le ba bangata bosupi la go fumana gore diketo tse entsweng ka moo ile tsa molao jele re le komisi re ikenya tshebetsong e baneng ga di a fumanwa nako e lekaneng ya go dikenya tshebetsong di ka bakela dikgetho tse bosula tsa ba ka ketelela di etsa gore le ba bangwe ba be excluded e ntse e le diparty gobane jale molao e ntse o so atametso yago ke lekanya go ne e le ntlha eno fela eno date ne ke batla go e tlhagisa ya 1 year rule gore molao o tshwanetse o etswe bonnyane selemo pele dikgetho di tshwarwa ka morago mono anything less than that ke risky fela I mean ka letsa motlhala ka naga South Africa naga South Africa e ya dikgethong tse dingwe tsa gaufinyane mona lekgotla le sebeletsa qeto la gore lenane le kenyeletse fiscal address now qeto eno e etswa 3 weeks dikgetho di tshwarwa o kgona jwang go kenya fiscal address ya bakgethi lenaneng ka 3 weeks ga ke goe bona mosomolola gae ba baile ba etsa bona but ne ba le tlasa pressure ga le go latela gore aforika borwa ke naga e tswetseng pele economically ka infrastructure ntho tse ngata empa ba bangwe ba rona nereka ga sokola gobane ke se ke sheba fela ga gona ga o ngodisitse o le tlhanyako jale o le masekumona o tla gokela ga eno jale ba lekgotla kapo parlamente e se etsa molao goreng re etse taba e jalo 3 weeks re ntsha lenane kempa ke etsa motlhala ka ena fela so e leng gore dikgothaletso tsa matšhaba di kgothaletse gore re etse e ka re le melaong ya rona e ka kenywa melaong ya rona tabeno ga etsa domestic aid naba domestic law sore molao wa dikgetho o seka fetolwa bonnyane selemo le kgwedi tse tsheletseng pele dikgetho di tshwarwa ke a le bona le ditulo
1: mamedi ke metsotso e mmedi jwale pele re fitlha mane goreng ya bo robedi ke ka mokgwa e leng gore jwale IEC e di bona ka teng kapa e di tlhalositse bona e le keletso ya bona ina ha utlwa jalo mono go sehlomathiso seo sa molao wa dikgetho wa 2024 national assembly election kapa electoral bill ke tle ke nepe national assembly electoral bill of 2024 me jwale bahlile ba batla go rete to bala jalo ka kile ka bontsha qalong gore bona ha ba tsihetse jalo ha ba re ba tsihetse jalo taba ena kapa mohlomong ha ba re ha ba itsihetse empa seo ba fanang jalo ka sona e ka ba boeletsi ba ipapisi jalo le bopaki bo bana le bona kapa ka moo jwale mohlomong ba seng ba eleletse jalo mokgwa ono o tsong huwe hona o sebetsa ka teng le dinageng tse dingwe e re mamedi ke teke utlwa jalo maikutlo a gago ditabeng tsena nka rata gore ke teke utlwa gorena maikutlo a gago e ka ba feng ga e le mona komisi ya dikgetho yona e di bona ka tsela ena o ka ntela mogala gona jole tsena nomoro ya mogala ke 2121-9956 mmogo le +266 5 9956 +266 5 +266 5 9956 mmogo le 2121-9956 ntho tsa ka dike tse utlwa ledi e ka re di a ema ka kwano ka mana ka WhatsApp nomoro ke 6200-9956 ke ka WhatsApp ka mana o ka romela voice note wa e leng kgatiso ya lentswe kapa mohlomong jwale wa itsa molaetsa o ngotsweng re tlang ka jalo maikutlwano a gago gore na mohlomong o ka reng wena ditabeng tsena tseo e leng gore jwale komisi e kemetseng ya dikgetho e di behile ke motsotso fela pele re fitlha mane goreng ya bogobedi e re ke tle ke bone ditaba tsa gaka kwano pele ke fetela jalo go mehala kwano re tle ke bone ditaba tsa ka ke tle ke di beye gantle ka pele ka potlako re tle re bone gore na re fetela mabenkeleng jwang
4: a na mogha wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Omeriki hoga ya bogobedi hodima hloho e re pele ke fetela jelo ho mogena leloko mohalenyane ke tle ke o fetse baka go tlo e kena jelo ditabentsina nomoro ya mahala ke 2121 9956 mohole +26659956 re ke re tlo na wena o di bona ka tsela mfuta ofe ditabatsina ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 ke 62009956 re ke renke na ko ina pele re fetela jelo ka mana ka ere kitle ke bone re fetafela okay re tle re amohele jolo maikutlo ao he 2121 9956 mohole +26659956 o tsena jolo ditabentsena tsa komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC mona jolo mo ba hlalosang hore bona ba di bona ka tsela eno me ba sa bui fela ba bua ba ipapisielo le bopaki ba mo jolo mogwa ona o honan le kgothaletse hore ho tlo huwe ho ona e bona hetseng o sebetsa ka teng mono me Dr. Chelete Monyane o hlalositse hore mogwa ona o bona hetse jwa le dinahentse tse ding tse o a dilokolositseng o baketse jwa le dinahatse jwalo mathata mme jwale a hlila a bontsha hore jwale ho ya latela diphuputso tsa bona ba bone ka tsela eno dinahentseno tse jwalo ga ke tsebe gore na mohlomong jwale o ka reng ditabeng tsena re ketle ke etse tsena re bone go na jwale re hatela pele ka tsela ya mofuta ofeng ke bona jwale nako ya ka ehlile e se batla empeile merebele ga re tle re fete ka nqena ga re tle re fete ka nqena re tseba gore re hatela pele
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu maseru le ribe le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratana High School. Dihlopha tsohle di a mema. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa siye morao moedi wa rona wa letsatsi. Disaba Motshepo ha MC e tla ba batela. Hala la basadi! Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti minyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha eco cash e le 28146. Bonne pitiki! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

0: amele metsotso ke le shumele metso e mene re fa le tselo rena ya borobedi o tlonkile le matso metsing he ke ne ke hlile ke hlopha jolo ditebatseng ka pele ka patla go fela jolo he ditebatsa gona di lokilona jolo tshene ha ga hatela pele mo medi ka ditebatsane tse o kileng ka ditlhalosa pejana re buisana jolo le mo le modulas le modulas tulo wa mogato wa magena yena ke mogena le lokomo ha lenyane wa kwa mane thaba busiwa tse ba re buisana jolo le yena hangata kwa no mona tsebeletsong ya PCFM santse a le teng kwano tate mogena ha lenyane ha go dumedise re o amaela o PCFM
1: go tsone that is like ke di ntumela ka wena ke tsontse wa mame di ba ha ba tsitros ba PCFM ka ho hle ka mo e ka hlanka teng di khomo ba sotho ba haiso
0: ka jeno le magena le bile le kopano ya pele le tuna le lecha mohlomong ho lelekela ditaba tsa rona le ne le buisana ka eng ka pa ke di tlhalifentsa mohloka tselo ho di ne di tle di lo tshohlwa kopanong e ya pele le tuna
1: ke a le bona to ke hola kana ke sente ke tlo ke hore ke mongodi wa mogatlo wa magena a le sotho general but now ke ntse ke tshwere molepo ke le morena wa sotho wa tsamaisi kopano ya ka ye gulo na marena e le kopano ya marena se fo ho le mhlombe le tona taba mono no ine le ho tsebana ha e sala ke na ka office ha ho so ka ho ba le taba ya kopano eo marena so le tona ba tsebana ka yona ne ine le mogwa wa ho rala the platform ya ho ba tsebane ba itsoloke o gana jalo jalo e mong le mong ba motsebe ka po re motsebe le yana re tsebe e le gore phutheo ya kajeko le nanta tse dintlha tse kgolo ne le o tsebana gore na enwa ke mang enwa ke mang enwa ke mang enwa ke mang enwa ke mang enwa ke mang e ne e se phutheo e batlang ka nnete e kebile gagolo re go ja ena le dintlha tse nka kareng ka nnete go tsona mone go tsebane e mo le mo tla nna le ke gore a rapalatse maano wa gae ka mo a leng ka teng le go ja e saka ka botebo bo bokalokalo mogolo wa
0: ke hona kopano nyena mo jwale le huileng hwa tshohlwa jalo ditlhatsedi ntse ya mana jalo le dikhrotso tse leng hore di teng le tobane jalo le tsona le magena ke a gola ha hore o ka re fa fela hore na ka pa ho botsa mamedi hore na magena a le sotho mothating ha jwale ke dikhrotso di fentse leng hore ba tobane le tsona tshebetsong ya bona letsatsi le letsatsi
1: tse ke a le bona ka le ke se se le taba hore taba ena ya ke ho kopana le mohlompe le tona ene ile hona mo ka kotloho di tsibileng ka podikateng ne di ka bua ha ka teng kompang ho le teng ene lo ha hore a aga ne mohlompe le tona le khabane re a le boha o teng empa di ntlentsa kotloho di tsholotso tse amanang le ditaba tsa borena ka kotloho ntle di malanyana wa ke taba ya ga ho ka potse le di sano mo pa ke ntsa makansola ga le borena di tabeng tsa mobu ko re mobu wa rona wa Lesotho o sana le bothata ntate mme ke a tseba le tuna le na le letsha hangatanyana di mokeng tse re dileng kapo dipitsong tseo a dileng le tsona o lile ka taba ya mobu ya gago ya matlo gore matlo a bodulo kapo matlo a gaga mobung wa temo ka gona le Mosotho ye ya re mphemphe ya lapisa empa taba e kgolo ko gore na taba ena e thijelwa jwang gore e seke nne ya tswela pele gore Basotho ba ka gaga mobu o sa ralwang mobu ga o nepaetse o tlameya go ralwa e be mobu o radileng ke ya tse kgolo ke concern ya letona la rona le letšha gore ka nnete e ke taba eo e ka emisa mme le rona re le borena there's a very concern ya gore e ka nnete Basotho tsela eo ditaba di tshwarweng ka yona ya mobu e hlile ha e monate ntle le mono ntate ka nnete ga wa bua ditlileng empa ditlholotso tsona diteng ntse re na le ditlholotsane tse ngata tseo di tsebang se ke buile ka eno ya gago ya mobu se na le tlholotso ya ditala tsa polao tsa marena re na le ditlholotso tse ngata tseo ka kotloloo di amang bosebeletsi bo amang borena ba di sebediswa le tse ding tseo Mosotho a ka di supang a le lapeng gore o bona borena ba rona bo sa o tlhologa gobane go le go sena mohlomong thupelo kapa thuto e lekaneng ya ditaba tsa borena Lesotho mona ge marena a rona a ya di-officing but ga bana thupelo e lekaneng gore na gantle go ka etsiwa jwang a hendate
0: go fitlhela gona jwa le jena bana jwa le ding tsa dikholotso tsena e se le nako jelo le hlile le bua ka tsona na hona le gatelo pele le hore e sentse mohlomong ho ga golla jalo tseding tsa tsona ho fikela ona jwa le tshe ka pa hlile ha hona gatelo pele mohlomong ke sa re sa shebele tuna le na la hona jwale fela ke sheba mohlomong le kala ka ka getse gona na hona le dikatlo tseo re ka reng ba se ba di fihletse tse leng hore di ga golla tseding tsa dikholotso tsa lona.
1: Hello, I think you know this is Arabelay. Can I look at Tatabo, but you call to Tessa Arabelay Mabaka, Akapa Papa Pana, Corey, Arona, Ahore, Ebedi Colosa, Tawana, Hadi Arabelay, Hoban, and the Tuna Mosoman City Lane, Capolin and Liquor Light at Sebetsa, Lohunuana, La Catamelo. Ka kukisi sano moho ya mosebetsi wa rona le mmuso o moholo o bonahala e le tleketheke mme le ka ona ka mona letona lena le letjha re na le tshepa gore jalo ka ha a sankile mohato wa pelo wa go tiana le rona re leborena go ka sebedisana ditalo tsena gore na mohlomong go itsebisa jale re tlaba le moralo o mongwe wa bobedi wa gore jale re tlogala mmoho gore e rona re leborena re na le taba ke ena ka letsogong ya ba le bana ba re le rona re na le ena gona tsena taba go itsebisa mo ha e bolelo ka nete ka be se ba dikatentse golo empa ho aga ba potse ao e hlile re tsama le bothata bo boholo wa tse bantate ba di taba tsa bogena le sotsomona e le hore taba eo bo yona ba yona ha e so aga be le re ntse re hloka dikarabo mo re hloka ho re e be dikarabo teng mo re hloka ho tshwarisana ka hloka ho re tshwarana ka matsoho ba ne pusho yona ke ya rona bohle na ya le sotswe ke ya rona bohle mme re hloka ho re matsoho a rona ka bobedi ba rona re tshwarisane jale e be re bulelana difuba tse le ho tsebo bona la rona ho ba le pheko e feng
0: hona le taba mona ya eo morena mohalenyane eo le le la hlalosa e le haga tseding tsa ditlhoko tsa lona ga golo ntlheng ena ya ditsiane ntlha yo na yona o ka se re gatelo pele bile teng ya gore tšhaya ke a utlwa gore e ka se akaretse fela gona tše le boemong bofeng le marena ntlheng eo
1: rata o supandate ka nnete mmuso wa Lesotho le ga re ne re na di di gakanyo tsa rona empa le ona o la sa ka di gakanyo tsa rona mme di gakanyo tseo ba ileng ba di etsa le ha ile ya ba process e telele eo le tsebang le baphatlhalatsi le baqolotsi ba ditaba ya magotleng ya kae mona mo ba entseng ba ile ba eteletse ba phethagaditse kgweding ya bone ka nnete ba ile ba tshetseng ba tshepisitse marena ba keteletse ba efa marena e le gona go bolela tabina ditsiane tsa marena le ga re soge ka nnete e re fitlhie mo nne re batla ba ke gatlametse yona ebile e gologadi mme ka gona ngtate taba eno e bolela gore maphelo a marena a tla tšhentšha kapa a sa tšhentšhile ka gore bonyanenyana bo mmuso bo tsetseng ga re no tshwana le ga re ntse re ditse mane mo ne ntse re ditse teng a he ntate
0: ka mara kopano ina ya lona le tona lena le letsha o sa re fe mohlomondi
1: o batla o le mora o tjena o batla o le mora o tjena
0: enda e re ke itse tjena ke tle ke nyolle ditaba tsa kwano ke ne ke re ka mara kopano ina ya ka jeno ya pele le tona na o ka re le batla le fuwe di setso ya hore ditaba tsa lona le tla di fetoe
1: ka nnete ntate ke na le tshepo ya gore e tla sentse se ga jeko jolo ka ga re buile gore ga gona ditaba tse kalo tseo ka ra buang gare a kannete mosompe empa taba go tsebana e botlhokwa gore fela e ne ona tsebana lena mme ga e tlie ga ena dikateng tse thata gatsa le mongwe
0: o feta mona go na le taba mona ya mananjolo le mola wa bogena wa selemo sane sa 1968 ha ba kene pa ditaba tsa ka hantle o ile ngore jwale le hlalosa gore o lokela gore o tle o fetolwe ke a gona mohlomong ha o kwa wa teba ka ntlha eno gore na mola o ile ngore le ntse le o sebedisa kapa o ntse o sebedisa hona jwale tsena wa bogena na o hloka ho fetolwa ha kae o tlo tibe ka yona ntlha
1: o hloka ho fetolwa ha ho lunda ha ka ba mola ona kwa 1968 hona jona o shebile batho ba dilemo tsa 1968 o tla bona o dilemo tse ngata haholo e le go bolela gore bosebeletsi boneng bo fana ka 1968 hona tjena re se re na le batho ba batjha re na le diphetoha tsa dintho tse ngata tse fapaneng ka hara na le thekenoloji bo yona ba yona e fetohile go na o bolela go molao ono o morao ka bosebeletsi bo re bo fang setšhaba mme taba eo e bolela gore mosebetsi wa morena le ona o keke wa ba mogolo gagolo gobane molao wa o sebedisang o a gale melao e ntse amenta melao e ntse e lokiswa melao e ntse e ba le dintho tse ngata tse fapaneng but ona wa ona wa bona gore ko a gale mme o teba ka ona ntete ke gore molao ono o tlameya o change not as such o change Lika kapo sobotsi yeo o peileng ka ona but o kobe ni dintho tse ngata tseo o ka wa fihlang wa ditlotsa e ba wa di sebedisa e re ke etse mohlala ntate o tlo o bone gore o sa le morago ka sobotsi ya ntho tse ngata o na le gore ka gara ona ka mono ga motho o no o moroma jalo wa motseng mane a ikganela morena wa jalo ona ka motsosa e be a kutla o patadiswa tšhelete mohlomong 20 maloti ndi malodi kana ka 1968 ne ka ngata motho ana a hlotse ona a utla bima a utla patana jona o morena hanga motho a ina le tshelo ga e ganela fela ba a di mogoma e ba o re ha o go motsuso o tla patela 20 randa o e ntse ya ene na ba go o sa mo kopa lo mo kopa ba bona o mo ga o ka bosebeletsi bo fana ke borena tshuta be ntsena sedi tsa diphoofolo magotla tshobotsi ya borena boyona ba yona gore boyona ba yona neeletsano ya puso ntate taba tseno kaofela wa tsona di morago di tlhoka go lokiswa mme ke ne ke re ntate molao e ntse e le teng lesotho mo ke gore se ke re melao yotlhe e tsamaisang basotho ka gara naga ka mafapha ka mafapane e ntse e lokiswa gobane ngwana wona o ne o sa lokise e ntse wa 1968 mme ke re taba eo ga ya go ya gona tjena ya batho ba phelang gona tjena

0: o ke ke wa fetola ditemana o sa atamela beng ba ditemana e le gore tokelo ya bona gore ba atamele marena store marena a dibaka go fitlhela o ramotse fele re shebisana obaneng tsena ya re ama botlhe kaofela gona ditemana tse re bone ka ditlhoka go fetolwa moo ke difeng mme ga o soka o ba le katamelo le e le nngwe fela ya batho banono go ne go bolela gore ntate mosebetsi wa rona o sa le morago gagolo gantsi molao o mongwe le o mongwe go fetole o fetola ka gore o atamelwe ba ameyang je le go shedisana gore na a na ntho e e re tswela mosola kapo ga e re tswele mosola
1: taba e nngwe morena mogalenyana yo letona le tlhalositseng gona ka jeno lena ke ne ke tlhalosa gore ntlha e nngwe yeo letona le tlhalositseng ke taba ya go phethela jwalo ka molao gazete e e phatlhalatsang jwalo meedi ya marena o kare taba yoo ya go se phatlhalatse ga medi ke bothata bo bokae ka gare go dibaka tsa marena a setlhogo ke utlwile gona le tsena e santsane e tla ba mona a setlhogo e le gore ka mora mono jo le tlabele ona go fetelwang go phatlhalatso yelo ga medi a dibaka mane tlase
0: kantse nate ke kholoso kore ga e lento tsa medi tsona kogetse kore ga re so bone dintho tse qabanyang basotho jolo ka tsena dikabantse basotho dikabantse bana ba monna gobane jale e mongwe a tla re setsibana sa ka setloa mona se felela mona sa ka setloa mona fela o ka ba re ga basotho bantse ditoropo le metsana e ntse e gola tsena le le go wes gobane jalo o tlo o bona gore tse dingwe tsa melwane ga e sa le ka tshobotsi e o nnetse jaaka yone empa ge ona o bolelang thate gore o keke wa phatlhalatsa meedi e metšha o tlhoka o bua le go kopana le beng ba medi kapa batho ba sebetsa medi mme ke nana gore karolo ena ya pele yo motlhomphei le tona e entseng ya go kopana le marena setlhogo nengeng o tla kopana le marena dibaka re se re na le tshepo e jalo ya gore re ka bona motlhomong jale a potoloa le diofisi tsa marena setlhogo ka marena a bona dibaka a ba tseba je le re tsebaneng je le le go mofa le go mo tekela mathata a rona ka mora gore a ba tsele tjena e lena a e le leoto la ela pele la go tsebana le bagolwane ba rona marena a rona a setlhogo mme qetelelong tebelo kore a ka tsebana le botlhe ba ka tlasa gae empa taba e kgolo ntate ntse le ya gore motlhomphedi letona ga a thibela ntate gobane meralo e etsiwa lekaleng ke bahlanka motlhompho e letona o nka ditaba tseo bahlanka go tloa go PS director le botlhe ba ameng ditabeng tseno tse ba fitlhang ba di sebetsa ka letsatsi ka leng gobane meralo ya lekala ga e tsamaye ka letona e tsamaya ka bahlanka ba a sebetsang mono jale ba mofe yena e le letsola ntate tonakgolo o sa dinka dibe on the cabinet di-sheve mme di tsebe go feta tse tlhokang go feta tse sa tlhokeng go feta e be di bewa gantle gore na o e forwa tekeseng e le gona go bolelang date gore taba tsena tseo ka jeno lena motlhomong re kaka di buang e le tlholotso tsa medi e e tlhie ka nneteng date ke tlholotso e golo e teng e phelang
1: taba ena ya go fetoa gafetsa gwa matona lekaleng lena la puso ya dibaka le borena na o kare go na le ka moo e amang jalo tharololo ya mathata a lona ka teng re shebile gore letona lena le letšha le sa tswa kena le e leng le sa tswatswa mme jwale le yona le ntse le sebetsana le ditaba tsena tsa lona le tshepisa jwale gona jo le tsena a motšha wa kena mme o qala ka dipuisano pele na taba e go na le ka moo e amang jalo tharololo ya mathata a lona kapa tsela e lebisae
0: re na le tshepo ya gore wa tseba motho ga a sa sebetseng date mosebetsi e mongwe le mongwe o hiretse go sebetsa to deliver mosebetsi o a o hiretsweng so ga sa phethagatse seo a se diretsweng o reampa tse a tsamaye ge bate motlha a tataetsa mosebetsi ona go ne go bolela gore ntate ga e ga ba matonana kago fela le teng gante re ka re itshwarelela kare ae letona le itene le lokile empa jale go sena accountability ya gore na marena a fumantshwa bosebeletsi e le gore marena ke basale ka batlameng go fana ka bosebeletsi o setšhaba go setšhaba seo ba se busang jale ga go eta pele bothata bo le teng go yena ko gore na o ya ko bisa se ge tlo dula moo

0: mohlompe le tona ona ntalo kile la sa sebetse e mo ndo ka hoka munda ke ke bo sebeletse ba le tona le tona sebetsa le marena le tona mamela solo sa ba sotho ka batho ba ba di sa go bana kona ba batho ba go pelo bo tlhatse ha ke batho ba na go e itse le lo go kelelo tsa gona maikutlo a gona gore motho ye ba se le da ha se le da ha go kollo go kengwe ya se le tsang ya gore na ke mang e le se le batho ba na le tlhokelo ya go ba ka e sena ho mpa mo le teng gore na o wa sebetsa gona le tshe o e tsang ho gona o ha ona ntse e tsisa ne a ona le tsa gona o bolela o motho se la ya ke keng a isa ma ha ena pelo ba ne tlela ona gore na ya be ya o bena ke mang ke nna ha e batle gona ke se batla ga motho no ba jirang ke seng gona gona gona go fela ke se motho a tla a tsoba ga re mamela ke se le tse le yena mo ho molemo wa basotho e se molemo wa motho a itse
1: mamedi metsotso mashomo mamedi le metse robedi pele go fitlha mane goreng ya bo robong re buisana jalo le morena leloko mogalenyane ke mongodi wa mogatlo wa magena kwano jalo ka a tlhalositse re bua jalo ka kopano yeo ba bileng le yona le letona le letšha monggading kgethwa setsa ka jeno e le ya pele ka moga gore jale a tla kena jalo ofising eno o na le re nako ya dikgwedi tse pedi fela mme o a tlhalosa gore taba bogolo ne le eno ya go tsebana ya go thagola jalo kapa ya go buisana fela lalo jalo mamedi ge ke tle ke o lokolle gore motlhomong o tlo kena jalo ditabeng tsena e ka ba motlhomong o botsa jalo morena mogalenyana dipotso o amaelele go tloetse jalo kapa motlhomong o ntsha maikutlo a ditabeng tsena le kamane ka WhatsApp o ka romela molaetsa fela nomoro ya mogala yona ke 2121 9956 mmogo le +26 65 9956 2121 9956 mmogo le +26 65 9956 ke dinomoro tsa mogala kamane ka WhatsApp nomorano ke 62 00 9956 62 00 9956 ke tsona nomoro tseo e leng gore o ka botsa jalo morena mogalenyana potso ge santsane rena le ena kwano mona mogaleng e re ke tle ke enke bamamedi ka nqena mogela ba bamamedi ka nqena e re fela ke itse tsena ka pele ka potlako mamedi dumela
2: ga tsondate lekanyane le morena mogalenyane ka mo ke ntate matsaile morana mogalenyana morana wa ka ke re ntate e kukwang e ntshwarisa mo dikwadikwane ke ena ya medi ona ga gona mmapa wa motse ka monna le go commissioner of lands gobane ke re e bang ga gona ntho e jalo e le gore motho e mong le mongwe a ka ikapela sebaka sa gae ebe e ketelela e ba le dikabang taba eno ke karolo ya potso ya ka ya pele mohlomong e nngwe ya bobedi e ka ba gore na jale mo e bang motho e mong o ikatolosetsa medi na tharollo ya moo e lokela gore e hlaye go mang ke dipotso tsa ka tse pedi tseno ke ya kokobela bonta
1: ke le buile ntate matsaile ka potso eo ya gago 2121 9956 mogo le +26 65 9956 ke dinomoro tseo o ka di sebedisang gore o tlo o kene ke re tshotlhekelo ditaba tsena le morena mogalenyane ya teng mogaleng kwano ka mane ka WhatsApp ke 62 00 9956 re ke nke moamedi e mongwe o santsa le teng mogaleng pc dumela ke tswile gantle ya tinto
3: I am not. bo bakwa keng mareneng a ditlhogo ba le teng e le karolo ya paramente e le ba bo etsa molao mosebetsi wa rona ke eng ka moo ka snating gobane rona re banka e le maparamente mme ntho e nngwe le nngwe ya borene ne tshwanetse be ititsile gobane ba teng go etsa molao ka mono ka paramenteng ya bobedi potso ko gore na ke a se utlwa selelo sa marena empa sa setšhaba se sa Basotho babusiwa ba bona ba se ananela ka tsela mofuta ofeng gobane ke etsa motlhala Basotho ba ntse ba pataliswa ditšhelete a baya ba le go bata stempe kapo ba ya mokene ditshweletso ntseng ditseng dilelelwa ka gore ke stationary ke ma motho a tlameng a fane ka pampiri e ngwelang kapo pene e ngwelang ke setšhaba se tlameng se patalele ditshebeletso tseo gona tšhelete o e patalwa mokene moo e a account-iwa na ditletlebo tsa setšhaba babusiwa di bobebe go fitlha go bona e le marena ga ba sa tshwareya gantle ke batla go felela ona mona ke na le tse dingwe ke tla tswela pele gabe ke sa go tsofala mokana dikenyana bokanyana
1: o tlakile dinto ke ya le bona
3: ke ya le bona
1: tanki re morena mogalenyana le pele motlhomong di ka tsa ba ngatanyana o tlo tlhokene go tsona mogana mogalenyane
0: a henda de di khomo moholo wa
1: ka e re tle re tle re tle re tle re tle re tle
0: re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle re tle gore na o ne a re medi na go etsagalang ke kopa gore ga e ka ba mongaka o ka nthusa gore ke o tlhie ba tlaela morago gagolo go nna fan ga ke se na go etsagalang keng
1: ee o na re moo e bang jwale go na le morena mogalenyane
0: ko wena e kao kaka o tla faga
1: e ke gola ke mogala one ge ke tle ke etse tsena
0: ka nnete mogala ona wa gona ga o monate o buela morago gagolo e ntate
1: ee gona bile tse olwa
0: eno e kaka ko wena e o nyolonyoloile
1: ee ke ntate matsaile o ne a botsa gore na um boemong ba moo jwale go bonagalang go na le ya e leng gore jale o ikekeletsa meedi o ne a bua jalo ka taba ena ya meedi um moo jwale go bonagalang go na le emong e leng gore jale o ikekeletsa um meedi sebakeng se tseng se itseng seo motlhomong jwale a fuweng boikarabelelo ba sona na taba e jalo e sebetswa ka tsela ya mofuta ofeng ke manya lokelang go rarolola um bothata bono bo jalo ba ya e leng gore jale o sa ipha meedi
0: ke a lebona ke gola potso ena ya meedi e bonolo gore meedi molao o tsoloka e le ya metlotlo ikgosi le tsee la borago kapo la marena a gona setlhogo empa ke le moo go seng go bonagala marena kapo beng ba gona go seo sena khutlhano mmogo e ntlha dipakeng tsa ba babedi mo bareng nna mona gore nna le eno a re mona gore nna go na le molao ona one wa borena 1968 go le ditemana tse bolelang gore go tla etsiwa dikgothaletso motlhomong ke ena morena wa setlhogo ga e leka ka sebaka sa gae a koke motlhomphegile tona gore a thege komisi e tla tla e sebetsana le yona meedi a suta gore mona yeona felela mona ba tla bua le marena le setšhaba se ameyang jale e diqetelelong taba e nono o tla bonagala motlotlaikgosi ka letona ga bakeleditse ba fumane tlala jalo jale e phatlalatswe semmuso a tekene taba e gore na moediwang e o tloa kae o felela kae e le gore ga ona motho ya ka iphang sebaka fela ya ba taba e jalo e shejwa fela ka nnete ga eyo taba eo mo taba e leng teng ke gore ga ba se ba sedišana teng molao o tlakile go tla phatlalatswa mme taba mofuta jalo e tla etsiwa ke morena wa setlhoka a eletsa letona letona le letse motlhomphei le tse motlotlaikgosi mme o thewe komisi e jalo e be mosebetsiwetsiwa ka tsela eo motlotloi a tla gatlwa kore e be ke bomang ba ka shebanang le taba mofuta o jalo mme qetelelong go tlo be le tharololo ya moshelelela ntlheng e nngwe ntate ya gano e nngwe ndile yang
1: ntate tinto o ne a botsa gore na bothata bo go kae go marena a setlhogo tabeng ya go etsa molao ga ba lokela gore e be jwale le bona ba nka karolo kamane ka paramenteng kelo ka ga ba
0: letengkgola taba e golo ko gore um marena setlhogo nke ke ka arabelela gagolo gore na bothata ba bona bo go kae ka nnete empantho re mpang re tseba ke ya gore bogolo ba bosebeletsi ba marena ka setlhogo jelo ka ga matlwana a le mabedi a bitsa a ketsa molao a le mabedi e re e bone ka metlha gore go nkuwa bili kapo bili o tlhoa lekaleng if I set up the lanco, ha ho ka ba le motsoka se thadi e le mhlompe le tona le gabane lo ona mohlomo ntsebedisano moho le magena a rona le rona le magena a dipaka ka taba ya gore taba ena gale re bua bona ba fanka bana mono ba se sino re hela etsa mosebetsi wa lona ho draft a bill yeo ho kenyeleditse magena a straw magena a dipaka ho fela ho ga motse se le re thakelane re bue gore na re bona ka kaka analediso masoba a ho ka e molaong ona shele e le mohlombe le tsena o tla se a letele ka ntlong ya bagetsa ke tlong a letele ntlong ya sonate e le bona marena a se ho e le tabe yo le shito a mola empa ha o ka bona halandate e le taba e mathethe ba le zolo ka ha tsha ka na botsatsa bo ho kae ka nnete nke ke ka be se ke ema mona ke re marena se ho a re tsena ho ba e tla ba ke a ba ke thetsa basotho kompang ho le teng ke hore rona se le marena re buile taba eno ka makgetlho ho ba neyang e leng basanka le matho ba mangata ba fitilengana tsamena e sa le re bina bane ko tlwisisa gona ke hore ditaba tsa molao ga di tsamaye fela di tsamaya ka ena mohlompe e le tona so ke hore na o etsa mosebetsi o feng nena e le mohlompe e le tona e leng mane moo re nang le tshepo ya gore basanka bano mono ga ba ka mo fa ditaba tsa marena generale hore hono hona le hona hona le hona hona le hona jale yena ile mo blonte le tsona a tsoke se thadi bo ba me ya ngwe na ke bo mamba lokela ho etsa mosebetsi o ha e ke ngotla fuwa nyeo jale nyeo e tse mosebetsi o no ke a hola ntate le taba sa ngwana nka di bea ka tsobotsi ye
1: putso engwe e re ke ntate ke a tinto o re re a su o re ba su utlwa selo sa salona ka pa ba su utlwa selo sa bona jale o re na se tshaba sona na lele marena le a se ananela na ka pa le se ananela jwang ha holo wa sipa jwalo
0: ha laona wa gona
1: e re ketse tjena
0: wa gona ha ke tsime na ke tlo itse jwang go jwetse o ha o etse hantle ho hang empa he o go le ke hape kutle ntate ona ke a utla
1: hona bile tjeo jwa
0: e hanya no go ena e o go tshonda te kutle
1: e fela ke ne ke re mona tinto wa botsa hore selo sa lona le le magena ba se utlwa jwa le fela gore na ka letlhakoreng
0: lagaeeoale
1: ga e le mona etlile maqhubu bonagala a tlia re sukusukudisa tjena metsotso e leshome le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobong wa metse PC FM e re tle re itse tjena re tle re bona gore na re tlile re gokagana jelo le morena leloko mogaleng yana ka tsalang futa ofeng ga ke tsebo gore na jale tlile mehala e ne batla gore e tleng ketse jwang fela he re ketse tjena re lokise ka pelenyana.
4: A na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PC FM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse

0: Ere re tle re phethele re na le mogena leloko mogalenyana kwano ga tla tlotla phethela jelo ditaba tsena tseo re tlileng re ntseng re bua ka tsone. Ge ke tle ke nke mogena mogalenyana o teng kwano mona mogaleng ka pele ka potlako fela, ke tle ke nke dipotso tsena tse ka mona ka go WhatsApp a tla di phethele. Potso mona ntate letshwara o re ebe mogena leloko mogalenyana a ka reng ka kgatlhamelo ya kgiro ya bona ke mmuso e le magena ao ka tswalo moetlo le tlwaelo e leng babusi. Re shebile gore mmuso wa dipolotiki ke montlafatsi ga ka go le leng morena e le mmuso. Okay, ke a gola mona o botsa ka gore na kgatlhamelo ya kgiro ya borena kapa kgatlhamelo ya kgiro ya bona e le marena ke mmuso. Na taba eno na e reng? Ge ke tle ke nke mona potso e nngwe kgotso mongaka ke gantsho ka taung ka mogalesuku ga mohapelwa, ke kopa go botsa morena mogalenyane gore na ga motho a hapile mobu wa motho e mong gang eno e gaolwa ke mang? O na sa e arabile eno fela, ke gola o tla e akaretsa fela. Ke re ke nke o mo mona re tle re phethele kgotso mongaka. Okay, ke ne se ke o nkile ona fela e nngwe ke yandate Tinto yena o re na le le magena na selelo sa setšhaba sona na le a se ananela na o re o shebile jalo le ditshebeletso tse e leng gore di a patalelwa mageneng tse ka reng jalo bo setempe jalo jalo, mme mona o re na ga setšhaba sona se lela ka ditshebeletso tseno tse jalo tse ba di fumanang mageneng na sona selelo seo sa bona le magena le a se utlwa ore sa lona ba se utlwa e le setšhaba na lona le utlwa sa bona a ko di akaretse morenaka.
1: Gona tsena ke e lentse ke tshwere molepo ke lona wa sewa thabosedu ga e ona le morena wa sewa yona le morena tlaspa puso eno ya morena wa sewa thabosedu ya ntse wa patela ditshebeletso a tlameng akaretse disekere tse ka utlwa bona o dipatang tshabiwana ntle le mono le ga e ka ba motlhomong re sabi ka tshebeletso ya thabosedu ka kagetso re tle re tlhoka go tseba ditshebeletso tsa setšhaba dipatalo le mareneng go hang ga ona morena tlaa patela ditshebeletso ntle gore ga ona ntho patala moreneng gaiyo ga ke boleka moreneng go na le trišhara e patadisang mono jwa le tla fa motho eno ka city taba e jalo seropa bake ba re neeletse e tlere sentse re le ehile rere mothating ore tlame o lokisa ntho nngwe le nngwe ntate o bue ka kgatlhamelo ya kgiro ya borena jale le bontlafatshe taba ya botlhokwa ke gore marena a hirwe jalo ka basotho ba bale ba ba mosebeding ya bona ba hira ka tatelano ya malapa a bona gore na bo ritsa jang borena motho ka sesotho bo a ritsa go tloga go nyeo ya go yenyeo e seng gore na jale o hirwe jang eo ga ye gaakanetse borena bo ya ka tatelano ya tlhamano ya malapa le kgiro go tlhatlhamano ya malapa le go ritsa aeng bo tlhoka go ritsa empa ga e beng bo sa ritse bo tla dulelapeng le jalo be ka tlhatlhamano ya bona tseo ke taba ya mobu ya gore na ga dikgang di teng mobung jalo ka ga mobu o sa seetse ke taba morena o nnotse go teng kogore motho ya jalo ga beng banga lekgang ba eo morena ga e beng a tlhole ya gore taba motebola e ragolole o tla bija councele e leng bona batho ba kabo le kabo ya mobu ge le batlo kena dipakeng ba seke batla ba se baya counceleng ba sia engwe e leng monga gobane ga a fitlha mane ba ntse ba tlotla ba kutlela go yena mme ke ena ka tsebang gore na mang o tlile ka yaya kae mme taba motebolo ya tamelwa ke mapa a mabedi e leng morena le mocounselara e leng macounselara a fanang ka ditokomane ga morena ena a kgothaletsa gore na motho ga dile bakeng se pele taba ya go tsetela ntate ke a taba ya land of commission ka taba ya mego gantle mego entse e seetswa ke marena ka go sebele sa ona gore na ga bana legamo jalo ka ga ke tshile mobu nto tshwana le mobu ga gane le teng gore a morena o tla tseba gore mouwang yo o no fela mona o tloa mona o ya mane gobane ga e swa malenyane kwana ke nna a tsebang dibaka tsa ga eso ke nna a tsebang gore na mang o tloa kaya ya felela kae jalo ka ga ke le mobusi bakeng seo wa bophelo botlhe empa councele re thusiwe ke go kane o seng e fana ka tokomane moo le bona ba tla ikgodisa kgotsa bang teo jalo mme ela empa ofumana gore jae re na le batho bana ba rekisang mobu e leng ba tsone di agent ka o fapanana mo sotho ba etsa dintho tse le bona empa ga ba di hamba ba tsho go morena di tsene empa ga go tsene hande rona ma kantso ra ga tlo ba mo go tlo morena ba teng e bile a ba e be yana ya supa go rena ha ntse di ba ka tse di emetsa e le hona ka re go go go ba sotho ha re dumela neng re tshwarisa le nna ya le sotho ke a bo gona ka ofela di tabeng tsena tsa bogena empa a le na ma rena ya re ke se tsamba sotho di tsebele tsona yana ke le ka ke le ha ke tlo compromise ntate e bile ha ke na ke nela magena ba ntse ke mogena ha ona mosotho ka mengwe ga di direletse mosotho ka me a fuwe di tshireletso ke mogena na go yo se ho mpa ngole teng go ga shelo gona di ne ba di ba motho di wefa o ku go mala tshelo ga ka di pumana ha se nna ka me a mala le tanto ga ona le mona o hlokala ntse di le di le di e nne ba pata le ga tla di pumana o pata la mang ha ena ga fa ile anta pata ba ka ena a ke di yona ya pata lo nka yona o ile mogena so ha ju kuna mo ka ja ntse o di rekisa ka mabaka a feng ha enda ke lo a ka tsatsa tsa rona go ba sotho ke ithuteng go bala ga re dumelaneng re buisaneng re tshwaraneng ka matsogo molemong wa go hlaola le gore le thusane marena ke bana ba lona ke bana ba lona mme taba eo e bolela gore puisano e gagolola tse ngana
0: morena mogalenyana ge le buile golo ntate ka nako ya gago re tla boele gape re buisana le nakong e tla mosibo mo nateng tate
1: dikgomo ntate re a lebo
0: thank you ke morena leloko mogalenyane me ke mongodi wa mogatlo wa magena le sethukwano mmedi ke o tlonkile la matsometseng ke a lelwa gore hona le dipotso tseding tseng a tahole tseleng gore re sithule gore tle re di arabe ka mona ka go WhatsApp ya rona tse o le gore re tle ga ga fitlhela ka pa ga di thetsa o tlonkile la matsometseng re ne se re le tla tsagatello e matla ya nako jolo ka go tlo re tle re bile le bothata ba marangrang ka jeno lena fela ke le buile mmedi ke ka mo ke fitlhang peletsong ya lenano lena la ka jeno thapelo le kanyane ke nna ke sebeditse jolo le Teboho Sotho e ka stana le Miss Falla disenyane mmogo le Thabelang Tau re bela gape re kopana le wena beke e tlang ka mante ga mona o se tlhotlholong fela nna le wena re boetse gape re a kopana mafelong a beke nanong le bitswang re fata makwatsi goreng ya bosupa mane mantsibua mabathi pula elae mapone o santse a le teng ka lenaneo la back to your roots.

0: leshome le metso medika mara ho hora ya borobong e bile lo ho le shome le metso me raro PCFM 92.8 ya 104.3 megahertz at www.pcfm.co.ls wa medi ine nkile baby face Stevie Wonder and when Matty bitswa gone too soon ke le wa thapelo le kanyane ya bile lwena nna nhong last hlohlolong o tla ho reng ya bosupa a o be ho reng ene ya borobong le bohle ba mphata bile nteng kwa nopele ho nna ba ntse mosebetsi o motle ka tsela e kgethehileng kgwedi ena ya phupu na le matsatsi a 30 selemo sa 2020 le 2016 lena letsatsi mo mamedi ke la bone #throwbackthursday #throwbackthursday song request #boysholiday e ho jalo mo mamedi ho jwalo ka pitlile montho di ratwang hona teng e ka pitlile mo sale e ka batla ho fihla teng mo mamedi bekena kutlwa manta ga tlokwe go nya le shumele mo tsole mong hore e be ga tla sebetsa jang he mo mamedi kutlo go na be keng ena o tla o tshwere eng ka getsi ha ke ja tshepa ke a tsama mo mamedi ga tla sebetsa ntla haholo hore nyeno ya le shumele mo tsole mong back to your roots of PCFM na le nala line tsa ga santle ka kutlo go le kwa na vandile Soto hotel and casino maqhubu ke na 2.8 ya 104.3 megahertz lo marandrang teng o www.pcfm.co.ls e ka ba bileletsa sile jang beng etsa tsamae hantle fhlala ha jwale tla utlwa ka wena he ha o sompolella ke tla utlwa ha o sompolella tsohle mphuthollela tsohle ga ka nete e na tsitse ke hantle le lae ka ba o ngwaneso Jesu ke morena ke ke tsuba ho la ho fapana mo mamedi a se ka ofela ga ka tlang fela se re re bile letsa sile monate ina le batho ba sabane letsa sile monate mo mamedi ka nnete ba sabane le lona bile ba ke ke ba batla hore ba re patele taba yenu e jalo fela ga ka tlang mona ka ofela ga re bile letsa sile monate hona le ba sabane le lona mo mamedi a tla o betsa hore tsilela ne di shoba ngwaneso tsilena ne di ntshweketse ka di washe tsilena he ne di shebile man to man face to face e o bitso ga ka jeno ara ke ne ke di bone di ntofela today eish no lo hobe fela ke tsapana le monate mo wabedi bile letsa sile monate e wena e ho sa ka nla ba monate ha holo mo wa media a ka nete e hosani ho ka ba bitire ha ja o sa no tlaba betere wena mo bure PC FM ka ba ke na la manya o metseng a lo ka ka qhubuli fi ho jwang ha ntlo bile le tsa selemana te ka mpolela he 2121956+266599956 ke 2121956 le +266599956 ngwa le nketse voice note WhatsApp ho 62009560 wena leletsa se le jongwa ke la bone mo mamedi baking ha le bone tsena mo mamedi o tsebe hore nna le wena he baking yana kwa no back to your roots ka ba beke tsohle e be jwale ka phethela manane wa back to your roots e baking ha le bone tsena
1: anna kharage tsara sotho o shanka ka bokhatseke motho o yo be di taba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane still ni se se tswa ke se ke tini botomo o tsima ka u button down o e metopa in tika rally skala ka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me a fatse e se biri tsang we tsa timi le go
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ready or not, here I come.
2: PCFM, 92.8 to 104.3 MHz. Catch us on these frequencies. Maseo, 95.6 MHz.
4: Mafedentu Kuti,
2: 104.3 MHz. Achasneg, 104.1 MHz.
4: Mabuza Tubutavuti, 92.8
2: MHz. Tabazeg, 102.9 MHz.
4: And Mohotong, 101.1 MHz.
5: It is time to play.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: E jalo mo mamedi ke PC FM your pulse our beat harutle he re ke bone go kae ge mmone ha qala mo ha mutle he ba
6: hello
0: ke sa pojang
6: ke hantle ngwana ngwana ka nnete eh kamora nako bana ba laela ka mora nako e ke na le ipata laela ke na le ipata fela laela ba he se ke hlaile ke hlaile laela sentse ko mametse ka mino monate ntse ke mametse laela a ntse sentse ke enjoy le mino monate.
0: Ke le bohe we subo monate a taba bohlokwa ke ho le teng e ya understand hore na lo re motho aka ah a potele kae kae ya khutla taba bohlokwa ke ha o itswe khutla peace FM mo Wayne Dimela
7: na
0: hello
7: yela go jo bua ka ho na le dibidiwa
0: eh le bile jang.
7: Mona le ntse ke tshisa hlonga.
0: Mhm.
7: Go bona taba tsa bo go ya mo ba ba le ho di.
0: Ei.
7: Ba tla bo ba ba go tsa ona hira ho taba tsa ona taba tsa.
0: Mhm.
7: Ha ke na ke bo le life.
0: Mhm.
7: Ha ke tsa tswa na manda ke ga go tsa. Ke ke tsa tana kwa.
0: Ei.
7: Kana bana se ga me se se mongu ba dwa bu ta ga malikinya no po se mo.
0: Mm.
7: Ba le kha. Ha ba u tlo ma bana u no riwa.
0: Eh ha u le ho fi.
7: Ha mi sri.
0: O me ile ha ntle go bunya sona.
7: Ha ba no ke bete ra ke ta di kwana ha ge kwana u na kwa ke se se na o ho di go ma.
0: Eh.
7: Ke tlo la le ana wa ri tsena na mo dwa mo ni lo tena ga la go tsura mo tla ga se
0: ai ya tumela
7: ada wife no
0: tshongolo ngwentse
7: yo wa upla ndile le go tsena le ke rela ha ga na di Cape Town ni mona go go tsebe
0: mm
7: ye tswa a tsa ke mo ya go fresh kwana
0: jana botla bona bo le jang he le hlalene le kae ka go lonye.
7: Ah, kaore, a ke o no itse. Eh pa ke tla bo be di le ga le na bo ga go, le ga na life.
0: Ehe.
7: Ya se ke tsana di je ntse ke na la monana, ja go ka tsona go tsena. Ha ma le na le go pa go ke de ke ke ke mi se ke tla nna mani ko ya ni na buta. Mm. La la tsa no go a ye ka a ka go ana na, go na le mabaka mang a tsira tsi ke na tla nna mo a tsa go tsa.
0: Ato
7: ka di kakantanyo, ka di boka mwana ntate manda.
0: Hmm.
7: Asepa, yegi titire nyona yi kita gama.
0: Hmm.
7: Nare kita ou kila makalani, anje seke titire nyo, nari tunyan, fonsi gama.
0: Eh.
7: Sepele a rekwan.
0: Hmm.
7: Wa ba ya hore le tsane le le yo yo hola ne le khitile khakwa.
0: Mhm.
7: A tsa dire te ga mo.
0: He ba.
7: Ya le ke ke ke tsa ke la go ke tsa go khutlele sem.
0: Mhm.
7: O le a ita le ona ka o di buka ma. A ma wa mo a a jo na o tlo ba ta mo.
0: Mhm.
7: Le se ka le ona ka o di buka kwa.
0: Ai ke dumela.
7: Ka nne di go ba a ba wa go se kgone se ke di go ke thobe thobe ma ba a ke mona ke no se na ya go tswa ka ra
0: sha potla ke le bo ke le bo la hlatsho bo bomedi hore o sa ga galoka kae wa gutla tsile ka feedback wena bo bomedi ke dumela ho hona ho pata mma ba ne mona ne ga lla mona re hey ka hatsetse jelo o se o ka bana hana he ha o le kwana ho di mo mo hle ntho di etsa halang mo ntho di etsa halang ke le ba ho le he ke kutla ka mona mmamedi
6: sapo o ya la la e hantle
0: ka ntle
6: ai nna ke hantle ke bile letsatsi le mo nante ha ho ke mmamedi PC ka 95.6 ka le ribe kokolosing ha motseke ke dikotsi tshwafo wa se odise matla sa le baganiya se ba qadile bahaisana ka lagata laelang se ba qadile o se ba qadile ha ke tsena botata ba bahaisana ke bofeng
8: ene bile tla ga go ha ke sapa motho ka ntle e be no hal le ho la baisa tango
0: e ya ke ke taba ene e a ya nene bua ka ene wena so di se matla ba hopela kile ga ha bua ka ene taba ena ka bolelele ena ya AI ena ya wa ya ka qhala phofoka ja e o shapa ka ngena ho la baisa ke bitsa asa technology ka nnete ke yona mo mamedi ke yona ka nnete ke yona ke yona ga ke hlalosa jang he ha ba se technology ha ba se AI ga ke hlalosa jang taba yo ya hore ha o tsipa ka ntle ho le motho a ma o sa tsebe ho na ho molatukeng molatukeng ha o wa botsa ha o hlakile fela he monate ke ho ka weekend a e ka nnete ntho tsohle di a thagoa we bona taba eo hello and good evening lailai ke mametse hunter tai ka 95.6 ke le maseru mona go betswana ke people ke leba wena people bosiu bo monate tsela pele bele bosiu monate mamelo peace fm ke tswa le mo ga ke gutla ke tswela pele bala molaetsa wa gago voice note ya gago ga e nka le mohala wa gago ga tla o amogela bobamedi ke utlwa wena o bile letsa se le monate nna ke la bone hashtag throwback thursday day. Wonderful tonight, Gary Clefson.

mamelo PCFM Eric Clapton ibitswa Wonderful Tonight re ba metse senye mashemi a mabedi a metse robedi ka morao ho raena ya bo ropong 62009560 62009560 ngwaletsa voice note 212195 6 212195 6 le plus 266 59956 ha re tse jalo he mo wa medikutlo ona o hantle boleletse le manate ho jwang thongwe lengwe shapo le ho rena t-shirt ya rebrand na se ile teng ke bona ho maganga mona mo medi ha ntse re bua ka ena taba ena t-shirt ona le ba mo medi ba setse ba tshaba gao le bua gale se re rekile rona re o hey ao bona bona re shapo wena o tswela shapo mo medi o thotso hlese di teng se di atametse ga tla ukla ka wena engwe hape ke ya hore vintage ape o ka di 30 tsetla se be se re gotla ya hona di 30 go hona di 30 tseding ya di 30 go eng etla e ga tla be se re qoqelana ke be se re qoqelana se re fana ka e bile tla se le mo fetula e tla be le tla be se go tsholelana sa e go na no le jwa tse ga pela gele tshene le mo e jole rentsa feedback ga ke e re tshoga ga e ne ga pele tsena o dilla ga tshoga ga ene di wela dadi wela wela e se ge jalo tu e se motjiko e se motjiko o kwisisa e ile e bana tabe mo

0: Dumeletse mo re haelaela ikile person today lift ya teng ya pereka u litsoho la ka ha re fela batho ba sebetsa mo ba se ba ka bothata ba lift eo fela ha ba etse notice ao batho hle ha ba be notice mo gato ba ke bele ine neng tshe moya ya hold the lift ya ba o tsaletso ya ba ya kwala fela u ao batho mo gato ba ka pepi pepi pepi o ke tshe bohloko a ka nete ha ba ben beang tho ya ba hiyo mo ne beang ba tsile ka nete hleng batho mo modimo ao batho pepi wa kwa pepi mo ma medik ke ta ho moya wa nwa ka wa ho lutisa o qeta ho phaphama o ka re re ka etsa something now haru king okay king
1: hello lela
0: hello
1: ke bile le tsaya le monna to mo ga tuwa
0: mhm
1: o ma metse ka 95.6 ke spanne ga ka go betswana
0: ke le ba bona spanere ka khubetswana ka mo busubo monnati mo ba medile wena ha e mono mo sebetse mo ho hle mo metseng le hona teng tsa re ma melo di pitli re a ma melo mo ba medile mo ba go tso butse di garage eng ka e ho hle ka ma melo ba la pe mono ao ao ha ke tsebeng ka reng ka lola ba ratuwa ba ka ha ke tsebe ke le bo ha lo bitsa na go ba bo PCFM ke le ba lo bitsa na go yo ga tsholele hore lele wena o loge sia o ntse bona ba thomamela ba le bokae na ke ba mela ke le sebakeng se itseng o tshoga le na ke teng kae kae e ke tla tshoke ke ja tsebo se ke hopola fela ba ke le mangwe tsa ba ga gona re teng ga mamela e ho hle bontate of sick ba ka tileng hona jwale ba thowetse the night shift a ba tshwa re ke le na lo ile a bentse ke na lo wena ga qhuba mono re ba leisa boko ke ri ya That's right. That's right. Ebe na taba yo. Ha ke tsana mona re qoqo mo mabedi. Ke se santse re bua ka mesebetsi tji. Ga ke na ka mesebetsi. Ke la ga bua ka mesebetsi be keng ena ke. Re bua hape ka mesebetsi.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you.

0: I mean, I don't want me to every time you go away, keep Paul Young. I remember to sing you shame limits to Emilian Fella, really. You know, you shame limits to me and more media, really, horring. Yeah, let's show me back to your roots. Keep up, Pete. Go, Pete. In Kita Rente, I'm an alien in a medium. I wish you'd miss it. So it's a Tava Muna. A host of money healing, Womidu. Who is a thing? Go, Pete, la Tavina.
1: PCFM le dingwe tsi tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathon High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mino le metjeko. The Billy Salisa Tiki Topete hang Lupu Bumunuani. Rasa Sim Raumeti, Warona Walisa, the Saba Mutepu, Ha MC, Ita Baba Della. Hala, Lava Sadie, Reapara Life, Rehabise Pitiki Kamibala Yarona. Detected the Yafumane Happy CFM, Leshai Shai, Gas 60 Maluti. It's about 80 maluti munyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622. Ha eco cash. Ele 28146. Bonne! Pitike! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM. Ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss. Ha he have a Saturday!
0: Le shebele ntse medikile bile horeng ya le shume mo mamedi hona le video manekile ela trenda le kenyene ya ke mmese betsang la pe ya hlaloswang a ile a utswa mo mamedi a fumanwa ka bushudu ke lo latela ditaba tsa video ho ntse bo ntse tlo anti sana saka fa hore ke ditaba tsa kakwa o ke go utlwa go tsama kitchen kwa na Afrika Borwa ha o mamedi jwale mo mamedi ho hlaloswa wa tshine ile ya nyamela wa nyamela le karete ya banka ha o mamela ditaba mo mamedi tsene tsa dintho tse nyamele bo mo mbona bo tjena e be bo dijo bo dijo di ka nyamela kore seng dijo tse mona tse ka pitseng tse goreng ne ke seile maqa mabedi a kae e bo fumanwa ka nna ona motho a jeleng a tse mona tsa taba ya mofuta wa gore motho ya ka frigeng kapa bula ka gakeng a nka makotikoti ya tlhapi ya ba go tsamaya ka one kapa a bula ka frigeng a nka mohlomong packet ya supek mohlala wa bona ja vwe mo bojalo mo mamedi je le la ba video e thanang ha ho lo ha mamela mo mamedi ditaba tsa yona tshihatsi hantle ka nete ba bang ba gao bathong ke sono motshaile ba bang ba ka nete ka sentse jalo jalo bile ba ba mo mamedi ba bontsha ba gae how my melody to sing a meeting wa watch how my mela bo ka gete ya banka ke yona monna mo wa medika gete ya banka ke yona mo ke sa understanding hantle bona jwe le ka gete yona ine ya kae ke bo ema be ka bona mo mela ne neng o so tshutshela teng ya metsi bo a se bona my kitchen in fela mpa fela ile tsoke mo wa medise te sa ho finyana se tsetsa hala since it's a trend a home hangang neneng body business mona fela mo mamedi so hlela body taba tsa bo botu mhlomong motho ya sebetsang ka tsona chelete wa gelosa mono wa gelosa chelete tse lokela o die ka o di sa mo batlang wena di tentse tsa mofutona mo mamedi di etsa hala tshele be mhlomong motho sa tshwere he sa tshwere go mosebetsing utu ya kanete ntshwetse itse ke salentse di etsa hala go hlakile go ke wena hona le ba mo mo wa medu ga ka motshagela wa tsebala ile e motho a ka tshwagelwa mm ona le bomo jalo ke bone mo letsa gore he le lai bo shodu ke bo shodu ke phoso ore motho ha se a tshwere ka bo shodu go bolela gore gale a buyetsa ka nnete motho a lelekwe mo sebetsing ke Maria ke le ba Maria yo bo shodu ka nnete ha so tse o tsebe gore o tsitse tlalelekwa ba ka nnete bo mo medi sebetsing ye meng ha o qala fela o fumanwa ya ha o le tsetsa o ntso botsa ba bang bile o tla tshwarisa ba bang sebetsing ye meng mme ngwa lele kwa ka nnete o tshwa e ka nnete la ile ha kana sebetsa le motho wa mofuta ya o tswa ba bang ao le pele ba tla o botsa mapolisa a santsa le teng ke tlo kwa fela o sothi ka nnete ga o tshwarela 1 2 3 4 e ga wa makala bona beng ba ho ba re ga se ba kwe e ha ho le tsena o iphumana sa tsebe na o tla re ho etsa itse solo di agabela kwa na gore solo di agabela kwa na hutu e ka ka re ti ho kae hona le mantsa mangare e fula mo e ho bue ke manga mantsi mo media ao batho ba mba ba sebedi ba mba sebedi si ha e tsa mo tsa mofutena di hlaile batho ka nete o ile hle e fula mo e opueng mo tshwareleng e ya manga mantsi mo medi wena o ka tshwarela motho a o tsitse mo hlomo business nya ha ho bonya ha mo hlomo le hona la pemono mme ka ba ke ntate o thusang la pemono mo hlomo ka bo ke ntle ja reteng ka pa ke mme o thusang ka tlhong ka mono ya salala le bana e ka pa ke mo business nya ho go bonya ha o mono mo ebang mo momedi o ka metse hona teng jalo jalo so nya metse chelete ho so nya mela stoko ka shopong ka mono maketse bona ntho di sa kopane ya thi bo stoko ne neng tse ba sentsa ka feste ga ba bona le video e nngwe la ne ke tse mohlala mo momedi ka ka bana ba ka ya makitshining bobane e hlaeletse nakong eo tseng ke sheba ena e nngwe wena momomedi tlo qoqela ka yona gona o no etsaetse jan tlo qoqela ka yona PCF momo e ndibela hello le chelete o ba pisa le ho setseng ka shopong wa bona wa a le phoso a le phoso jolona le video he nngwe ya ntselanti e ba bitsanti o bona halantsa to ntse ka ntodi o bona ha o ntsha to di mo mamela ntsha o kolo itlo tsa eng ka tshe ya to di ba ke se di ntsha ka matsatsi se di ntsha tsa di lelele ke le dia ntsha ya ba mohlomo mo se tswa lutsa ka lapeng o tla ntsha toti o ntsha toti he wa ntsha wa ntsha e ka me go tla emetsu ka di feedback ka ke go di bona ga di bitsa me go tla plastic tsa masipala go di bitsa jwa se ha ka ni tu bona la koloi di o mo e fitleng ka ntshotsweng ka eng ka eng ba bang ho tshe la go ngwa ha ya off ba se lo sa jalo ha o ya off mohlomong ha re o sebetsa mantle a bohlala la bohlano e mohlomong la bohlano wa tsamaya o ya off ha ho ha o dula mo mamedi o dula la pele o sebeletsang ho lona ke tsa mohlala ka ka tsena mo mamedi ke stoke se amana le sena so ne tsaka bua ka sona ebe ha o ya off fela so ntse o shebile o okay ha ba ke off like it as like into the damati tsai like damati nyana ke tla tsai ke ke ke mo futa o mong wena mo momedi le sa dumela na mohlomong le manga ha ho ga a na ko ngo mo momedi ba thuba bang ho latela mesebetsi le ma ka utswa pele ai ma ka tswa mosetsi ngo ha e hlang ka pele pele ka le mo momedi a qotse di pele a qotse di pele ga o shebotse stationer se na se a fela go etsala ga a thuna le motho tsa qotsa dipeng pendentse di fela go fela buka o fela pantsi go fela eng ga ke ba kentse di di ga kwa ka bongata shoge ko mhlomo mo wa medi stationer sa mo futa o itse e be motho mo ngo ga na nke be ka ka rekela bana dipene mo sebetsong wa ka pene di lengata tshe ebe o etsa qeto ya o ga nna ke tla nne ke nka dipene tsena tsa mosebetsi mona ebe ke a tsamaya ke lo di fa bana baka ke tseletsa dintho mo momedi tse ng ga o ka o fumana o tshwaya ke reetseng investigation ke reetse investigation jalo ka bomadimabe mo momedi mene ne tse go bua ka ena mo momedi o thomo na o tsitse wa chile karete ya banka le eng hape hana ntse tsedi o hlalosa ile motho wa kwano ha ile sotho hleta bena ya ya batho ba ba sebetsang kwana mo momedi malapeng ba hlang kwano ha ile ya hore mohlomong ha ba fihla kwana ba bona hala ba le letsoho ke tabe e buye hang ha holo wena mo momedi ha ke tsebe bona ba mohlomong ha ba ke nete ba yetsa ha holo kwa South Africa ka pa mohlomong le kwano hae ba ntse ba yetsa fela ehle mo momedi una ko ngwe le bana ba ba tshoga he na ko ngwe ga setshwa e ga setshwa go ya hae go le mokotla o sotshe ya ere bone le bana hae ke bone na ke nka mokotleng ka mo na ko ngwe mo ngao a bo sa fumana bo skipa sa hae ka bo di phatla tsa bana ke re na ko ngwe ga sebeletsa bana mo momedi jelebe le re go ya no aka ha mana o bona ke e ka go sa haellwa ke di go bona le bo thoponyana tsetse e ka ke monkele e ba o so se tsha se di fumana wena la dumelana le manga ha ke ke bua ba ngai se le jalo mo o tsa jang bo mo jalo peace ya ta mo eng dibela
2: right
0: hello
2: ga re le ha si plan ho se
0: wa eh
2: ba le tswa mona ba dwana ba ne ba sa fokola dina ba ya pasa pasa ni no ya mushiri ni na ja mushiri ji a ga bu do mong malai ni mona ta tsala pe mo mhm ibile ke tswa mushiri ji ke la kana go mo ke ne le ke ne bu si mhm ntse a wana sa go go da mo ba ke ke sa go bine ble le maria ji mhm a ye ga nna ma wana ga nna go ya di tshimo sa ri yana wa
0: eh
2: a nna go wa jo ti a ne se go mo o ja je re ke na le motho ke mo se le bana ba go na mo go a re thutse la pele
0: a
2: re ke se
0: eh
2: a ke ne ke se le mo lola la u di le ga mo na ayo di fa ke le stima wena e ka hulo batla grossa
0: he batho
2: a ke bo ba ga di ba si soli se se pa se tsa tsa nyinyi yo o do tsena a de re le ya go di ka ofela do tsa de ri nya nna ke nyo nyo go bala go di tsela ga gana go o mo nyo e rena paisa bona jwale ja ga ga la la ga dis le ba ke mo bua tsa ma mo sa tu fe na go di bona wa swa bile o
0: mm
2: selek yo tsere ni bo tsoko
0: ke leboha bo me ke tsentse ntse tsa halang hangata ho di tsa hala ha ho lo mo be di feta ka mogong ka gana hanang ka teng maletsa hore lelai khotse hle bo shodi o tsebe ke bonyonya a ke re wa tseba bana ha ba le banyane ba rata ho utswa wa ka ke ne ke mo shape hore me ke mo shape hore a ntse metsi ene e ne be o tswetse ke na le ngwane so e mong e le le shodi lena le le o tsisa bohloko mohlang a gagatwang ne ba ntlo helle ka tlung ne ba notlele ka tlung ke ke kilo qeta tu ka yena so enka motholang ha ka teng che ke tla bitsa mapolisa a tlolata mofu wa bona batho mo momedi ke leboha ke tsentse ntutsetsala mo momedi ne ko hle tina e boshutu e ke ntwa ngwane ko ngotla bona ho tina e ngwe ka re madi go mo sebetse fela go bula o sa hloka halo o tswe fela o dikile nthongwe ya mosebetsi mmo e ngwe o tla kwa ka ke ntwe madi e ngwe o tla kwa go motho na e ka ke tlwaelo ya ke le ngaba le yona jele ha sa tsana ba itwella jwang o kona go fela o dilanka anka moment ke tsene tsa dintho ha ba mohlomong ke shopong o like o iqhatsetsa pagafini ya mosebetsi o ya hae ka yo how to ke kae wait hi mo mo me dey tsela fela hi di teng di etsa hala wena mo moment I need ding dey tsa ne ke le mane wena ke nga ha o le tsena he me ke tsa mohlala he ke ka basebetsi ba ma kitcheneng wena mo moment kwa na Africa borwa ke tsene tsa dipaletse e biteng ripapise le pale ya rona mo mamedi ya mantlha ya re buileng ka yona e ntse go qetela re buela ka ditaba tsena mo mamedi jele e be ha batla hae e be ba qetela ba se ba setšha ke go utlwa mo mamedi ha ba sa tshepa batho ke ke tla re ke di-boss tsa bona beng ba bona ha ba sa tshepa ore jale ba etswa ba tla ba tshepahalela e ka ha o le tjena e be o sa setšwa tla nna setšwa mokgwe mo tla setšwa o se e mongwe ka kong o ntse a sa tlwaela o setšwa ka tsatsi le leng fela mongwe ga o sa ka e ko ntse ke bone na go na leng ka moo gao mongaka ke diphatlho tsaka e kopa di bone anana ko ngwe momedi ka ga setšha a fumane ore o nkile le nkeleletse le tse a sa lokela e bo di nkile nna ko ngwa ke ka sebeletsa bana momedi ka o bona gore e tatsena le ka kuka ge se di samolekane ge e re ke nke ke ke le wa ka thabo ha ikwana e ke mana ka di ka molekane o fa me wa ona sa tla itse ntse sa tshwagwe ka la go mo fela tshwago mo mo mme se betse bo fedi o tsa mo se betse bo fedi ga hatla ha mo na e December gana ha ne o ga ka ne di o tle di zeme ha bana se sa go tle mo se betse ati mosebetsi fedile ke tsenetsa ntho mo wa medi e mong ha ya ofu o nkile ma bright pack e o nkile tsena ka ofela tso ka dina hana ke o bulela tsenetsa ntho tse o tla di kwa dipale mo wa medi ho ga hao ho etsa la ntho tsa mofuta o tla ke tsena mo fumba di tsa ka kwana fela ka pele ha mo na ba di etsa wena mo mpa se go tlile mo hlala mo na ho ga hao e ke tsenetsa ntho tse tsa hala moletsa hore le le motho ya utswa mosebetsing ha fumanwe ha tebelo mosebetsing ha sepa ha tebelo mosebetsing ha sepa padding ke dikotsi tswafo wa se di se matla sa le pakania le ribe qoqolosing ha motseki ke le ba bona se di se matla hore ya motho ya utswa mosebetsing ha fumanwe ha tebelo mosebetsing ha sepa padding e ke le boha le mo mamedi ba ke tseding how negotiate how botse ho go hlalosa mohlomo ho ka hlalosa ba ka nete mogolo wa ka ke bona le monyane ja ke ena ha no a o ka nete ho fumana fela immediate dismissal a pile ha o nontso tshe a tsere go tlhona ka ba ka nete eh la la o saka mo tshepile tsena o saka utswa a o buita tse tere tshe felach Camila Camila ba o jare sa thutu mo momedi past

0: the lady in red zomana ke Chris the bomb momedi dilo e se shime kamera o hare na ya le shime bathong ai rela motho a qeta ho mputsa mona ho mputsa ka taba tse ke sa amane le tswana ho hang e ke ha go ha mputsa ka taba tsa chiefs ke tsebella ka engwane so o go tlabe go thetse tlabe ke wedi taba tsa mafosisa e o kwa ona mo ke amanang ho hammo ya lo mputsa ka eh ha ke amane ka nnete ke tloa go betsa taba tse sentswana ka nnete ba jolo wa nkwatela ba o kwa e tshwala mputsa taba tsa ka next door ha ke ka tidi taba tsa batho nna ka nnete
1: Na mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

leshumela metse medi ka mora hora ina leshume bona he mo mamedi ha re khutla mona re tlo phethela mogahlelo ona re bua ka taba ena ya boshodu mosebetsing ke taba ya ka ga tshwarelang ka pehle ga tshwarele boshodu ka nnete ke grounds for immediate dismissal ore ha re na le lo re ne re ka nnete go sebeleditse na go telele sala ga tsapa ile tse poso e lengwe ba ke ntse di mo mamedi hle ebile daba se di utlwa ka mapolesa o ka gare o tla utlwa pele gore na go etsagalang ke

0: kanne te mama me di bonnati this I promise you I'm gonna get in sync yeah re be me tsige le shume le metse supileng ka morao hore ena ya le shume back to your roots PCFM re ya kwala mo me di ra phethela ke bone mohala 2121956 le plus 2665995 2121956 le plus 2665995 ngwala tsa voice note WhatsApp ong he 62009956 le phethele go tlhona e wena taba ena e utlwa jwa mo ma medi ngwana ko ngwe motho maka ga wa hle ka motho a ka etsa phoso ha ngwe fela se le motibela ala le dilemo le mali sebeletse mabaga o le hodiseditse bana ka pa mo age hao salana le wena wa tswa le wena a etsa phoso ha ngwe fela o so motibela ona le batho ba ka tshwenja e monga re a hle batho ka nete wa tsiba mogolona o monyane mpelo o shebisaneng a tlwelle ho butswa e mo a ka tshwa jalo mo mamedi una ke taba yo ka wetshwarela nyoreng ka ntlele nna taba ena ya bushutu ya ke bona ka ga isheba ka dihloleleng ga e motho a ka tshwarelwa ka nnete buye mo mbeitseng mhlomo na le be mo bojalo le hlakoreng la hao ke yona taba ena ke bua ka yena fela taba bohlokwa mo bele ke dumele ka ga dumelana mbohle ke hore bushutu ke phoso a se phoso fela ebile ke tlola molao o hopole taba eno wena mo momeni ha se phoso fela ebile ke tlolo ya molao fela ntse re bua gona ga ka negotiate ga ka etsang o hopole ntho se se pedi mo momeni pele peace fm mo main tubela
1: ai bua ai bela o jo mo lutsana mhm ditaketse le shano yo bona mo go tla o ye nuru mahanti a du shibile miyetla
0: eh
1: bo jodu go go ga a tsona a tso tlhaga fela yo ga a juta se itlile a ona ntwe ja mona tle mona ga le ga di se di phila ntwe tsela re e sha tsentse le ke le ana le ke ke tla be re ke le bo ya batho
0: sakile e ke le bo
1: ba wala di ntwa de re re dira la nani di thataga ka
0: eish
1: a tseba se tsala ntate o na tswa ngwana le a bo pelo ke ntwa o tla pomola mohlangu ile 6 feet ana go la ke u fisisa ngana wa
0: eh
1: ke a tla fa tsena ma tsomola bana go dwe mo wite a jam sadia bona ya to ga se mo ga pangwana
0: mhm
1: a hi hi tsa hola ga a ke go di se boko se ntsa se ntse se ntlobo a re sale sia ye go tsa se mo tla pele mo na go hloko
0: mhm
1: a me leti
0: ke le bo se bo mo network go e ma shwemela motso mong ka morao hara ya le shume mo mamedi ha ke sa bona letho ha ke sa bona letho ka nqena la ka nqane ha ke sa bona letho ka nqena la ka nqane me hona ke nana ho bolela ho ga e ka nete ke di otlile ke re ha ntse ke bua tjena hore na ga ka negotiate ga ka se negotiate mohlomong ge ka shebisa ho hopole mo mamedi hore bo shodu ke phoso le ka bibeleng ya dumela ha ka ga phetla hantle ona le temana tsengata tse buang ka bona mo mamedi jwale ha se re tlwele eno ya bibele ke bile ke tlola ya molao jwale ha ba ke tseleng tsa dithotso e di etsa mo mamedi ha ga na olaela go betsana o etse eng fela na hana ka yona ha ke ha ga na olaela go betsa gona o etseng o skaetsa e fela na hana ka yona ya ke tsela taba se wena mo re peace fm se kana re bua ka tsona ba ne di a itsa hala mesebetsi mona ha se boshodi mesebetsi fela le malape mona di teng dikerekeng kae fela ka jene ne ke le sebakeng sa tshebetso ha re tswele mo
2: di ba bua kwala janja se ngolo sa makhala go re se fitile ka ga masi wa se fitla se a hlaba sena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka kapatse go tse ke kiketse le na khala khala fela ke fitla Kadumela lentse le mpotsa le ngongorego na ke ntse ke bobothe tsena ke babogeledi keng empa le thole ka gabo ahela a isuma ya ntse mmane ho nya mo haleng thoka e getsa hla ke thole pela e seka fumana mo hatla e sa ikitse ha ile papatswa ke sa bua ke ama bengeleng ke tsebana ke lo reka hachi kadumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a nao la ka tsao la tswa seo majanja sutwa mamela PCFM
3: PCFM your pulse
4: PCFM you utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair kala 29 August 2026 mani ba wa dinkahulu disata thatsebe
5: PCFM your pulse our beat
0: jala mo wa ba di ke PCFM your pulse our beat ha re kopane mo hebo bo ba ba kopane Vintage Affair lukisa ikhophe bolela ba ba le bana ba ikhophe bolela le ba ba ba ikhophe ba bolela go mokito moholo wa selemo le selemo wa Vintage Affair wa PCFM o se ole haufi haholo me bohle ba so qale ga ba so kenile tulela la bitlhopho ke hona he mo wa medi go manle manga qale sa le hona jwale bane ei bo kgeding e tlangana ka go tla se khutla o bona se gela ho fika ka ya mme pisa fa ma shabela metse maga go ka mo go ga ile shume ke hora bo di nna no la wena o ke ngela shume le motso le mong ke la bone #throwbackthursday #throwbackthursday song requests e tla go wena wena be ke ngina tla tlhaseletsa playlist ya rena ka fipina pelo mo a tlo bona go na ka tsena ga ke tsaka eng hloko medisa ka eng gutwa ka eng tsa silela ke leng holona ke le bohiletsong ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofe ska suta to sheba ka ofela ka ofela forever young mona ke alpha bio

0: International Day of Friendship. International Day of Friendship. La phatlalatswa letsatsi lena mo America, UN, United Nations. Ka selemo sa 2011. Moraro ka letsatsi lena mo Mamedihem. Ke hore re le batho, re le matjhaba, re le ditumelo. Ebile re le batho ka bo mo Mamedi. Ka letsatsi lena re tla leka hore re etse bond e re nang le yona mo Mamedi within communities. Within communities, ha re bua ka communities, re bua ka ha re bua ka motseng fela, re bua ka mosebetsing, re bua ka mekgatlong ya rona mo Mamedi, ka ba ya dimpatesheleng, ka ba ya eng, re bua ka hohle mo re kgobokanang ha mmoho re le batho mo Mamedi, re bua ka mane mo re kopanang mothamahaneng, re bua ka mane mo re kopanang dipapading, re community mo Mamedi. Community le re le keteka selemo le selemo ka kgwedi ya Phupu nana masetse mashome a mararo ka letsatsi lena ho thwe fela he mo Mamedi batjha ha ke re le keng hore re kopane ka tshwarese ka tshwaraneng ka matsoho re ke re etseng ho hong ka ba di-project tsa mofuta ofe kapa ofe mo re ka ra kopana mo Mamedi ge le batho ba kopangwang ke dintho tse fapaneng ke ba jale ke a kopana mo Mamedi re promote re khotharetsa ka susumetsa khotso le ho hlomphana mo Mamedi ya ke ha re tshwane ditumelo tsa rona ha di tshwane ha o tshwane dikereke ditumelo tsa rona ha di tshwane ho latela le dikereke tse re di kena ha o tshwane malapa o re hlahang hona ha re tshwane le ka diboko wena mo Mamedi ke le tebele o motau e mong ke bokwena emo ga papani ka ofela mo Mamedi me ha di le jalo ka ofela re lokela go ka ofela mo Mamedi ke utlwane ha ke re hlomphaneng jwang kapa jwang re lokela go utlwane re hlomphane mo Mamedi tse ka papani tjena ka nna ba ha utlwisisi tumelo ya motho e mong ka nna ba ha utlwisisi diketso tsa motho e mong fela o lokela gore he o hopole hore taba bohlokwa ke hore re lokela re phele ka kgotso re be re hlomphaneng mme taba ena mo Mamedi ha e felle mona fela metseng wena mo Mamedi e phara ya le mebusong mo Mamedi lefatsheng ka bophara mekgatlo ya matjhaba ka ofela mo Mamedi dihlopha tsa batho ke re leke ho etsa ka hohle ka mokgwa ka kgonang hore re etse ditsela tsa hore re phele ka kgotso ebile re hlomphaneng ho latela phapano tsa rona tela ka hore papa ga fapane ke re mo Mamedi le jala fela ha o botsa batho ba nang jala ha ba ne jala bo tshwana ka ofela nela sa neng bo itseng nana nwa bo itseng nela se mo sa ukusise ngona ba bang ba ne ba nwa jala ka kakaretso jele ga fapane mo Mamedi ka ntse re ka tanga fapane ka dintse re di etsang ga fapane ka ditumelo tsa bona ga fapane mo Mamedi ka dithuto tso e thutileng ka tsona sekolo mesebetsi ya bona e fapane mo Mamedi company tse o re sebeletsang di fapane kore malapa go hlang hona a fapane le bona re le batho ba fapane mo Mamedi ke ntse ka hletse ke ntse ka le mafahla ntse ka fapane jelo what more ha re le dinaha re le batho ba mehlobo e fapaneng ba bang ka sa tshwane ka lebala ba bang wena ba bo PCFM le di culture tsa rona fela di sa tshwane ha ke lona le tsedi ntse tla ga o di sheba utlwe di umakatsa tse ding ko sa di rate tse ding ko di nyonya tse ding ko di swabisa ho ntse ho le jwalo re lokela re hlomphaneng re pheleng ka kgotso ka kaofela re phela lefatsheng mona mo Mamedi ka ba le leholo ka ba lelenyane ha kae fela re kgobokaneng mona kaofela mme hore re tle re pheleng hantle re lokela re hlomphaneng jwalo fela simple jwalo fela mo Mamedi ke tsona tseo re diketekantse re hlokomediswang ka tsona tse re rutwang ka tsona ya nna o tseba ho nna se le le 31 mo Mamedi hona shala se le di 1 ke vintage affair ha ke sho jalo ya nna ntwe e ntse nye le vintage affair ka hlonya ka kam ya o di matswa
1: ba le matswa tena ma se huko tena na mu ni tsaba anta dai go bo ntse o bui we o ma ya bo se a di se a o
2: di matswa ba go nna di matswa PCFM your pulse our beat
3: PCFM you tlisetsa mokito mo holo wa vintage affair kala 29 August 2026 mani bawa dinkahol disata tatebe
2: PCFM Your pulse, our beat.
0: Edile ho mashume ba dame tsume di re bile ho renya le shumele motso le mo PCFM, your pulse, our beat. Tlo re ke t-shirt ya ho hem wa media rebrand e ga ho hashtag your pulse, our beat. O bo i bua mo ba medi ka pride. Ha ke yes. Ke jalo mo medi. Ha re tswele mona hem ene bitswa my boo.